0: 92.7 FM again, the Auto City. 93.7 FM, Boogie Dawn. Dynamite sound from BTS. Dance was brought to you by Big Shot Honda. Bigati Salasa. Swag sa Bulusa. Sweet Arts. Last hour ng ating program. Medyo maglimlim yung paligid natin ba? Hindi maganda yung sikat ng araw. Parang hilaw, no? Hilaw! Ang sikat ng araw. Diba yata yun? Pero totoo yun. Parang hindi ganun katindi yung direkta. Hindi direkta yung sikat ng araw, no? Pakulimlim. Medyo landong-landong gamay. Pwede ba? In other words. Magandang umaga po. Sige lang, tuloy tayo. Ano man ang klima meron tayo? Oy, magdala kayo ng payong, ha? Baka naman umulan mamaya, eh. Baka mag-ambun na naman. Mag-drizzle na naman. No? Okay, dala kayong payong. O kaya naman, eh, kalo. At least meron tayong protection. Tinan nyo si Jason Steele. Kahit nakakalo ako. Yung kalo ko kasi butas-butas yung likod, eh. Kaya nung umulan nung linggo ng umaga, ayun, ang resulta, ubo, sipon. Ay, ay, ay! Pero the show must go on. Tuloy tayo. Ano pa nga ba? Hindi mapipigilan yung pamimigay natin ng groceries at saka bugas, ha? Mamimigay pa rin ako mamaya. Mamimigay din ako ng ticket para sa concert ng MTL. Music Travel Love. Yung dating mong fans yan. Ha? O, dali! Oo, abangan natin lahat yan. Magdodron na tayo maya-maya. Si ano, naminaw ka ron? Si Sarah Jane, bahala. Ng Purok Uno, Zone 10, Upper Carmen. Maraming salamat po. Thank you so much. Oh, nakapalo na po siya sa Heart FM. Yo, thank you. Nakapalo ka na sa Heart, thank you, ha. Oh, i-follow mo na rin ako, si Jason Space Heart FM. Oh, para nakapalo ka sa lahat. Hanapin mo, Jason Space Heart FM. Yun! Sa mga nais pang mag-follow dyan. Uy, magandang umaga rin. Ang dami ng thanks. Mga tagahasaan ito, maimbuntag. Ganon din itong Sika driver na taga Kamamanaan, naka-Heart FM din daw siya. Si Ninyo Baktong. O, Ninyo, i-appeal ka na mo, ha? Padayon lang sa pagpaminaw ninyo, ha? Dagang salamat. Ito, nakikinig din sa atin, Rusi 150. Driver ito, kung di ako nagkakamali. Baja. Plate number, basta. Siya yun. Si ano yan, Emiliano Panran. Sasali din siya sa bugas at saka groceries. Michael Ramos, magandang umaga! Birthday mo karon. Sa lahat ng Katibukan, Grab Car, Kagayahaan, Officer, and Members, magandang umaga. Galing yan kay Kuya D. Ibang mga messages, mamaya ko nababasahin, ha? 15 minutes after 8 o'clock, passing for another break here. Magkabalik po tayo with more. Mga sweethearts, ako po si Jason Steele. Padayon sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM kagayan the Oro City, 93.7 Heart FM Buginon. Yeah, that's Skastically doing the RMP. You still got me here, Jason Steele on the MIC until 9 o'clock. Hey, good morning. Alam mo na, bro. By the way, that song was brought to you by Birch Tree 45 Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Shoutout sa mga sumusunod, ha? Dagang salamat. Ano to? Sarah Jane? Okay. Nag-message sa ating page, tapos nag-text pa. Dami, ha? Mugihan kayo, bay. Maraming salamat. Orozco Boss now listening. Thank you so much. Yung Orozco Boss number 29, ang driver niyan si Lee, na gwapong-gwapo. At saka si Obsoma, magandang umaga. Pati na rin sa kanila mga pasahero ngayon. Good morning! Digang salamat, ha? O, ingat-ingat lang sa pagmamaneho, ha? Tandaan niyo yung moto ko, ha? O, bawat kurbada, makabiyuda. Ha? Seryosohin niyo. Kala niyo, joke-joke yun. Seryosohin niyo. Kaya naman dahan-dahan lang, ha, sa pagmamaneho. Nakikinig din sa atin ang mga taga Zone 6 Gumamela, Carmen. Maraming salamat! Sana magandang umagang sumasalubong sa inyo, ha? O, dyan banda. Raptor Taxi, Ana Lu, Vincent, Oktubre. Maraming salamat din sa pagpaminaw. At may nag-message, good morning po. Lagyan nyo ng pangalan para ma-recognize ko kayo. Si Miles Jacob Balomadres, thank you so much sa pag-comment sa aking post. Sa Jason Space Hard FM, ha? Hanggang silang. Mamaya ng konti lang, abangan natin ang ating another draw. Alright, para po sa ating bugas at saka groceries, ha? Baka naman pangalan mo na, mabanggit natin at mabunot natin. Kaya naman, standby lamang kayo, ha? Kasi sa inyo na yan, maya-maya ng konti lang. 8:33 on the clock. Ito muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin yon si HBG Jerry, Small but Terrible Kabuyaon. Magandang umaga, HBG Jerry.
2: Magandang umaga, Jesus Dill. Dali akong lumbya. Yung station pababa, medyo may build up doon. Yung crossing doon sa may Jalibi, build up doon. Hanggang umabot ako doon sa may SM. Papuntang fast gas, build up, pababa. Kaya may nakasayin ako, pero dito kami dumaan sa may bandang Taguala Road. Papuntang Tibasak Boulevard. Yung Tibasak Boulevard, okay lang, flowing yung traffic ko doon.
0: Ayos! So, may pasero ka sa oras na ito?
2: Meron. Papunta kami, ano? Capitol Road.
0: Okay, sige. Ingatan ang pagmamaneho, ha? At ingatan ang mga pasero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Makasakit ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Lunchtime na, listeners at sweethearts, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo, may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI, Fair Trade Permit Number, FTEB 257576, Series of 2026.
1: Heart 92.7.
3: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kasadiha manggod, sa usa ka semana katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin sintay 3 pagaron ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ka picorn mao ni usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
3: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
6: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutrasu Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
7: Makabuhay. Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hard FM ka gyan de Auto City 93.7 Hard FM ko gino time right now we get 48 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That's a BB for you with paro paro. Paro paro dapuan mo ako. Hey, magandang umaga. Mga taga-Pagatpat, Habitat Block 29, H12. Magandang umaga sa inyo. Dagang salamat sa pagpaminaw. Si Emiliano. Thank you, ha. Magandang umaga, Jason. Nakalag na rin ako sa FB page. Ano? Nag-text pa, Jude. Ayaw nga. Nakita ko na.

0: Pero mamimigay muna ako ng bugas ngayon at saka groceries. Paminaw, paminaw! Eto na! Pili natin kung saan area tayo pupunot ngayon at saan drop box tayo pupunot ang ating second winner. Roleta! Select? Parang nasa TV ah. Nandito kami sa FICO ha, sa Pimenta Boulevard ha. Oops! Oy! Carmen! Asan yung grab bags ng Carmen? Madami na nanalo sa Carmen nowadays. Ano itong mga nahuling araw? Okay, eto na ha. Buno tayo. Ang address. Uy! Zone 7, Xavier Compound. Ulitin natin, Zone 7, Xavier Compound, Barangay Carmen. Ang pangalan ng nanalo, nakadaog ng bugas at groceries, PJ Bewang! PJ Bewang, congratulations! Ikaw ang pangalawang winner natin. Magdala ka ng ID mo rito, ha? PJ Bewang ng Saber Compound Carmen at si Novi Lu Alimoncon ng Bayaba Zone 5. Congratulations! Ba, nakadaog saan ka ang bugas at saka ng groceries. ID lamang, ha? Once again, ulitin natin yung ating address. Nasa FICO Admin Building, Pimenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Alright? Punta kayo dito, naghulat mi ninyo. Sabayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. At ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso. Gets more value. Ha? O, sa lahat ng mga nag-aabang, mamaya-maya, meron na naman tayong winner na bubunutin. Oras natin, 10 more minutes before 9 o'clock. Ano na? Ito na, lucky caller number 2. Nasa linya natin, ha? O, kaya-kaya na ba? O, para sa lahat naman nag-aabang, teka lang, ha? Medyo nagkakanegosasyon ba sila? nag-aabang eh. Ano na? Shoutout muna kina Sheryl at ang Dimesa family all the way from Kamamana. Ito na, lucky caller number 2. Nasa linya natin. Good morning!
1: Good morning!
0: Hi! Anong pangalan mo?
1: Hasmi.
0: Hasmi?
1: Yes po.
0: Taga saan po ikaw, Hasmi?
1: Kamamanan.
0: Uy, Kamamanan! Dami nakikinig sa Kamamanan ah. Namahaw na mo di ha?
1: Grabe, solid.
0: Solid kaayo. Sige, Hasmi, bibigyan kita ng libre ticket para sa concert ng MTL Music Travel Love. Pero sabihin mo muna sa akin, kailan gaganapin yung concert?
1: June 26.
0: Lakas maka-call center. sige, kailan gaganapin? June 26. Saan naman gaganapin ang concert?
1: Limcat Sky Atrium.
0: Congratulations, as simple as that. Nanalo ka na ng libreng invite ticket para makapanood ng concert. One more question. Ano bang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Hard FM ang radyo ng heart ko.
0: Congratulations. Mamaya marami pa tayong ticket na pamimigay ha. Stand by lang, pause for a break here. Heart 93.7
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hala! Naglihok ang mga gamit! May tayo kang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
6: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o

0: motumba human sa pagtayog gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hard FM kagayante oras sa rin 93.7 Hard FM buginon oras natin ay 2 minuto na lang bago sumabit ang 9 o'clock time for me to bounce pero ihabol ko mga taga Marlong RM Station thank you so much dyan sa may Kogon Public Market magandang maga kina Toto kay Redine kay Gangang kay Marlene kay Langlang kay ano to sa inyo lahat dyan alright maraming maraming salamat sa inyong pagpaminaw maraming salamat din sa lahat ng mga nakasama ko since 5 o'clock ng umaga ha ang tabayanan si George at si Dr. Hart para sa ating music from the Hart program ang ating mga paboritong labs ang susunod na my name is Jason Steele na naniniwala sa kasabihang oy paminaw naniniwala sa kasabihang mahirap bumitaw sa isang taong mahal mo pero mas mahirap kumapit sa isang taong hinihintay na lamang ang pagbitaw mo saba na siya oy pwede bang lam-lam na lang wala nang ganyan yung mga bitaw-bitaw pa Panayin sa magpaminaw, mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Mananatiling mahigpit ang seguridad sa Senado kahit narisulba na ang alitan sa liderato ng kapulungan ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Ipinaliwanag ni Corpus ng pagpapatuloy ng heightened security ay hindi lamang dahil sa mga pangyayari sa Senado, kundi nakabatay rin sa mga ulat at rekomendasyon ng mga otoridad at militar tungkol sa kabuang sitwasyon ng seguridad sa Metro Manila. Matatandang isinailalim sa heightened security ang Senado noong Hunyo 9 dahil sa isang naiulat na banta sa seguridad kasabay ng issue sa liderato na kalaunan ay naayos sa pagkakahalal kay Senate President Win Gatchalian. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Mga sweethearts, isang magandang umaga po sa ating lahat. At ito na ang programa, magbibigay sa inyo ng mga love songs sa susunod na dalawang oras. Ayan na mga tanong din natutunaw sa inyo mga puso sa ating question of the heart. Magkakasama tayo at mag-e-enjoy this wonderful Tuesday.
1: Nagawan mo ako mikropono.
0: Pag-anong kung ano na pala.
1: Ayan, good morning sweethearts, good morning George. Lahat po naman nakatune in ngayon. Buong Cagayan de Oro City, buong Misamis Oriental at ganoon din, buong Bukidnon, Mayong Buntag. Dr. Heart here.
0: Hey, naku, Dr. Heart, yung ating Tuesday is siksik-liglig umaapaw dahil nga medyo makapagbagbag damdami ng ating question of the heart.
1: Ano ba pag-uusapan natin today, George, on a great Tuesday?
0: Dr. Heart, mga sweethearts, naniniwala ba kayo na kapag awa na lang ang natitira sa nararamdaman mo sa isang relasyon na hindi na ito mag-work?
1: Ayan.
0: Or mananatili ka ba sa isang relasyon na awa na lang ang nararamdaman mo?
1: Mananatili ka pa ba?
0: Oh.
1: Would you still choose to stay, no? Sa isang relasyon na awa na lang. Meron palang ganun. Awa na lang. Wala nang pagmamahal.
0: Wala nang pagmamahal.
1: Ay, ganun. Saklap naman ang ganyan.
0: Oo.
1: Parang naaawa ka na, iwanan mo siya.
0: Yes.
1: Ay, so, hindi kaya din parang natag nito? Dinideprive mo ang sarili mo at saka yung partner mo na magmahal ng iba, di ba?
0: Or para ba, kasi alam mo Dr. Heart, yung awa naman is, again, it's one of the acts of love.
1: Mm-hmm.
0: Minsan kasi, dahil nga, minahal naman natin yung tao, nandun naman yung pagmamahal. Kaya lang, as time goes by, nag-fade na yung pagmamahal at
1: ay,
0: ito na,
1: ako,
0: naawa ka na lang. Yung parang awa na lang yung
1: parang gusto mo na sumuko pero awa na lang yung ano.
0: Kasi
1: awa
0: baka,
1: na lang yung pumipigil.
0: Oo, kasi baka masaktan siya. Baka may mangyaring hindi maganda. Yung
1: ay,
0: mga ganun.
1: Mahirap yan. Mukhang dapat pag-usapan yan.
0: Correct,
1: at yan
0: correct,
1: nga
0: correct.
1: Pag-uusapan natin ngayon.
0: Yes.
1: 9:18 is our time. Again, para sa inyong mga views, inyong mga opinions, and yung mga point of views. Yan. You may text us through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At yung mga naka-online ngayon, you can drop by and message us through our Facebook page, Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Wala na ba talagang pag-ibig?
0: Ay.
1: Wala na ba talagang pag-asa yan? Awa na lang ba ang nangingibabaw? Nako. Here's Jaya. Wala na bang pag-ibig? You're at 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay. Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 34 minutes past 9 o'clock and a time check is brought to us by EXL Makaboy Capsule. It's never too late to be healthy. If ever I fall in love again, I know you're ayoko na lang, naawa na lang yung nararamdaman ko. Pwede, love na lang all the way. Nako mga sweethearts, George and Dr. Hart will be with you till 11 o'clock. Dito po sa ating programang Music from the Heart. At ang ating Question of the Heart. Sa lahat ng mga kakatune in lang. Ang ganda ng part na yun ng song na ito. Anyway, sabi, mananatili ka ba kung awa na lang ang nararamdaman mo? Hindi na pagmamahal. Yung wala na pagmamahal dun sa relationship. Ala! Mananatili ka ba sa isang relasyon kung awa na lang ang nararamdaman mo? Kasi ang awa, iba kasi yung awa sa pagmamahal eh. Diba? Spelling pa lang, Giorgio. Pero kasi, yung awa, hindi na pwedeng makorelate yan sa pag-ibig when it comes sa relationship eh. Kasi parang you're just being the person that you are. You're just being human. Yan, nananatili ka na lang sa isang relasyon. Kasi, ayaw mo masaktan yung partner mo. Ganun yun eh. Diba? Pero, may iba naman na kahit awa na lang yung nararamdaman, nagfo-fonder yung feelings at nagiging love na rin eventually. Diba? Ay, sige nga, anong mga thoughts ninyo ha? Abangan namin yan. Ito muna, 6844 po, on air ko sa akong number. Ngita kong partner nga willing mo daw at single mom. Kaya hindi ka po yun ako mag-inusara. Ay, sige. Ito ang kanyang number ha, 0992-211-6844. Ayan, sa mga naghahanap, baka naman, pwede. I-message niyo po yung number niyan. Sarah Jade Bahala, hi, hello po, good morning. Yes, hello, kamusta ka? Sabi niya, sana bigyan ako ng pansin. Ayan na po, maayong buntag, ha? Thank you so much for always listening. Sa mga gusto, mag-send na kanilang thoughts, shoutouts, and requests doon sa ating Question of the Heart. Ating text lines ay bukas na po para sa inyo. Bukas na bukas yan. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City. 9:37 on the clock. Magbabalik kami ni Dr. Hart with more of your favorite love songs at masarap na usapan. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Heart ng radio ko.
8: Heart FM, ang heart ng radio ko. Ang radio ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radio ko. Ang radio ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagen, the Orawi 93.7 Hearts FM Bukidnon. 12 more minutes bago magalas G's ng umaga. And that time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bakit nga ba? Bakit nga ba minamahal kita pero wala na awa na lang Dr. Heart na natitira?
1: Yung...
0: Bakit gano'n?
1: Bakit ba nawawala ang pagmamahal?
0: Mm-hmm. Ha? Napafall out of love.
1: Yung... Oh. Yung kasi dapat inaalagaan yun. Yes. Diba sinasabi natin, George, na parang isang tanim na inaalagaan mo. Tinutubigan, nilalagyan ng mga pataba, di ba?
0: Tama, oo.
1: Ayun, yun dapat. Siyempre, yung mga sinasabi natin na ganyan, ang katapat niyan when it comes to relationship is yung, trust, yung paggawa ng mga bagay na nakaka-excite dun sa relasyon.
0: Diba? Yung may thrill. Mm-hmm. Yung minsan yung mga bagay na hindi nyo madalas ginagawa pero you find it very amusing.
1: Diba? Diba? Nagkakaroon kasi ng nagbibigay ng spark.
0: Correct.
1: Dun sa relasyon. Yung mga ganong mga bagay. Oo.
0: At ng connection ninyong dalawa bilang you're very unique individual.
1: Mm-hmm.
0: Na parang you tend to nasa isang relasyon kayo pero andun pa rin yung pagiging unique ninyo yung individuality ninyo sa isa't isa. Kaya minsan, may mga bagay na nami-misunderstand. At doon na, Dr. Heart, pumapasok yung na-fall out of love. At minsan, awa na lang yung natitira. At nawawala na yung gugma.
1: Well, sinasabi ng mga kakilala natin, George, na, no? Na kung awa na lang daw yung natitira sa isang relasyon, sinyalis daw yan na maring nawala na nga yung pagmamahal nyo sa isa't isa, yung respeto sa isa't isa. At ganun din, yung kaya nga sinasabi ko kanina, dapat panatilihin yung spark .
0: Yes.
1: Kasi to maintain the connection between the two of you. Yun yung isa sa mga nawawala, yung connection.
0: Yung connection.
1: Yun ang mahirap, ano? So parang, sige, wala na akong pagmamahal sa'yo. Pero naaawa naman ako na iwanan ka.
0: Correct. Diba? Andun din yung guilt, Dr. Heart, na minsan, di ba, kapag nandun na sa isip mo na may kapag-iwalay ka dun sa tao, siyempre yung naisip mo din yung parang ikaw naging malapit ka na sa pamilya niya.
1: Mm-hmm.
0: Naging malapit ka na din sa mga friends niya.
1: Ayun.
0: So parang hindi lang siya yung hiniwalayan mo, kundi mm-hmm. pati din yung mga taong naging bahagi ng relasyon ninyong dalawa.
1: Di ba magmamahal, di ba nagmahal tayo para tayo lumigaya?
0: Correct.
1: Eh ang tanong dyan, kung awa na lang yung natitira, maligaya ka pa ba?
0: Ay!
1: Di ba?
0: Nako, parang hindi na ata, Dr. Mm-hmm. Heart. Ako kapag awa na lang yung natitira, minsan mapapaisip na lang ako siguro.
1: Mm-hmm.
0: Parang hindi na to tama kasi awa na lang
1: Well, may mga factors din, George, na especially dun sa married couple. Awa for the family.
0: Mm-hmm.
1: That's why they're still holding on. Kasi nga, naaawa sila dun sa mga bata.
0: Mm-hmm.

0: Yan, dun sa mga relatives at saka sa partner mismo, di ba?
1: Yes.
0: Parang ganun. So, yun lang yung nag-hold sa kanila. Kaya siguro, no? Awa na lang. So, napapanatili pa rin na nandun sa isang relasyon kasi nga naaawa.
1: Ay. Siguro, andun din yung hope, Dr. Hart, na sana magbago na itong nararamdaman ko.
0: Hi! sana.
1: Diba?
0: Eto muna, tingnan natin yung mga reaction ng ating mga sweethearts mula kay 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM, DJ George and Dr. Hart. May mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Ha? Sabi niya, have a beautiful Tuesday, everyone. And, ano to? What's up, everybody in the world?
1: May
0: pag-ibig. Ano yun? Man, sa gobyerno lang, pwede pa ba?
1: yun yung pag-ibig na meron ka.
0: Yung pabahay lang ng pag-ibig.
1: Pagkabuhayan showcase.
0: Ibang pag-ibig pala yun.
1: Iba yun. Shoutout din, Dr. Hart, sa mga sweethearts natin. Sa Barangay 17, Burgos del Pilar, ang Angales family. Maganda umaga po. Hi, Mami Elaine. Maraming salamat.
0: Sabi naman ni 3612, if pity is the only thing left and the love is gone, there's no point in staying in the relationship. I don't want to waste his time or mine, especially if one person is still holding on to hope while the other has already fallen out of love. It's more painful to lead someone on and make them believe that there's still love when there isn't. I'd rather be honest even if the truth hurts. Sometimes letting go is the kindest and most respectful thing you can do for each other. Have an honest conversation, part ways with respect, and if you're truly meant to be, life is a way of bringing you back together at the right time and under better circumstances.
1: Ay.
0: Ah, di ba?
1: Grabe ang lalim mo. Oo.
0: Yung kasi, di ba, may mahirap nag-hold on ka. Yun nga, pinipigilan mo yung ano ng isang tao na magmahal dun sa tamang tao.
1: Correct.
0: Baka pala hindi pala tamang tao yun. Di ba? Yung
1: pinaglalaanan
0: mo ng oras dahil nga sa awa na lang.
1: Ay,
0: nako. Ayan, meron pa ba?
1: Eto kay 0869. Hi. Shout out. This is Chelo Dadulo from Bacong Street, Lapasan. Shout out sa kanyang sister na si Ate Maripel Ahes from Lapas Dos, Lapasan. Ay, eto, makinig kayo kasi entayin lang yung queue natin para manalo kayo ng ticket. Para sa nalalapit na
0: for
1: concert.
0: For the music travel love.
1: Yes. Uh-oh. Alam kong gusto ninyo manood, pero
0: kaya nga.
1: Padayon sa pagpaminaw para manalo kayo ng ticket, ha?
0: Antayin nyo lang yung queue ng mga DJs.
1: Correct.
0: Oras natin, we still got 3 minutes more to go before we hit 10 o'clock. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 FM. Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7. 0917-891-3285 or 0920-980-0034. Or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s. You

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:19 ang ating oras, and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Pili na. Bakit nga ba ayaw pagbigyan? Oy, kasi awa na lang ba nararamdaman? Second hour na ng ating programang Music from the Heart ngayong Tuesday. Ayan, Dr. Heart, para mahirap yung ating question ngayon.
1: Bakit hindi mo pagbigyan muli ang inyong mga puso? Parang ganon, di ba? Ay, nako. Baka kasi sinasabi nila yung nawawalan ka na ng pagmamahal at awa na lang. Baka nababurnout lang kayo dun sa relationship ninyo.
0: Oo.
1: Baka kailangan na ng konting reset, ng konting reboot, di ba?
0: Sabi
1: baka,
0: nga,
1: no? Oo. Baka, no?
0: Sabi nga yung umay, may umay sa relasyon. Eh, tao lang tayo, di ba? Meron tayong mga bagay na kapag nakakagawian na, kapag nakasanayan na, darating talaga sa punto, Dr. Heart, parang you feel stuck, you know, in that kind of relationship na ganito na lang ba?
1: Yun na nga sinasabi natin, dapat may spark lagi. Boring. Kasi pag nawala na ng excitement sa isa't isa,
0: yes.
1: Boring.
0: Oh.
1: Diba? Ganun na mangyayari. Then eventually, mapa-fall out of love ka na. Diba? Mawawala dahan-dahan. Hindi naman kasi ito biglaan yung pag nawala yung pagmamahal, George.
0: Oh, yes. So,
1: hindi naman sa isang iglap lang na ganun. Nawawala ang hagan yung pagmamahal. Dahan-dahan yan eh. May mga causes kung bakit na nangyayari yung mga ganyan.
0: Oh, yung pag-fade ng love.
1: Sinasabi nga ni Acosta Russell eh, don't fade away.
0: Don't fade away from me.
1: Yeah. So dapat maghanap tayo ng mga paraan para patuloy na
0: to keep the flame
1: burning. Pare, diba? Pare, yun. Pare, that's it. O, natumbok mo. Keep the flame burning. Patuloy na mainit kayo sa isa't isa. Hindi yung mainit ang ulo.
0: Correct. Alam mo, isa sa mga natutunan ko, kapag yung isa ay apoy, dapat ikaw ang maging tubig na kakalma sa kanya.
1: Ganon.
0: Huwag mong sabayan yung pagiging apoy niya kasi doon talaga gagawa kayo ng sunog. Masusunog ang inyong relasyon. Pero pag ang isa ay kalma at marunong umintindi at makinig, nako, mauupos yung apoy.
1: Ayun.
0: Diba?
1: Eto, basahin muna natin mula kay 9873. Sabi niya, kung awa na lang ang natitira, ay wag na lang, just learn to let go or to move on dahil sa huli, ikaw na rin ang nasasaktan. Shoutout na lang sa mga kapitbahay daw nila dyan po sa may Zone 12. Zone 12F, Upper Carmen. Ayan, nagpapa-shoutout, Colong Family, na nakikinig po at nag-aabang sa The Price is Rising. Ayan. Eh, baka kayo na, di ba? Yung mabunot. Oo.
0: Correct.
1: Maraming salamat din po sa inyong pakikinig.
0: 3008, Aceron Family, kay Boboy, kay Bongbong Boyet, kay Rex, kay Bochoy, kay Ason from Anthony Obaob Amilaw, ng Barangay Anibongan, Sierra Bulyones, Bohol.
1: Uy, ang layo ha.
0: Maraming salamat.
1: Tayo dyan.
0: Oh. Happy morning. Ayan, yeah. Sa Bohol.
1: Sa Bujol.
0: Sa Bujol.
1: Mula naman kay 3363. Sabi niya, good morning, best duo. Salamat naman. Sa para do sa kanya, okay lang kahit wala ka ng love. Hindi naman lahat ng sama, ano yun?
0: Ay
1: nagmamahalan. Ang iba, alang-alang naman sa pamilya. Ah, okay. At saka pwede namang make love kahit walang love.
0: Teka lang, parang kilala ko ba, Dr. Yun? Heart? Parang kilala ko to. Si Jun Ross to eh.
1: Ay, si Jun Ross.
0: Nang JL Flower Shop.
1: Ayan. Malaming hi sa'yo dyan, Jun Ross.
0: Ang daming niya talaga. Shoutout natin ang mga sweethearts natin dyan sa Madonna and Child Medical Center. Ayan, from 7234, si Neville Cito Zalzos, Ruel Takalinar, Bernard Batobato, si Mark Abbas, and Jose Dutarot. Ayan, coming from Ron Valdez. Ayan. Magandang umaga, the number one station in the nation.
1: Wow! Salamat, salamat po.
0: Good morning, Sir Ron.
1: Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Heart
0: correct,
1: FM.
0: Correct.
1: Ayan. Wala naman kay... Ayan pa ba? 0869, kung awa na lang natitira, please give up. Nagiging unfair ka na sa sitwasyon. Mas masakit din para sa'yo kasi awa na lang, hindi love. Ayan. Hello there, Sweetie George and Dr. Heart.
0: Hello there sa'yo.
1: Ayan. Sweetie, ah.
0: Sweetie. Ay, matamis eh. Oh, sweetie.
1: Hi, sweetie.
0: Magandang umaga, ha?
1: Uh-uh.
0: Ay, dito naman ayan. sa ating Facebook page, Dr. Hart.
1: Uy, Ellen Alvarez, good morning sa'yo.
0: Good morning, ha?
1: Maraming salamat for always listening. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Miss George. Always love the playlist. Thank you. And thank you, Hart FM. Kasama namin always sa office work, ma-office work man o housework. Yeah. Thank you for listening always.
0: Maraming salamat. Sarah Jane Bahala, good morning po sa inyo, ha? Maraming salamat.
1: Sige, keep your messages coming. Antay namin kung ano po ang take ninyo dun sa ating question of the heart. Again, para sa kaka-tune in lamang, our question of the heart today.
0: Dr. George? Hart, ito, mananatili ka ba sa isang relasyon kung awa na lang ang nararamdaman?
1: Awa na lang. Awa. Wala nang love.
0: Mercy na lang, mercy.
1: Ayan, bari mo kayo mag-text dun sa ating text lines. 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: And if you're online, pwede naman sa Facebook page po natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: 26 minutes after 10 o'clock, we'll be pausing for a break. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
3: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: I'm Zero. Kamayan sa manukan. Lutong Pinoy. Presyong sulit. Sarap na balik-balikan.
8: Kamayan sa manukan. Sarap na balik-balikan.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:36 and Rosel Nava, nagmamakaawa. Magmamakaawa ka ba? Magbibeg ka ba na please, huwag mo kong iwan. Dito ka lang. Kahit na gusto na ng partner mo na parang bitawan ka na, pero wala eh, nagmamakaawa ka.
1: Siyempre naman, George.
0: Ay!
1: Sino ba namang gusto na iwan ka?
0: Correct,
1: diba?
0: Correct.
1: Oo.
0: Pag ganun ba, Dr. Hart, kunwari, yung partner mo ay parang, let's say, darating ang panahon na ayaw mo na, tapos biglang nagmamakaawa, please, may isa pang chance.
1: Well, doon pumapasok yung George, na kailangan pag-usapan ninyong dalawa.
0: Yes.
1: Yung mga differences ninyo, kailangan i-mend ninyo yan. Di ba? So, kailangan ayusin kung makakaya pa namang ayusin.
0: Correct.
1: Di ba? Eh, sino ba namang ayaw doon na magsasama kayo na matagal na magiging forever mo yun?
0: Tama.
1: Di ba? Yun naman yung gusto natin eh. Mahanap nga natin yung forever natin. Di ba?
0: Correct, correct.
1: Yun nga laging pinipray natin.
0: Na sana magkasama na ng forever.
1: Sana nga na mahulog tayo sa tamang tao. Di ba?
0: Kasi, sabi ko nga, di ba, kasi when we say awa, maraming ano yan eh. It's a very, just like love, very complex yan na topic.
1: Uh-huh.
0: O may ano yan eh, malasakit, may respeto, at pagmamahal.
1: Ayun.
0: So, dapat yung tatlong yan, tanungin mo muna sa sarili mo. Kuwari pag-awa na talaga tapos darating ka na sa point na bibitawan ko na to. Ito yung mga tatlong tanong na pwede mong tanungin sa sarili mo para i-assess mo, Dr. Hart. May pagmamahal pa ba kahit konti? May respeto at malasakit pa ba? O nananatili ba dahil gusto mo o dahil nagigilty kang umalis? Yung tatlong tanong na yan para... Hindi din unfair doon sa partner mo kasi at least bago ka nakapag-decide, bago mo talagang na firm na yung decision mo, at least you did your part in checking.
1: Mm-hmm.
0: You know, everything.
1: Hindi ka ba nagiging unfair na dahil sa awa na yun at wala nang pagmamahal, eh you're still holding on to that person?
0: Correct.
1: Hindi ka ba nagiging unfair doon na hindi nakukuha nung taong yun ang tamang pagmamahal para sa kanya?
0: Correct. Kasi
1: diba? Kasi wala kang love, diba?
0: Awa na lang.
1: Naawa ka lang sa kanya, diba? And it would be unfair also to yourself, sa sarili mo, diba?
0: Correct.
1: Ay, nako. Parang you're trying to fake everything, diba? Parang pinipeke mo lang lahat.
0: Correct.
1: Oo. Dahil nga sa awa na yan.
0: Tawag dyan sa Bisaya, pugos.
1: Oo, napugos mo rin. Napipilitan ka na lang, parang ganun, diba?
0: Napugos ka na lang kasi yun ang... Kumari, ayaw mo... Aside sa nagigilty ka, parang para sa'yo, parang wala nang gulo. Ayaw ko na lang munang gawin to.
1: Sige, nakasanayan mo na nandyan siya sa tabi mo.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Parang sige, ayaw mo na mawala siya sa buhay mo.
0: Correct.
1: Pero grabe, asan ba ang love dyan?
0: Pero medyo unfair din yun.
1: Oo.
0: Kahit na sabihin natin maganda yung intention mo kasi ayaw mong saktan siya. Mm-hmm. Pero kung yun lang din ang mangyayari, parang it's unfair.
1: Eto yung tanong ko. Paano pag, eto nga, naaawa ka sa isang tao, George.
0: Oh.
1: Paanong sinabihan ka ng taong yun na I love you, mahal kita?
0: Magme-melt yung aking puso. Para
1: ano ba yung sasagot mo? Kaya mo ba siyang sagutin na mahal din kita eh wala ka nang love sa kanya, awa na lang sa kanya?
0: Pwede ba akong humingi ng panahon?
1: Pwede ba pass muna?
0: Pwedeng panahon muna? Pwede bigyan mo ba ako ng ilang araw? Para makapag-decide, di ba?
1: Better pag-usapan talaga. Di ba? Yun yung pinakasusi dyan para malutas yung problema na yan. Eto muna, mula kay
0: Ate Gigi Hazel Ketuna Ming. Sabi niya, kung ako ang tatanungin, hindi ako mananatili sa relasyon kung awa na lang ang natira. Hindi dahil walang halaga ang taong minahal mo, pero ang relasyon ay mas matibay kung may pagmamahal, respeto, pagpili at kagustuhang magpatuloy. Hindi lang dahil naawa ka. Minsan nakakalito kasi ang awa ay pwedeng mangmukhang pagmamahal. Actually, gusto mong hindi siya masaktan. Ayaw mong iwan siya, naawa ka sa pinagdadaanan niya. Pero kung nananatili ka, Dahil naawa ka, pareho kayong maaring masaktan sa huli.
1: Ayun.
0: Oh, shout out sa mga sweethearts natin sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan sa may Bara Makabalan.
1: Yeah. Thank you for listening.
0: Good morning.
1: Wala naman, ito, bati natin Arlene Abad Patriana. Good morning. Para sa kanya, ang awa padulong na sa pagkawa.
0: Oh, diba? Parang totoo yun, Dr. Hart. Short sentence, pero it brings a lot of
1: thought. Ang galing ha, ang galing ng punto nito. Oh. Papunta sa wa. Patulong sa wa.
0: Oh.
1: Ay.
0: Ano to, Lost and Found?
1: Ah, okay. Lost and found. Meron na namang hinati dito sa atin.
0: Oo. Oh,
1: Sino ba may-ari?
0: Ayan, ano
1: ka. May lisensya, ha?
0: May
1: lisensya.
0: Okay, Sir John Rafael Panomiones, kung ikaw ay nakikinig ngayon o kung may nakakakilala sa kanya, pakisabi na sa amin.
1: Yung dito, sa Heart FM.
0: Sa Heart FM.
1: Ano pangalan niya?
0: John Rafael Panomiones.
1: Ayun, John Rafael Panomiones. Yung kanyang driver's license. Andito, pati yung rehistro ng sasakyan, andito din. ORCR, nako, napaka-importante ng mga bagay na ito. And speaking of lost and found din, ito ay lost not found ito.
0: Ito
1: isang black wallet kahapon na dinulog sa atin dito. Ang may-ari...
0: Sir Narciso Absin.
1: Ayan, si Sir Narciso Absin. Siyempre, meron pong mga ID dyan. Malamang may mga ATM cards, mga ganun.
0: Yes.
1: Napaka-importante po ng mga bagay na yun. Sumakay daw siya sa isang taxi. So, yung mga mahal natin, mga palangga natin ng mga taxi drivers, baka may naiwan dyan sa mga units ninyo. Pakibalik na lang dito po sa Heart FM. Dito na lang daw. Dito na lang daw i-surrender. Tsaka, meron daw something na bibigay si Sir Narciso Absin. Sino ba makakakita?
0: Yung mga IDs kasi importante. Hi to Mr. and Mrs. Hazel and John Luquillas of Buena Oro and Miko and Mia Ormeliada. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Ito yung mga taga PNPDEGSOU, ha? PNPDEG. Maraming salamat for always listening. Pabati daw sa kanilang driver na si Jonar Wandagan. Ayan, good morning, Jomar. Maraming salamat for listening sa Heart FM.
0: At saka yung mga taga City Agriculture Office, Dr. Hart, takikinig. Sabi niya, kung awa naman lang, may pagwa, dili dyan po mo mag-work. Mas okay kung swak dyan mundo ha.
1: Ayan.
0: Shout out sa inyo dyan.
1: We'll be pausing for break. Mag-anap buhay muna kami ni George. Magbabalik pa kami with more of your favorite love songs. Plus ang ating chikahan, dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Big shot, big shot.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
12: Deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
13: Where every piso gets more value.
14: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
15: Ako, akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
16: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
17: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
14: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
18: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
16: The best ang mga music sa Heart FM.
17: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
14: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
18: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
18: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
14: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us
19: The number one.
20: Number one.
21: Number one.
20: Number one.
19: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
22: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oraw and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:53 ang ating oras. And the time check is brought to us by Playtime. Born for happiness. Hi, mga sweethearts. Ganda ng kantang to, Dr. Heart.
1: Paano nga ba magmahal?
0: Paano nga ba magmahal?
1: Paturo nga ako dyan.
0: Palagi ba daw nasasaktan?
1: Oo. Kaya nga sinasabi natin, binabanggit natin paulit-ulit, George. Pag handa kang magmahal, handa ka rin masaktan.
0: Correct, diba? correct.
1: Ganun ba talaga yun? Kaakibat ba ng pagmamahal yung sakit?
0: Ba?
1: Diba? Kasi, well, anyway, sinasabi lang naman na maging handa ka, di ba? Sinasabi natin, pag nagmahal tayo, kaligayahan dapat yung katapat, di ba?
0: Correct.
1: Ay, pero pag hindi ka na maligaya, mahal pa rin ba tawag dun?
0: Ay! Nakoy, kasi yung love kasi, Dr. Hearn, it's... It goes around yung parang pagsasakripisyo, kung ano yung kaya mong tanggapin din sa tao. Kasi sabi nga nila...

0: kapag nagmamahal ka, dapat tanggap mo kung ano at kung sino siya.
1: Sure.
0: Hindi yung hindi siya at kung ano yung wala sa kanya. Buong buo talaga.
1: Ayan.
0: Pag-awa na kasi Dr. Heart, parang, you know, you're just being human. Parang ando na lang din yung respeto mo na lang sa kanya bilang tao. Wala na yung pagmamahal na parang intimacy, yung ganung klase pagmamahal.
1: Yun ang mahirap, di ba? Kasi yun yung pinaka-importante eh. Nandun dapat yung element na yun sa isang, sa dalawang nagmamahalan. Kaya ka tinatawag natin nagmamahalan eh.
0: Kaya nga.
1: Oo. Hindi naman natin sinasabi nag-aawaan. Di ba?
0: Correct. Paano sige kayo, paano nyo ba binu-work yung relationship?
1: Ayan.
0: Dahil nagmamahalan kayo.
1: Oh, di ba?
0: Oo.
1: Yan yung pinaka-base eh. Diba?
0: Correct.
1: Ayan, eto muna. Temsoy Robles, good morning ah. Maraming salamat for always listening. Ayan, meron ka na naman bahala ngayon ah. Sabi niya, ang relasyon mura ranag kape. Dapat may tamang tamis at may tamang lasa. Kung puro awa na lang, parang kape na puro tubig na lang ang natira. Ay, mainit pa rin, pero wala nang kwenta.
0: Ouch.
1: Ay! Ah, sabihin ko sana, mainit pa rin, pero wala nang lasa. Galing mo ng Demsoy, ha? Pero ka mga si tinatagong ganyan, ha?
0: May mga ano pa lang yung Demsoy, ha? Okay, Sir Efren Wayan, magandang morning sa ating mga sweeters dyan sa City Homes, wala nang upo.
1: Yeah.
0: Ay!
1: Mami Marilyn, good morning sa'yo. Sabi niya, still listening here sa RTFM. Ah, nasa Madonna.
0: Nasa Madonna. Uy, ingat mami ha, nagpa-follow-up check-up siya ngayon.
1: Ako, hindi ko na makakabalik.
0: Ala ko, si Ona, dyan mo sa inyo mga doktor.
1: Kaya nga.
0: Si Ate Maripel, Dr. Hart, sabi niya, nakahabol pa ako, lobat kaya ako, nangitap akong charger. Sabi niya, for me, sweetie, and Dr. Hart, ang nangyari sa akin, sa naging asawa ko na ngayon, grabe, sweetie George, ang pasensya niya po sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Ang bait-bait niya po, sobrang maalagain kaya ang asawa ko, kaya naging love na. Uh-huh. Ah! Malagin kaya ang awa ko.
1: Ah, yung awa niya, naging love na.
0: Oh. At first, panakip butas lang siya.
1: Ay.
0: Pero hindi ko alam na love na niya ako since I'm in grade school pa kaya. Kahit saan ako mag-aral, sinusundan niya talaga ako.
1: Wow, talaga naman. Love story na yan.
0: Oo, hanggang nasa third year high school na ako, na broken heart na ako at siya ang sumalo. Yan nga, pag di mo love ang isang tao, hindi ko siya pinapansin at inaaway ko palagi.
1: Mm-hmm.
0: Pero sabi niya, ang motto niya kasi, sweetie George and Dr. Hart, is to stop the heatiest fire is the coldest weather.
1: Wow.
0: Water.
1: Uh-huh.
0: Oh, gaya ng sabi mo kanina, George, kaya ngayon hindi ako nagsisisi na nagstay ako sa kanya dahil sa awa.
1: Mm-hmm.
0: Dahil tingnan mo ngayon, boy princess ako sa kanya. Shout out to my love, Rainior, na nasa work ngayon, nakikinig. Thank you,
1: diba? Heart. Ang ganda naman.
0: Uy, may love story. Uh-huh. Case-to-case basis naman yan, Dr. Hart.
1: Yeah.
0: Hindi naman ibig sabihin.
1: Kasi mabait din kasi yung guy.
0: Correct.
1: Diba? Alam mo, mangilan-gilan na lang kami ng ganyan ngayon.
0: Oo, maingap na lang mo sa kamot.
1: Itago natin sa mga pangalang Dr. Hart, Jason Steele, and
0: Papa
1: Harvey Stone.
0: Oo, Harvey Stone.
1: Papa Ru.
0: Ilan na lang talaga kayo.
1: Ilan na lang kami mababait. At mapagmahal pa.
0: Correct. Tama yan. Ito naman.
1: Mula naman kay 2414, sabi niya, good morning Dr. Hart and Stunning George.
0: Ay!
1: Stunning talaga.
0: Stunning. Hiya naman tayo sa stunning.
1: Sabi niya, if I still love him and I know, awa na lang ang nararamdaman ko from him. Mananatili pa rin ako sa kanya as long as he still stays with me just to keep him in my life and to save the relationship we built with love, respect, and understanding. And if time comes that he would finally leave, I won't beg for him to stay. I will let him go, but I'm hoping that he will be back someday, somehow. Parang Michael learns to rock someday, somehow.
0: Gusto ko yung Dr. Hart, may hope pa siya.
1: Oo naman. Always naman talaga tayo nag-hopes. Nag-hope tayo lagi, especially pag mahal na mahal natin yung tao. Di ba? Ayan, sa mga nag-hope dyan na manalo. Ayan, eto na. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Isang winner ulit ha, mga nag-hope dyan na mabunot yung kanilang pangalan. Eto na, paikutin na ni George ang ating ruleta para malaman natin kung saan barangay tayo bubunot ng ating winner.
0: Alauna. Alas dos. Ay, Dr. Hart, dito tayo sa ang ating ruleta ay napatigil sa barangay Konsolasyon.
1: Konsolasyon! Ayan, bunot tayo. Yeah. From our Dropbox, Barangay Konsolasyon. Okay, George, do the honors.
0: Eto na. Ang aking nabunot, Dr. Hart, ang address dito ay Barangay Konsolasyon lang. Congratulations sa'yo, Mary Jane Palomero. Mary Jane Palomero.
1: Mary Jane Palomero. Congratulations sa iyo, taga Barangay Consolacion, Cagayan de Oro City. Ayan, nanalo ka po sa ating The Price is Rise Overload. Claim your prize. Dali na, huwag paabuti ng 14 days. We're located at the 5th floor of Fico Admin Building. And that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: Ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. El Manu.
1: Tahanan.
0: Eh, gusto din ni Arwan daw yan. Oh. Hi to you. Take good care of yourself always.
1: Yes, always. Alam mo kasi, Dr. Hart, kapag tahanan mo ng isang tao, parang, ano na yun eh, it's a very, very complimenting feeling na meron kang taong tatawaging tahanan mo. Yung komportable ka sa lahat ng bagay.
0: Kasi naman sa isang tahanan, George, nandun lahat ng sinasabi nating elemento.
1: Correct. Nandun yung pagmamahal.
0: Diba? Pagmamahal, respeto.
1: Acceptance. Nice. So,
0: kasi, that's the time that we're going to call it as tahanan, hindi bahay.
1: Yes.
0: Parehas man yan sila, bahay at saka tahanan, pero magkaiba ng degree yun.
1: Yes.
0: Magkaiba ng bigat yun.
1: A diba? House is never a home.
0: Ayun!
1: Without a simple...
0: Inaantay ko na i-translate mo eh. Ah, diba? Sarap naman ng mga ganyan. Alam mo, pag nababakingan ko yung gandang to, parang sarap-sarap ng ano sa puso.
1: Yung emotion. Kasi you can dedicate that to anyone na nagpaparamdam sa'yo na they are home.
0: Ayan. Ayan, may mga pahabol pa. Basahin natin para walang magtambo.
1: Dr. Hart, yung mga taga number, bus number 29 ng Orozco.
0: Ayan, Orozco.
1: Nakikinig sila ngayon.
0: Lagi yan sila. Ayan, si, you know, si Lee, na driver. Tsaka yung Pao.
1: Maraming salamat sa mga pasahero din. Good morning. Mayong buntag.
0: Ito naman, mula kay 1954, sabi niya, hello po mga ka-heart. Nagkahiwalay kami dati ng asawa ko dahil nagkaroon siya ng iba. Nung nagkalabuan na sila, umuwi asawa ko sa bahay at first, awa lang talaga ang napifeel ko. But it takes time yung awa ko. Di ko na malayan na love ko na uli siya. Kasi kita ko naman nagbago siya. Yung lahat ng oras niya ibinigay niya uli sa amin or sa akin uli. Kaya tao lang tayo, kay yung sakit na wala, yung love na lang ang nakita ko ngayon sa tahanan namin. Alam mo, ang ganda ng mga story na to. Pwede pang Dear Heart.
1: Gusto niyo ba?
0: Sulatan niyo nga kami, 1954. Isulat mo nga yung kwento mo sa amin. Babasahin namin yan.
1: Naiyak ako kasi...
0: Grabe, diba?
1: Kasi, alam mo, hindi basta-basta yung sitwasyon nila at yung magpatawa at i-accept. Tinan mo ngayon, diba? Yung awa naging pagmamahal.
0: Yun na nga, diba? Pag bumalik ka, ipapakita mo talaga that... Deserving ka.
1: Deserve ka dun sa pagmamahal.
0: Dun sa pagmamahal na sinusungkit mo uli.
1: Correct.
0: Diba?
1: At naging tahanan na sila ngayon.
0: Sana ganyan lahat. Diba? Ay, nako. Saludo kami sa'yo. 1954. Ang galing.
1: Ang ganda-ganda ng inyong kwento.
0: Ayan, mula sa ating
1: Facebook post naman.
0: Facebook post.
1: Na ayaw mag-load.
0: Oo nga. Minsan hindi namin nababasa po yung mga messages ninyo sa Facebook post namin. Kasi minsan ayaw mag-load. Ewan ko ba ito si Meta.
1: From Jean Garcia Candia, magandang umaga. Ang awa ay naiiba sa pag-ibig. Ngunit maaaring ang awa ay mahulog sa pag-ibig kung nagkakasundo at may pagtingin sa isa't isa. Love can be developed. Depende sa sitwasyon. Ngunit kung awa ay para sa sarili ko, mas mabuti pa na hiwalayan na lang upang magkaroon ng freedom.
0: Parang yung story nung ano natin, ni 1954 kanina. Diba? From awa to love. Love again.
1: Love again. Yeah.
0: Wala naman kay Neil Vincent Simbahon, choosing to say into the relationship dahil lamang sa awa ay isang mabigat at masakit na desisyon. Sometimes it is the cause of doubting dahil hindi na pagmamahal ang na-feel mo, kundi obligation. Sakap naman ito. Kung awa lang, it has its limitations. Hindi matibay na pundasyon yan sa isang relationship. Ang mangyayari, may sama ka ng loob sa partner mo kasi siya na yung sinisisi mo. Kasi hindi na happy ang relationship nyo. Nagiging sinungaling ka na rin kasi nga sa tuwing pinapakita mo as if na mahal mo yung tao pero parang ang layo-layo mo. O diba? Nagkaroon ka ng distance between your actions and your feelings. But instead of staying dahil sa awa, tell your partner na ayaw mo na. Yun nga, sabi natin kanina, pag-usapan
1: yes,
0: dapat. Kasi... may karapatan silang malaman. Ayan. Okay. Namamaos na ako. May karapatan silang malaman. Malaman yan. Saktan mo siya. Sa katotohanan, huwag mo siyang paniwalain sa kasinungalingan. Letting go on the situation or in the relationship na wala ng spark doesn't mean you're a bad person. Ginagawa mo lang yung tama na para rin sa ikabubuti ninyong dalawa. Kasi mas mahirap pa rin yung totoong pagmamahal, hindi yung pagmamahal na puno ng kasinungalingan na alam mong may hangganan.
1: Grabe naman kayo. Yung mga thoughts din nyo. Ito naman, Robbie
0: Mundelo. Ang bigat.
1: Ang bigat.
0: Grabe.
1: Robbie Mundelo, Villalobos, siguro for the children na lang or basta masalbar pa, as the saying goes, time heals.
0: Ayun.
1: Time will heal.
0: Oo nga. Ay, yun na. Living proof yun, ha? Correct. Yung sinabi ng texter natin kanina. Na, pwede. Pwedeng magkabalikan, yes, talaga. Di ba? At magkaroon ng healing dun sa relationship. Sabi naman ni Richelle Dalugdog, para sa akin, George and Dr. Hart, ay, hindi sabihin ko na lang na wala akong pagmamahal. Awa na lang yan. Awa na lang. Yan na lang ang meron ako para sa'yo. Yan lang po. Shout out to Cabillar Family and Villa Franca Family, dyan po sa may Don Carlos Bukidnon.
1: May buntag sa inyong tanan. Thank you for always listening.
0: Salamat ha sa mga nagpadala ng kanilang messages, ng kanilang point of view, at yung reaction nila dun sa ating question of the heart. Maraming thank you po sa inyo lahat.
1: Appreciate namin yan.
0: Ang lalim ng ating pinag-usapan ngayon. Grabe.
1: Correct. In between love and sabihin nila natin na yung awa. Minsan
0: pero
1: kasi,
0: gusto ko doon, ang daming mga success stories.
1: Correct.
0: Diba?
1: Yun ang pinakamaganda. Dahil hindi naman lahat ng sitwasyon ay masama. At hindi lahat naman ng awa ay nagiging walang katuturan. Minsan nagiging love din ito. Kaya let's hold on to that faith.
0: Sige, pag-usapan lang talaga. Be open to each other. Huwag magtimpi, huwag magtago ng inyong mga damdamin. Kung meron mga kayong tinatagong pagmamahal, ilabas niyo yan. Meron kayong tinatagong awa, sabihin niyo doon sa partner ninyo. Be transparent. Ika nga, para naman walang... hindi ka na, hindi tayo naging paasa. Di ba? Alright, wala na po kaming oras. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, Dear Heart po tayo. Wala una hanggang alas 3.
0: Ayan. Huwag tayong mamuhay sa kasinungalingan.
1: Correct.
0: Susunod na po si Harvey Stone. 11 now till 1 o'clock in the afternoon. Para naman sa programang Heartbeats. Quit playing games with my heart. Sabihan mo kung mahal mo pa ako o hindi na.
1: Correct.
0: Ha?
1: Be true.
0: Ayan. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Maraming salamat po. Panatilihing makinig sa inyo pong Heart FM. Always remember, we heart you.

0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with Heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagaynon, 11:37 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Martes na po. Sa mga kala mo, Biyernes na, di ba? Sa mga may mukhang Biyernes Santo ngayon, nako, cheer up lang ha. Makinig lang sa mga music natin dito sa Heart FM. Nako, ang ganda-ganda, di ba? Meron tayong pang memories during the 90s, meron ding pang 80s, di ba? Para natin sa feeling nostalgic lang tayo sa araw po ng Martes. At saka batiin natin ng happy listening sa ating mga mahal dyan sa Bukidnon, yung mga sweethearts natin dyan ha. Walang talagang sawang nagkikinig dito sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyo, mga moms, sir, mga sweethearts natin. At saka paramdam naman kayo sa akin, oh. Para at least malalaman ko yung mga pangalan nyo, ha. 0917-1579-927. Yan po ang numbers natin. At saka pwede rin mag-message sa ating Facebook page, ha. Ang Heart FM na 92.7- Cagayan de Oro City. Magandang umaga din po sa ating mga drivers ngayon. Getting ready for lunch na. At saka yung ating mga teachers, mga estudyante natin. Ako, kalmahan lang natin mga estudyante natin, ha. At saka yung mga nanay, tatay natin, ha. Make sure we have to check our kids, ha. Kung okay pa ba. At saka dapat alamin natin kung ano yung mga kung sino yung mga barkada nila, di ba? At saka tamang paggabay lang. Para at least, di ba, maging matino yung mga bagong henerasyon natin. Good morning nga pala din sa ating mga SG and of course yung mga kapulisan natin dyan sa may Tagaloan MPS. Good morning to you guys. At saka ang ating din mga sweethearts ngayon na nakikinig sa may Claveria, Misamis Oriental. Ako, ang ganda ng tanawin dyan, di ba? Parang mawawala yung problema mo saglit kung pumunta ka sa Claveria. Kailan kaya tayo pupunta dyan? Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. O, eto, si Madeline Dolor. Good morning sa imo. Dyan po sa may Valencia City, Bukidnon. And also, hi din kay Gien Suazo. Nakikinig ngayon sa may Alaem Manolo for Teach, Bukidnon. Good morning sa inyo, mga guwapa. Maraming salamat na nakatuto kayo dito sa ating programa. Alright, padayon da. Oras natin, 11:40. More music coming right up. Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. FICO Youth Savers Lab Co-op. The FICO Run 2026.
8: The FICO Run 2026.
5: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page. FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
9: Hey, it's midday.
10: Feel your heart
9: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: And time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Of course, kayo'y nag-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidnon. Eto pabate ha, happy listening sa ating mga sweethearts. Always to, araw-araw to ha, kahit oras-oras nga. Nagikinig at saka ito na talaga yung official background nila. JRS Maramag. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan ha, especially kay Demsoy. Demsoy, naka-epoxy na to ha. Ituli na yung stereo set. Car stereo niya ha. Nakatutok dito sa Heart FM. Maraming salamat sa iyo, Demsoy. And also, hi and happy listening din from Malitbong, Bukidnon. Shout out sa inyo diya ha, kay Jean Umalsa. Happy listening sa imo, Jean. Kumusta man imong adlaw. And hi din kay Marifel. Maayong buntag sa imo, Marifel. Oy, ang sarap diya ha. Kinason. Kinason di ay. Oy, happy listening ha. Sa ating mga sweethearts dyan sa may La Paz Dos. Happy listening. And also kay Brother John Ross. Good morning to you, brother. Ang ating kaibigan dyan sa may JL Flower Shop. Dyan po sa may Divine Shepherd. Lahat ng bulaklak andyan na kay John Ross. Pwera lang dun sa chicharong bulaklak. Diba, brother? Good morning sa imo, ha? And hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. What a great, beautiful Tuesday, sabi niya, ha? At saka, ganito ba yung si Mr. Ryder, ha? Yung palaging ipa-shoutout niya si Mr. Ryder. Happy listening po sa inyo. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may Gold Crest. Good morning! Nova Department Store. At saka dyan sa may Kamayan sa Manukan. Mayong unto sa inyo di ha. Mayong unto na. Oras natin 11:54. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa ita naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, manakas kumain, manakas ang pangangatawan ko, manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.

0: kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Hinikayat ni Barangay Ecological Solid Waste Management Coordinator Priya Casino Takandong ang publiko, kabilang ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programo 4Ps na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran sa pamamagitan ng wastong paghihiwalay ng basura. Ayon kay Takandong, ang simpleng waste segregation ay nakakatulong upang mabawasan ang dami ng basurang dinadala sa sanitary landfill na makakatulong naman upang mapahaba ang kapasidad at buhay ng pasilidad. Anya, ang maayos na pamamahalan ng basura ay may kaakibat ding benepisyong pangkabuhayan, lalo na para sa mga junk shop operator at waste collector na umaasa sa mga recyclable materials. Nananawagan ng opisyal sa mga residente na patuloy na makiisa sa pagpapatupad ng tamang solid waste management para sa mas malinis, mas ligtas at mas maayos na komunidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay, maraming salamat sa pagantabay. Eto na naman ho tayo sa loob ng isang oras. Good lamang sa usakatak na... Open na ng door. Magkuyog tayin, syempre, o sa ka-istorya no, sab sa kinabuhi atong hatagan sa pagtagad atong i-feature atong tagaan o kinabuhi atong hatagan o drama. Para nabaliktad yon. Hatagan kinabuhi buhatag drama. Yon. Ano ba yan? And syempre, ang mga pipila ka mga hisgutanan kabayan sa atong panglawas. And syempre, ang mga produkto na ito. Syempre, ang EXL Makabuhay Plus. Manambagta sa atong tulumanon ang tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ko gustong ni Asia. Patawa ka ng babayaan ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-loy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo. Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno anak, bisan balibalihon man ang kalibutan, imo siyang inahan. O bisan unsaon ko, mahal ko gihapon siya, bisan paman sa tanan.
1: Wala malang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munit,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi, kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagiko Ladybatut. Tambagiko Ladybatut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Once again, maraming salamat sa pagantabay sa pagpaabot nimo sa atong tulumanon. Karong adlaw, kamakabuhay. Welcome, welcome, welcome! Again sa tambagi ko, Lady Batod. Laing swatampo ang atong hatagan sa pagtagad karon, atong i-feature, atong pagabasahon. And at the same time, atong tagaan o kinabuhi, atong buhatan o drama para mas ma-feel na ito ang iyang suliran or ang iyang problema. Dungan ana, syempre, actually diligid dungan. Appeal na diha sa atong hisgutan, taod-taod lamang. Ang syempre, ang matagbutang under the sun na pwede ni mong kapupuan o bisan unsang pwede mong i-share kang bisan kinsa. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras ni mo diha karon sa imong nahimutangan, kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas na itong iampo kanunay sa labaong makagagahong. Ako si Lady Batod og magkuyog tasod sa usaka oras uban sa tong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pa mga panahon. Syempre gan tagisgutan sa man sa atong naandan kabahin sa panglawas og sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Huwag ganun ka makabuhay niya ng bagong sugilanon kung na revelasyon nga itong i-feature sa itong tulumanon. Ang ato ang revelasyon nga i-feature karon ang unang yugto kung chapter 1 gikan sa itong lalaking sender from Kidapawan, North Cotabato. Usa ka 28 anyos nga lalaki nga mutubag sa nga Delo. So, sugda na nato ron. Niya na ang unang pagpabuhagay, ang chapter 1 sa revelasyon ni Sender Delo. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Napakabata ko pa nang lumagay sa tahimik. Naging matigas ang aking ulo. Ang sabi ng aking pamilya, hindi kaning isusubo ang pag-aasawa na kapag napasok ka ay maaari mo nang iluwa. Pero inuna ko kasi ang gusto ko. Hindi ko po iniisip ang bukas at ang kamusmusan namin ng babaeng minahal ko noon. Hanggang sa nauwi sa paghihiwalay ang lahat dahil naugnay siya sa maraming lalaking may asawa. Naiwan po akong nasaktan. Pero may kasiyahang bonus naman yon dahil naiwan din sa aking kalinga ang nag-iisa naming anak.

Dear Lady Batud, ibinabahagi ko po ang aking kwento upang makapagpaabot ng aral sa buhay. Gayon din ay maihingi ng payo sa inyo ang suliranin na bumabagabag sa akin. Ikubli niyo na lamang po ako sa pangalang Delo, 28 years old, at kasalukuyang naninirahan dito sa Kidapawan, North Cotabato. Sisimulan ko po ang aking paglalahad ngayon.

ilibatod, wala naman na akong pakialam sa sasabihin ng mundo nang makipagrelasyon ako sa isang bakla na si Yuri. Si Yuri na siyang sumagip sa akin sa kalungkutan nang iwanan ako ng ina ng aking anak. Si Yuri ang dahilan kung bakit bumalik ang ngiti sa aking labi. Pero huli na nang mapagtanto ko, Lady Batod, na oo nga pala, maaapektuhan ang aking anak sa uri ng relasyon na meron kaming dalawa ni Yuri.

0: Nabayaran ko ng eskwelahan ni Jono, Delo. Napalit ko na sab ang mga kinahanglan niya sa klase karong bagong school year.
1: Salamat, Yuri.
0: Ang mga bills sab nato din sa bay ayon nakabalaki. Gibayaran ko na ang tanan para karong buwana. Unya, may mga groceries na sab kita. O gusto ti ay tuod. Ang paborito mong sapatos, gipalit ko na. Advance happy birthday, Delo.
1: Yuri.
0: Si Juno sab, gipamalitan ko na sa iyang mga ganahang sinina o sapatos. Next week na lang ang karsones, kay naglibog pa man siya ganiha dito sa mall.
1: Ayaw lang i-spoil ang akong anak, Yuri.
0: Atong anak, Delo. Og ihatag ko ang tanan nga makaya kong ihatag. Aron nga, malipay lang siya.
1: Yuri.
0: Kining tanan akong gibuhat, dili aron nga suhulan ka mong amahan og anak. Dili usab kini pagpabilib sa tanan nga okay kung nga gipili mong puli si mong asawa. Well, kung mubalik si Monet, huwag ihapod ko'y dag-anan niya. Asawa siya, inahan sa imong anak, og labaw sa tanan babae siya. So, tildi ko. Pero samtang wa siya, Delo. Ako ang mahimong siya. Bisan kuwang ko.
1: Oh, ha?
2: Ah, bisan kuwang ko no siya, pero magpadayon siya si ang pagpakigrelasyon. Oh, Towns of Niyuri, no? Anyway, kamakabuhay una o ikadahog na pa lamang sa chapter 1 sa revelasyon sa itong sender nga bag-o nga sender nga si Delo. Pero unya, human sa pipila ka mga painom do, mamalik na ito pina-abrupt. Kaya ipadayon pa na itong pagbasag pag-drama kaya napaintay ikatulo o katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bag-ong sender nga si Delo. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay.
4: Dagay salamat Ate Anne, and syempre husong yang gisulti ka makabuhay. Mao na nga everyday gyud atong tumaron o imnon ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Syempre kun doon na kay tambal yang gikan bitong gihimo nimo maintenance, ay lang pag isii baliwa og ipadaplin. Idungan sa pagtumar diha ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement. Bonggang-bongga nga tumaron ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay tingod kay dekang kabanga bitamina.
7: mga kaayuhan, mga benepisyo nga deserve sa imong lawas ang imong ma-avail ana. Kada kag mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula. Ug usa na diha sa daghan kay mga ingredients ang cinnamon. Usabay mga health benefits anang cinnamon ka makabuhay. Sa research nga gipahitabo ni Indicar, ang pagkonsume og cinnamon do na gay bonggang health benefits ang ma-avail sa atong lawas mismo. Og pipila sa mga importante kay mga benepisyo sa cinnamon, kanabit ang epekto ana kabahin sa blood glucose og insulin regulation. Kana matod pa ni Sarah Harrington, ang nutritionist diha sa may Bryo Medical o sa Alternative Medical Treatment Center sa Scottsdale, Arizona sa Amerika na. Unya ang cinnamon sab ga makabuhay makapa-improve na sa pagwagtang sa atong diabetes, sa atong lawas, ingon man sa metabolic health. Kay matod pa sa 2022 research nga review, ang cinnamon doon ay mimic nga effect sa insulin. Og 8 ka buok kapag tuon ang mipakita na sa pruweba ka makabuhay nga ang cinnamon makapa-improve sa fasting blood glucose og postprandial o kanang humanimog kaon kanang blood glucose levels. Og usa-usab ka review sa randomized controlled trials na ilang nadiskubrihan nga ang pag-consume og 120 mg per day or matag-adlaw ngadto sa 6 ka gramo matag-adlaw sa 4 ngadto sa 18 ka semana makapakunhod na sa level sa fasting plasma glucose ang cinnamon. Nang bonggang-bongga. O gawas ana ka makabuhay, ang cinnamon makaprotektar pud na batok sa ato ang kasing-kasing sa mga nagkadaiyang mga disease sa kasing-kasing mismo. Laing research ang mipakita sa correlation between cinnamon o sa kanang pag-reduce sa risgo sa heart disease. Nga nga ito makaingon bitaw nga kanang usa sa rason kung nga numamatay ang usa ka tao labi na dito sa Amerika o even din sa Pilipinas. Doon ay review pod sa 13 ka mga pagtuon nag-indikar nga ang pag-supplement with a spice makapakunhod pod sa triglyceride ingon man sa total o sa gidaghanon sa cholesterol level o duha ka risgo factors for kanabitaw ang ginatawag na itong heart diseases. Kunya doon na po ay review nga ipakita kabayan sa research na itong tuig 2020, nadiskubrihan ang pag-consume o gamay lang kanang less sa usa ka kutsara daily sa cinnamon, makapareduce na makapakunhod sa blood pressure, makapaubos sa mong blood pressure sa mga tao nga tambok or kanang overweight or obese, ganyan. Ang cinnamon usab ka makabuhay, makareduce sa inflammation. Muak na as anti-inflammatory, meaning makapareduce sa inflammation sa imong lawas. Puno na sa powerful antioxidants ang cinnamon, apil na diha ang polyphenols, nga naturally occurring compounds nga protektar batok sa oxidative damage nga ikahatag sa free radicals. Kada bitong unstable nga molecules that are produced sa atong lawas or gikan sa external sources sama sa air pollution, nga mo'y makaingon nga mas sayo ang atong pagtiguang sa physical or dalitang takbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Unya, doon na po'y 2020 nga meta-analysis mi-demonstrate usab ka makabuhay nga ang cinnamon supplement magikan sa 1.5 gato sa 4 grams matag-adlaw makapasakap po na sa antioxidant level sa blood sa atong dugo o makapaubos sa inflammation markers sama sa C-reactive protein. Ganon. Dagan kay tag makuha nga benepisyo sa cinnamon palang nadaan. Og makaprotekta labaw sa tanan sa atong lawas batok sa nagkadaiya nga mga cancer. Dungang pa sa pagka anti-inflammatory sa cinnamon ka makabuhay, ang cinnamon usab dunay anti-cancer properties. Matod pa sa 2019 review sa European Journal of Medicinal Chemistry. Ang review nga gipahitabo, mi-conclude nga ang cinnamon makapa-enhance sa apoptosis or kanang program cell death bitaw, meaning maka-interfere sa cancer progression. Kung doon na kay cancer sa lawas, ang cinnamon ko na matake na nimo sa imong lawas, maunay mubabag sa pag-progress or sa pagdako, paglamay sa cancer. Og labaw sa tanan ang cinnamon ka makabuhay, makapa-improve sa oral hygiene. Oo, makatabang para ma-improve ang atong oral health, makaprotekta batok sa nagkadaiyang mga bakterya nga musud sa atong lawas, nga mo'y makaingon nga mubaho ang atong gininhawa, Kaya kanang kung pagbaho bitaw sa imong gininahawa ka makabuhay, dili lang natungod kay naidaot sa imong ngipon, inana. Depende po na sa imong gikaon, sa imong giintake. Usahay, bisag way daot ang imong ngipon, hinlo ang imong baba. Pero ang imong gikaon, dito sa imong intestine, hugaw, baho, bugawa sa imong baba. Ganyan. Makatabang ang cinnamon, ana. Kana mga cavities, o kana mga infections sa imong baba mismo. Nakuha, tabangan para mawagtang ng tangan, tanan, pinaagi sa cinnamon. Doon ay 2011 study o pagtuon, nadiskubrihan usab ka makabuhay nga ang cinnamon oil nga naadiha sa range of antibacterial activity, maka-inhibit na og bacteria nga nag-involve dag dental care caries. Ang cinnamon oil, available na online o sa mga health food stores. Pero kinahanglan pa ba ni mong mupalit og cinnamon para imong i-consume? Nga ang cinnamon o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mo nang everyday na nimo nang tumaron. Kaysa cinnamon palang daan, daghan na kag makuha nga benepisyo. Unsa na lang sa uban pang mga ingredients kauban sa cinnamon nga naa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
7: Maraming salamat ka makabuhay gawa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Now sa mga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganyan. Kung mag-crave ka og coffee, hilig ka everyday, murag magkuwang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi, murag ka ng how ang kaayong, murag unsa ba? Murag dili satisfaction guaranteed ang imong tibuok adlaw kung di ka kainom og kape. Pero dili na lang ka mo inom tungod kay acidic ka, or magka-acid reflux ka, or magpalpitate ka, maglipong ka, or maglabad baron imong o, or murag maghaw ang imong tiyan kung magkape ka, kada tungod kay imong kape, dagag sugar. Unya, wapad yung kay benepisyo nga makuha ana. Kung unsa man ang wahinungdan nga kape imong giniinom diha, bihain na ipadapli na inapagpalitan na, mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa sab diha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ug usa na diha ka makabuhay nga ingredients nga maka-avail tag taman-taman ug makaayo sa atong lawas mao ang caramel. Ang caramel kasagaran gikonsidera na isip guilty pleasure. Ibig sabihin, kami tao, masumasubrahan po kag kanang intake ka ng caramel, di man po maayo. In moderation lang. May mga actual nga several surprising benefits sa pag-take na to og caramel. In moderation lang ha, kanang dili na to palabian kay too much of something is bad enough. Di na to palabian kanang eksakto lang. Ang caramel, kamakabuhay makaboost na sa atong energy levels. Makapakunhod, makapaubos sa atong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Hoy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana no? Palakpakan siguro na oy, ganyan. And syempre maka-enhance na sa atong digestion kung maglisod kag tunaw sa mga pagkaon nga imong gina-take diha ka makabuhay, makatabang ang caramel ana para mapaspas ang imong metabolism. Ganyan, ang imong digestion paspas active. Kunya syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw mo nang ayaw gyud pag-skip og breakfast. Kay mao nang gitawag og breakfast kay gi-break nimo ang fasting atong natug ka. Unya kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napas mo ka na. Diba? Ang caramel usab makapaboost sa atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batukan ang mga nagkadaiya nga mga kalaban like bacteria, virus ana og mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve pud sa atong kabukugan ang caramel. Unya makapromote og healthy nga skin ang caramel. Og ang caramel ka makabuhay usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Nasu
4: Sumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
6: Lady Batu!
2: Huwag ganun ka makabuhay na nang sumpay ang ikatulog at taposang tipakanga parte sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga o sa kalalaki nga si Delo Nauna. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
6: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Batog, proud na proud po ako kay Yuri. May-ari po siya ng isang beauty salon at may naipundar pang iba. Masinop din ho siya sa pera, disiplinado sa buhay, responsable, at siya na nga ang bumubuhay sa aming mag-ama noon. Ang sukli ko'y respeto at pagmamahal. Maaaring kulang yan para sa iba, pero sapat na sapat yan sa kanya. Masaya naman po ako sa piling niya, Lady Batod. Ang totoo na ibaling ko na nga sa kanya ang lahat. Pero isang araw...
1: Naloy ko sa bata, Adelo. Hadlok kayo siya ni Monet.
2: Si Monet?
1: Ang iyong kaning asawa, God. Nakita man sila ito sa gawa sa eskwilahan. Nagian bitaw na ako ang bata na lisang kaya nga nakakita kang Monet. Midagan ng taon. Mao akong ipasakay sa kong sakyanan. Unya, gihatod ko na lang din sa inyo.
2: Ngano na hadlok man kaasya ni Monet? Nagkaibaw man siyang iyang mama si Monet.
1: Pag-exultihi o niya ang iyong anak aron maulian, Adelo. Naluoy taong kusbata.
2: Salamat. Ako na makigsulti niya.

0: Juno anak. Wa ka ba isultin ako?
1: Wa man pa.
0: Sigurado ka?
1: Isulti unta na ako ang bahay ni mama dito sa gawa sa school, pero dili na lang. Dili naman importante.
0: Ha?
1: Ang mga tao nga may pasakit ni mo, dili naman ko ganahan. Mahadlok naman gani ko nila. Parehas gini ah. May dagan ko kay gusto man siyang mugunit na ako, nahadlok ko niya. Hindi ko ganahan.
0: Unsa?

0: Naluoy ko sa akong anak. Bisan wa siya i-brainwash, pero dili gyud siya ganahan sa iyong inahan. Ang saon, bisan sa kalinghon sa iyong hunahuna 3 years ago, permis siya makasaksi sa kahinapat ni Monet na rin ako. Nakita pa gyud niya nga nagighaw kini sa laing lalaki. Oh, may nanoktok. Kinsa man karon? Kadyot lang, naana. Kinsa man karon? Huwag mo kong ipaabot ka bisita. Kinsa eh?
1: Delo?
0: Ikaw?
1: Mahimo bang mo dayon?
0: Munet.

hatod sa kauna-unahang pagkakataon simula nang iwanan ako ni Monet, mahigit 3 taon na noon ang nakalilipas, ay muli ko po siyang nakita. At nagulat po ako. Pero hindi ko sinasadya noon, biglang bumalik ang lahat ng damdamin ko para sa kanya. Hindi ko nga ho napigilan ang aking sarili, Lady Batod, at bigla ko siyang niyapos. Mahigpit ang yakap ko na yon sa kanya. Nawala po ang lahat ng alalahanin ko. At tila nakalimutan ko nga rin po si Yuri ng mga sandaling yon.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Espery.
1: And there you have it, kamakabuhay imong nabati ang kinatibuk-an sa chapter 1 sa revelasyon sa tumbagong sender nga si Delo. Wa pa mi ended to, syempre mo pa pagsugod i-enday nato, di ba? Mo nang sa sunod nga episode sa tong tulumanon sundan gyapon nato paminaw ng sumpay sa revelasyon ni Sender Delo ng Bongga. Mayon ako Yuri oy Delo atong sender si Delo. Anyway, unya atong lakbitan og isgutan human sa pipila ka mga pahinumdom sa atong pagbalik ang istorya nga atong nabati ang chapter 1 pa lamang unyang taod-taod din hilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na? Tipid pa! Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years.

0: Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplement that is natural. EXL Makabuhay Plus, guaranteed, you never get disappointed.
1: Daghang salamat ka makabuhay yon. Daghang na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan ka ang mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday, kagihimo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. Daghang kaayo again ang mga ingredients nga naadya ka makabuhay. Usa na diha ang Moringa Oleifera. Kay bawo ka ba ka makabuhay nga ang Moringa Oleifera? Dili lang na makaayo sa tong lawas para abugo ng mga sakit, ayuhon ng atong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang atong sistema, kundili ang Moringa Oleifera makabenepisyo usab ang atuang skin ana. Kaya ang Moringa dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil na di ang vitamin A nga makapabuild og collagen, the vital component para sa imong skin. Oo, kamakaayo sa imong skin. Doon na sa vitamin C ang Moringa nga makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang Moringa doon na sa vitamin E. Ay bongga na ang vitamin E para sa itong skin, para glowing lamang ang skin. Dili dry, as in dili uga, isag dili mag-lotion, glowing kaayo. Ganyan. Unya, dos ana doon ay vitamin E nga anti-inflammatory properties, usab ang gibatunan nga makaayo kayo sa ato ang pamanit or skin. O di ba? Dili lang makaayo sa mga balatian, makapanindot pa sa tong skin ang Moringa. O ang Moringa na ana, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Sa mga gusto ng coffee nga dili madisturbo ang ilang sistema, labi nag mga acidic o nag-acid reflux, dili mabalaka, kaya dili mutukar ng tanan, dili manghawi inyong mga bukton, siyempre napingis lang ang peg, or dili magpalpite, dili maglabad ang o, dili magpanlipong, dili maghaw ang tiyan. Mag-switch na sa pag-inom sa makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. When we say 17-in-1, this is 7, giusa lamang. This is 7 ka mga ingredients in 1, as in giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ugusan di diha ang mga ingredients nga nindot kaayo, lami kaayo, makabinipisyo tagtaman. Nadiha ang ginatawag nato og Arabica Coffee Beans. Ang Arabica beans doon na naik caffeine, pero less lang. Ganon. Kung sensitibo ka sa caffeine or nagpangita ka cutback, ang Arabica coffee, great kaayo, nindot na nga choice. Naanay, half lang the caffeine of Robusta coffee. Mas moderate ang option ada. Ang Arabica coffee, makatabang na sa pagbaba or paggaan sa tong timbang, kanang weight loss ba, pagbawas sa tong kabugaton. Doon ay pagtuon nga gipublish sa American Journal of Clinical Nutrition, nadiskubrihan ka makabuhay nga ang mga tao nga nagakonsume og Arabica coffee, doon ay ubos lamang nga level sa hormone ghrelin. O mas nailhan nga ka na pagtaas bito sa hunger or pagkagutom o kining pagka-active sa appetite mo nang dagang kay malamon nga pagkaon. Sa pag-reduce sa ghrelin levels, ang Arabica coffee, kamakabuhay, makatabang para ikaw maka-feel nga satisfied ka o less likely nga mag-snacks or mukaon og daghan pa. So bawas lang, di ka manaba sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Makatabang nga atong coffee mix nga EXL sa imuhang weight loss journey. Ganyan. Mao nang manginom na kita, kamakabuhay, og EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang iyong lingkod,
3: Lady Batu.
1: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambahi ko. Lady Balut. Tambagi ko, Lady Balut.
1: Kamakabuhay nga to programa, Tambagi ko, Lady Balut. Gihatod ka na to sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, ug proteksyon na ng atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema bakha sa baga, respiratory tract infections, daliga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Unsaon sa pagtumar, pila ang dosage. Ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang, everyday. Para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula. Kung wala pa'y balatian, okay ra. Usang ato sa duha ka kapsula. Kung duha imong tumaron, buntag, ug sa gabi. Kung usa lang, sa morning. Oo. Uban sa inadlaw nga tubig, ayo pag-inom, ana ha. Nga ang imong gamit sa pag-inom nga tubig kay bugnaw, ayo taon. Inadlaw nga tubig lang, dili init, dili bugnaw. 30 minuto sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Panangit nun na kay balatian, tas anato ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban again, sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pero pwede ra gihapon nga mo tumar ka ana after ka mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras. Isip gihapon imong food supplement. Ganyan. Dako gikatabang, mao nang himo na tong partner everyday, ang pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kagania. At ang na-feature ang chapter 1 mo pagsugod sa bagong revelasyon sa tong bagong sender nga si Delo. Again, wapa mi ended to. Sundan nga po nato ha. Sa masunod nga episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa iyong revelasyon. Sa pagkakaroon, ato lagbitan o gisigutan ng atong nabati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom! Smile, smile, smile ka makabuhay and you can never go wrong. God bless us. Anyway, Delo, salamat kayo sa pagpadangat sa mong kaagi. Na-appreciate na ako kay this time lalaki na sa mga tong sender. Sama ni mo, Delo. Thank you from the bottom of my internal organs. From the bottom of my heart, thank you nang so much. Diba? Anyway, kung natong basihan ang chapter 1 sa imong kaagi, dili sa gyud na ka sa yun, no, nga kabitang natin partner, mahal nato, ipinaglaban natin sa ating pamilya, kay nagtuman ta sa tong gusto niya, ang ending kay gipasakitan rata, niya ang ending pagyod nga ikaduha na iwan tayong mag-isa na nasasaktan. Though sabi mo nga, may bonus naman yon kasi iniwan din ng dati mong asawa na si Monet ang inyong anak sa iyo. Yan, kaya tuwang-tuwa ka din. Hanggang sa ikaw pumatol sa isang bakla na si Yuri. Dahil si Yuri naman ang nandyan nung nawala si Monet. Parang siya ang humalili, no? Kaya naman rin mihulip sa mga kagulaanan, na itambag nga umaatikabo. Siya ang imong nahimong shoulder and shoulder to lean and to cry on. Mingin, ana, hangtod nga na-develop siguro ka. Unya, may saad siguro og nindot nga kinabuhi ni si Yuri nimo og sa imong anak. Mo nang murag siya na ang nailhan sa imong anak nga mama. Mo nang ginabuli imong anak nga bayot ang imong mama. Ganyan. So, dili lalim sa part ni Yuri. Unya, kay si Yuri, kay dili man siya ang sender, dili pag gihapon pod sa yun, sa imong part, no? Delo, lisod gaay na makigdeal ka sa usa ka tawo nga dili gid mao imong gipili, dili nimo ni prioridad, dili nimo ni preference nga same sex. Bisa pagbayot as Yuri, the fact nga lalaki gihapon ang pagkabayot, no? Same sex relationship ang naa ninyo. Unya, pagkahuman, mura bagwa kay choice, kay mao naman ni, mao ni mohatag na kong kalipay, go na ko ani. Og sa dihang, sobra tulog ka tuig, sukad atong last nga nagkita mo sa imong asawa nga si Monet, bigla siyang bumalik at kay nagkita. Mura bag nakalimot ka sa mga kasakit kaya iyang gihatod diha nimo. Unya matupad ni Morag nalimtan sa di mo si Yuri tungod kay mibalik si Monet. Ay nako, kailangan natin sa bundong to, sa ating pakikibaka, sa itong pagkinabuhi diri sa kalibutan, kinahalan nga firm ta sa itong gusto, firm ta sa itong gisudlan nga sitwasyon, firm ta sa itong gisudlan nga relasyon, dili kay mo paling-paling ta, magpakabalimbing ta. Kanibitaw, diri na lang ko niya, kay gibiyaan mo ko itong original, diri lang sa ako. Pero kung mabay itong original, biyaan ako ning karon. Ay, pwede di ay. Well, pwede yun noon, pero dili di ka magmalipayo na na. Kahit ang mag-rebound relationship ka, wapa ka may okay sa imong past, niya may sulod kag bag-o ka ron para imong gamiton nga mo-move on ka. Most probably, dili gina makatabang, no? Magpabiling yung gihapon nga maghandom ka sa imong ex. Labi na kung wakay pagtabang sa ako galingon nga ma-okay ka. Well, anyway, kung basi na ito ang chapter 1, no? Sender Delo sa imong kaagi, sakitan ko sa imong part. Though, alam ko naman na matatag kang tao at hanggang ngayon ibuhay ka pa rin at lumalaban. Kasi kung hindi, huwag na ka magpadasa mong kaagi ron. Appreciated kayo na ako. Thank you, by the way. Unya, sa tapag kinabuhi din sa kalibutan, Delo, bisan usa pa ang mga pagsuway nga ihapak sa langit o tugutan sa Ginoo, din nato nga mapahitabo. We need to be, kanabitaong, klaro sa itong mga pag-ampo. Klaro sa itong mga goal, kay bisan pag niakaroon ang itong pagsuway, manlimbasog ta og maningkamot, maninguha ta pinaavtik, nga mo paingon ta dito sa itong pangandoy, sa success, no? Inigaangko na ito, ana, di ba? Hinana. So, be very optimistic, be positive. Unya, kung napasakitan ta so sa katao, dili na ito kinahalan nga itong kundinahon kanunay. Kaya di na makatabang nato para sa itong sayo o dali nga pag-move on. Dawato nato, pasayloon nato itong kaugalingon, pasayloosab nato ang tao nga nakapasakit nato. And eventually, pag mata nato sa kabuntag, okay na ta. And when we look back sa kagahapon, makasmile na lang ta kay okay na lagi ta. Di ba no? Di na ito pugso na matagbutang, labi na ko di ba ta ready. Di man na nato na aha. Unya, again, sa ito pag kinabuhi din sa kalibutan, kita ang masunod, para sa itong mga kaugalingon nga kinabuhi. Kung sa mga estado sa itong hunahuna o kasing-kasing karon ato nang gipili, walay may pugos ana. So kita ang mugna sa itong kaugalingong destiny. Inya labaw sa tanan, ang matag hitabo sa itong kinabuhi, kilala iampu nato na sa alabawang makagagahom nga kinasing-kasing. Anyway, maraming salamat. Mao pa to ang ato ang unang chapter kung unang yugto sa revelasyon sa itong sender nga si Delo. Atong sundan kamakabuhay ang sumpay sa iyang revelasyon sa mosunod nga episode sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

danced alone a thousand times. Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, may higalan sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilang hapon ninyo higalas, Kuya Arn, may iguban ka ninyo. Sabay sa paghatag na usab og laing pagtagad og laing kinabuhi sa usa ka tampo sa usa ka babae ang si Gia. Gia, salamat no sa imong kaaging imong gisalig din atong programa. Manood ko Gia ana karon kini si Gia lumulupyo kini sa Surigao del Norte. Kumusta ang tanan taga Surigao del Norte? Manghinaot ko nga anaa, nagpabili na inyong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw ni itong mga programa, no? Manghinaot ko walay puwas o walay hunong ang inyong pagpaminaw. Usa ka sinter na to, usa ka babae nga si Gia nga lumalupyo sa Surigao del Norte. Manghinaot ko nga nakakaroon Gia di asa mong nahimutangan. Pero sa dili pa, kumusta ang ato mga listeners sa nagkalalaing mga lugar? Bisan pa man sa nagkalalaing mga lugar sa Kabisayaan. Taman sa naabot sa itong programa. Daghan kayong salamat ya kaninyo. Mahigala, kumusta ang tanan nga itong mga users sa itong mga produkto? Gikan sa unahan tud karon na nagpabilin pagyapon mo nga nagasalig sa itong mga produkto nagainom sa itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Mahigala, inyo kalimti no? Basi na yung mga pipila karon ka mga higala na itong bago na itong mga listeners para may balupot sila kung unsay naa sa atong programa. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon para sa mahigala na to diha nga nawala ang normal nga pagkatulog panahon na sa kagabion. Ang uban kadlaw na makatulog tungod kay mitukar na kuno ang insomnia. Or kahat na ay mga laing problema, naglatagaw ang unahuna samtang naghigda na unta, magpiyong-piyong pero ang unahuna to ang naglatagaw. Mao na hinungdan nga dili makatulog. Ako ba nagduka pero pag muplastar na, di na makatulog. Napi ay mga tao nga magduka, magtanog TV, magduka. Pero sa higayon nga muplastar na, higda na, di na makatulog. Di ba na mga yung ana, amot lang ugla sayop ko. Pero sa akong paniid na, ay napasagdi nga mag-ingana kanunay atong bation. Magluya atong lawas, walay kondisyon, alingiig, tungod kay dili taganahan maligo, kay wala tayo tulog, kay hadlok madaot atong lawas kung maligo tanga wala tayo tulog. Kanunay na lang taway ligo. Mas musamot na hinuon ka init sa itong lawas o dilit taganahan mo higda ka init kaayo. Ato ng tabangan na itong kaugalingon. Mag Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Capricorn Gold with Malunggay and Santon, mga higala, makatabang gina ka na ito. Ayaw ninyo ibaliwala ang i-share ni Kuya Arn ng inyong higala. Sulay lang ninyo, pero dili ko mapugos. No? May nguntod ko nga ayaw ninyo ibaliwala, pero di ko pa kapugos sa inyo, dili nyo gusto. Natural, mag-ihay man tag paningkamot. No, kamo naningkamot mo, si Kuya Arnpod naningkamot. Ha? Makasustin og maayo sa pipila o sa taas-taas nga panahon nga atong ikauban ng atong mahal sa kinabuhi. Nara sa inyo ha, kung dili ninyo testingan atong mga product, wala ko'y mahimo. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kini atong Capricorn sa mga tao no nga maglisod sa pagkatulog ug labaw sa tanan sa mga higala nato nga walay klaro ang pagbawas sa matag adlaw. Kinahanglan gyud mga higala sa matag adlaw gyud kita makapagawas atong hugaw. Ano, dili mayo nga mag-stack ang hugaw sa isa ka adlaw ug mapata magbawas. Ug mamintin na nato mga higala magkadaot ang atong tinai. Magkadaot atong tinai kay gi-stack na tug hugaw. Na dapat tay pagawas bisan tud nga ato nang mga kinaon pero kay hugaw naman. Waste na lang siya mahigala nga dapat ipagawas atong lawas. O nga nung ato man ipundo, kinahanglan mo na nga sa matag-adlaw yung kita magbawas sa atong hugaw. Para sa ingon ni Ana, dili kita matakbuyan o kining delikado nga sakit nga colon cancer sa atong tinae. O dayon, kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, gitawag kini siya cleansing effect. Muhinno kini pinaagis pagbawas atong hugaw o pag-ihi nga ipagawas ang mga hugaw sa mga nasa atong lawas. Kumutisting mo nini mahigala, testing lang ninyo at tumos pharmacia or butika, ikompleto lang ang pangalan sa pagsulti sa taga-pharmacia ay nalanga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Madawat to nimo ang usa ka pouch nga powder na ang sulod niya na mahigala, dili na tibag ang sulod sa atong mga kape. No, Capricorn Gold with Malunggay and Santon, dili na mga tibag, mga powder gina siya. No, gama sa mais o sagol malunggay o mangustin. Nabiha, makita nimo may pagka black, may pagka gold yellow yang naitatak nga 200 grams ug napoy gagmay ni ana 110 grams ug na sa itatak dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine free, sugar free ug pure organic.
Gitawag na siya pure organic mahigala kay wala ginay chemicals. Ug dili na mao ang giingon ni doktor nga bawal ka mga pikay napakigibati. Bili na damay ang atong Capricorn Gold with Balonggay and Santon kay pure organic na mahigala. Lahi tong giingon ni doktor o mananambal nga gibawalan ka lahi tong kape, no? Ay nga na mahigala kay wala chemicals ang atong Capricorn Gold with Balonggay and Santon. Mahinaot ko mahigala na sabta ninyo ang akong pagpasabot sa inyo sa atong Capricorn Gold with Balonggay and Santon. Mana kung kapi naman ang galing, i-Capricorn Gold with Balonggay and Santon na lang, ha? Dugang pa mahigala, dili malikayan nga kumbati ta kanunay sa atong trabaho sa matang adlaw. Manakit atong kalawasan tungod sa panuhot. Tabangi mong kaugalingon nga pagkaugma makatrabaho gyapon ta. Proteksyon ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Makatas ang proteksyon, makatabang sa mga tao nga kumbati kanunay sa trabaho para sa panginabuhi. Ang Orion Herbal Liniment Oil, duha ni ka klase. Ang isa green ang taklob, ang isa orange ang taklob. Kining green, atong iuna sa inyo ha, katong wala pa makahibalo. Kining green ang taklob, pwede ka ni sa mga panuhot, pamaol, sa mga buntis. No? Kinahanglan mga buntis, maghaplas kanunay mo ang Orion para mahilayo mo sa panuhot. Kay sakit yung kayo ang magbati, ang usakang pinahan nga magbati ng kargadong panuhot. Muna siya, dugay mo makapataw sa inyong bibi. Pero layo kas panuhot, dali na kayo, busagak din. Ipagawa sa inyong bibi mahigala, basta plastado lang ang bata. No? May nga na itong Orion, mutabang na siya. Kung sa mga bata nga, bata pa, mga gagmay, pwede kayo sa Orion yung haplasan. Tungod kayo, walay halang na itong Orion. Ngayon, anaaktan ng klase sa herbal ni anak mahigala. Wala siya halang, wala siya chemicals na makadaot sa itong tiyan. Labi na sa inyong tiyan mga buntis, labi na sa inyong mga bibi, di mo mahanlok. Di mo mabala ka kay wala na chemicals. Pure herbal ang anaas atong Orion nga green ang taklob. O protektado punta na dili ta matugdungan og lamok dengue. Kay kanang lamok dengue nga Aedes aegypti mao ni kusog nga mamiktima nga mga lamok nadto sa mga bata, mga teenager, bisan sa mga amto, mga tigulang. Kung musipyat ka niana matugdungan kag lamok dengue, sigurado mahigala magka problema gyud kita. May lag untag mabantayan, no? Kung di mabantayan, na pastilan daganay na nga sapli nga kinabuhi tungod niya ng kumpiyansa sa lamok dengue. Mao na para di ta matugdungan og lamok dengue, haplas sa inyong pamanit og Orion Herbal Liniment Oil. Hinoon kung manghaplas ka para sa panuhot, automatic protektado ka nga dili ka maduulan og lamok dengue. Labi na kung simba ko masamad ka, no? Dili po na duulan og langaw na imong samad. Basta mabutang ang Orion tungod sa citronella extract, no? Ang mga insekto di ginaganahan sa atong haplas nga Orion tungod sa citronella. Manang dali maayo pa rin yung samad kay mauga na siya tungod sa himag oil extract na nasa atong Orion nga herbal. Yeah, pwede sa mga katul-katul, buni, pangagod, allergies o kining kuan, kining sitawag ani, mga bukol, kaunggo. Kanang bukol, butang ilagapas ang imong bukol, mga butang yung Orion. Yung mga kaunggo, pwede ra patakan ni mong Orion. Sige lang ni mong patakan. Dahil may nang maligo ka, murag mo humok man ng kaunggo. Ay mo nang butang ng Orion. Hantun, mapatay ng kagaw, ana. Nga na siya maigala. Pwede sab sa mga balakubak sa ulo, mga kaspa. Tanggalo na niya kung wala matanggal sa inyong mga shampoo. Yung mga kuto o glusa sa bata, tanggalo niya po na sa Orion. Haplasin ang buhok sa bata, ng babae, kasagaran mangin babae, kaya tagasong buhok. Pag mahaplasan na, tanan ng buhok, put sa silupin o sa kauras. Matanggal na tungod sa kakawate leaf extract ug adunay anti-parasite properties ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Nga na siya. Katong na yung mga almoranas ha, kumutoka rin yung almoranas, kuhan nila siya gapas nga na yung Orion matagabi. Nga na, kanindot ang atong Orion mahigala, daghan siya kagamitan basta sa external lang part sa atong lawas. Ha? Okay. Kung dirita sa orange ang taklob, kining orange ang taklob mahigala, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya naatay mga higala din ha, nga naminaw, basin mahilig sa mintol o bugnaw nga haplas, naata, katong orange ang taklob. Kung mo tumos parmasya o butika, ay na lang orange ang taklob. Hmm? Mahinawad ko na sabtan ninyo. Pang-massage lang gina ang orange ang taklob mahigala, pang-massage na siya. Pero parehas na sila sa green ang taklob, dagang kagamitan ang green, pero parehas sila pang-massage, pang-hilot. Ang nakalahi lang sa orange, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Okay, mahinaot ko mga higala, nasabtan ko ninyo, no? Istingin lang ninyo mga higala ang atong mga product. Napakuyuban pang mga product ako i-share sa inyo, ha? Pero standby lang una, ha? Unya na ako na-share. Ako sa ni, sugdanas paghatag o kinabuhi ang maong kaagay nga gisalig diri ka nato sa usa ka babae nga si Gia, nga taga Surigao del Norte. Gia, ano yung maong kaagay?

0: Jia, anak.
1: Oh, Nay.
0: Ay, nasi Gary.
1: Oh, pasaka, Nay.
0: Ah, Gary, nang dali dire. Oh, salamat nang. Nasi Jia nang. Anadiri nag-ilis ki ka naligo. Ah, sige nang.
1: Oh, Gar. Isang adlaw diri ka pero gahapon wala. Karon naaka.
0: Grabe na akong gimerte ng kami yung gahapon sa imo, ha?
1: Ah, grabe sab. Isa rin yung adlaw.
0: Ambot, Gia. Basta dita ka makita sa isa ka adlaw. Mura lang, isa ka bulan.
1: Grabe sab.
0: Gia, na ako'y isulti sa imo, ha?
1: Ansa ka na?
0: Na ako'y first cousin dito sa Manila. Unya, matod pa niya nga dito sa Manila mapuslan daw ang akong kurso nga natapos.
1: Kurso?
0: Ang buot pasabot na ako, mapuslan daw akong kurso dito.
1: Buot pasabot niya man, dito ka mong trabaho? Kalayo, huwag mo na yung plano ni mo.
0: Oo, Gia. Kahit balo na ka. Na ako'y mga ginikanan. Na ako'y tulog kayong suon nga gusto po mo tapos. Nawalay gaya saan sa akong mga ginikanan, ako rapon.
1: So talikdan ko nimo, biyaan ko nimo diri sa atong lugar?
0: Sige lang. Mabot lang panahon nga pukusan nato atong relasyon. Importante dili lang ta magbulag.
1: Ah. Ah, sige. Ako lang ipahinumdum sa imo, ha? Di ba ingon ka? Nga magkinaunsa-unsa. Dili kita maglagyo. Kay kasagaran, ingon pa nimo basta magkalagyo. Magkabulag yod.
0: Wala na ko nakalimti, Gian. Pero, nagkinahanglan ako mga igsoon sa akong tabang.
1: So nabay tendency nga magkabulag kita.
0: Kung tinuod anay kita nga nagkahinigugma ay sa usag-usan, dili siguro na mahitabo. Kay pares kita nga mag-amping sa atong tagsa-tagsa ka mga gugma.
1: Nasabdan ta ka. Wala sab ko'y katungon yung pugong di akanimo. O sige. Tama ang imong giingon, mag-inampingay lang kita. Para di kita magkabulag.
0: Kaingon pa nila sa mga sulti-sulti nga ako rapon na ibalaan. Bisan ko noong magdikit na permente. Kung diligod kita, di kita magdayon. Mali kasigaran mabati na ako pero og bisan pa og lagyo kita. Kung kita gud magdayon, kita gud.
1: Tinahod ka na.
0: Salamat kasi mong pagsabot, Gia. Ha?
1: Uspon ako, wala ko'y katungod. Nga mapugong diya kanimo. Ah.

0: muadto sa Manila si Gary. Anak, Gia?
1: Oo, ma.
0: Pastilan. Grabe na bagyo din yung kasuod sa inyong panag-uyab. Pero bilib lang ko sa inyo ha, kayo wala yun ninyo himuang dili dapat ninyo himuon. Hanto ni katapos kamos pag-eskwila. Pero naingon si Gary, mga makinaonsa-onsa daw, di yun may maglagyo, pero tungod lagi. Kaya na yung mga eksoon nga nakinangnan sa iyong tabang, nakatapos naman siya. Pasabot nga siya na po ang mutabang pagsuporta sa iyong mga eksoon. Maoba. Dili ka mo magkabulag ni ana-anak. Ma, mag-inampingay lang kami. Mag-inampingay lang kami, ma. Ha? Mayon ta, anak, eh, okay ba ya si Gary? Buhutan niya pagkatao. Kanusa man daw siya mulakaw, matos Manila. Next week, ma. Kwanto na daw siya. Pastilan kami ng ora bagi ni ana. Okay na ba sa'yo mo, ha? Ako sa kisultihan, mawala ko'y katungod nga mo. Pugong saya. Kung kikinanglan niya na makatabang sa'yo mga eksoon, sa'yong pamilya, wala tayo mahimo, ma? Mayon tam, anak. Nga wala'y mga temptasyon nga mo abot sa iya samtang dito siya sa Manila.

0: Jia, huwag ba kadlaw mo mahubiyahin ako? Baro ato ha, atong mga sabot. Sa ako ah, Gary, walang problema. Makapaabot ko sa imo ha. Total, mangita po kong trabaho na ako nga makatabang po nila ni Mama Papa. Ikaw para sa imo maigsunog sa tibok pamilya ni mo. Kaso lang, layo lang ka. Mahinaot ko walang mga temptasyon nga maabot sa imo ha.
1: Ay kabalaka. Di nga mahitabo. Dili ko ikaw ibaylo sa uban. Isang kinsa pa nang agwapa nga babae. Buutan ba siya? Kontento na ko sa imo ha, Jia.
0: Mahinaot ko. Kaya matuman ka na.
1: Ah, sige. Gabi na. Mga laon pa ko uma. Apit na alas, Jess.
0: Kar, ay, may kalimti ha. Kung may mga temptasyon nga, mabot sa'yo mo ha. Ay, huwag kalimti. Para dili ko ni mo mapulihan sa lain.
1: Maluoy mo sabta sa'yo mo ha. Dili ka na may tabo. Promise di ka na nakuhimuan.
0: Salamat kay Kar. Asahan ako na.

wala lang damha anak Chiang ha. Siguro mga hapin na tuig si Gary dito. Kumusta na inyong relasyon? Walay lain makuan ma, cellphone lang. Kasi mag-video call, mga lugar. Ya, kumusta yung trabaho? Okay naman ma. Naghinahinay daw siya og padala sa iyong mga iksoon para makapadaan yun pag-eskwila. Huwag nabaw sa tanan sa iyong mga ginikanan. Ah, yang part sa inyong duha. Wala ba siya plano nga kanon sa ka mo magminyo? Ma, tuwa pa si Gary sa Manila. Unsang pagminyo na mo? Iya pang pamilya mo yang giatupak, yang gipakusan nga suportahan. But pasabot, kanon sa pa di ay ka mo plano nga magminyo? Kung ang iyang mga iksoon mo'y atong agdon, pastilan pila pa katuig. Una siya mohonong sa pagsuporta para makapadayon pag-eskwila iyang maiksoon. Ma, ang panahon rin itong agdon, ma. Di lang nato dali-dalion. Kasi Gary, grabe ka busy. Puko sa iyang pamilya. Ah, okay naman na anak. Basta, dili lang siya madala sa mga tintal dito o mga babae. Kay gwapo ba si Gary? Buutan. Mahinaad ko mga dili ka na may tabo na makabot sa'yo ang mga temptasyon kung naamang galing dili siya madala. Mayo ontana.

Wala lang naman mo abot na sinari og hapit na siya magduha ka tuwi. Pero okay lang. Mayigya po namang komunikasyon. Di gwapo ra ba sa higari og samot. Siguro irkon yung trabaho. Ay, kanon sana sad ka ako mahikap ang kamot ni Gary. Mibati na kami ngaw kaniya.

0: Ma, palitro ko sa cellphone, ma. O, kanina anak, kuhaon ako. Uy, si Gary. Ami, ma. Hello, Gar?
1: Oh, kumusta ka?
0: Okay lang. Isang semana pa kanina nakatawag.
1: Lalo ko ituyo, nga importante sa imo, ha?
0: Oh, saka na.
1: Ah, Gia. Ay lang kalain sa ko, ha?
0: Nga nung malain man ko.
1: Gia. May siguro atong buhato, nani. Magbulag na lang ka.
0: Ah. Unsa ka to?
1: Oo. Magbulag na lang ta.
0: Time pa, gargara, maging bulag ba ka na ako?
1: May siguro magbulag na lang ta para dili na ka makaasa din sa ko, ha?
0: Gar, kamayang panatog pa nagsiyultihan yan itong aging simana. Karoon magigbulag na ka din sa ko, ha? O sa may problema? O sa may hinungdan?
1: Mauna hinungdan? Ka magbulag na ta?
0: Nakakita ka na baglain niya? Natintal ka na ba sa uban?
1: Ano sig pangutana? Pasalamat ka nga di prank ako sa imo nga magbulag ta.
0: Tungod ba lagi kay nakita ka ng lain? Ha? Tungod ba kay nakita ka na maglain?
1: Pwede ka na mangitag lain din ha?
0: Garna ba yung laing problema? Garna ba?
1: Para sa ko magbulag na ta. Para makamove on ka. Dili ka batiog kamingaw dili sa ko. Pati ako, hindi na kong batig kamingaw na sa imo, ha?
0: Sulti ko si Noon. Naano ba kay lain ni na?
1: Oo, naano ko'y lain.
0: Gar, di ba ikaw nag-ingon nga mag-amping ta sa kos, ha?
1: Kalimti na ka itong mga pag-amping.
0: Gari ka sakit sa imong gisulti. Gituban ako ang tanan ni mong ingon nga mag-amping ko. Di ko magpadala sa mga temptasyon o pati ikaw.
1: Kalimti na ka na? Wala'y pulos ng mga saad. Sige na. Muni, tusok sa imo una-una. Para makamove on na ka, magbulag na tayo.
0: Gar, wala ba ko'y problema sa imo? Mahal na ka. Bisan ka nun sa pagkamumalik diri sa atong lugar. Tungkol sa imong mga iksuon ng tipong pamilya, kaya mo ginasuportan, wala'y problema, Gar.
1: Kagahit man mo sultihan, ay na magbulag na ta. Pwede na ka manguyabog lain niya o ngayon kung sunada ka lalaki niya sa imo, ha? Sige na, babay na, bulag na ta, ha?
0: Gar?

noon sana. Uma. Imbulag si Gary, tinikan ako. Ako siyang ipangutada kung nanabay siya lain. Ingon siya, oo. Daan ko pagyayad. Basta yung nga nga magkalagyo-lagyo ang paingnan bulag. Grabing pangamping na ako, di ba? Nakita na ko, anak. Pero sige, pasagde siya. Nga lo magpakamartir ka kung dili na siya ganan sa imo kung nakakita na siya glain dito. Masakit siya ako, ma. Pasagde siya.

gibo lang ka sa imong gari, day? Haji, ha? Oh, day. Uy! Uso ba hinungdan? Nana daw sa ilain. Uy, ingana gina, uy. Mas tilan ako rin ginaluhi sa imo. Grabe, may mo kabuhutan sa iya, ha? Ipukutan mo to si gari, uy. Pero ganong nahihimo ba niya? Mao ginaingana, ano? Basta magkalagyo. Na mga temptation. Ang lalaki kay huyang kayo. Mao na. Pero na imposiblehan ko ba yun? Ganong nahimo ka na ni gari? Murag na siya ilaing problema. Ay, nisulti naman kasi ang anay siya ilain. Natintaw siya sa umang babae dito. Basin artista. Siguro na pa yung nakalabaw din sa kuha. Ay, naamang kayo makalabaw nga na, oy. Kunya, kung buutan ka na, po'y buutan. Ikaluoy po di mo, day. Pila mo katuig, gikan pa mo sa high school. Kita nga nag-classmate. Hanto nagkauban ta sa trabaho. Sige lang ba yun? Mahinumduman ba yan ako ang tanan mo mga plano? Matiyo na ako ang kamingaw sa iya, ha? Ay, siya may naging bulag, day. Pasang di na siya, day. What siya pulos nga pagkalalaki? Pangitaglain. Kung nailain, manguyap sa imo, hadi. Kalimti na siya. Ayaw pag gold-gold din, ha? Nadili siya ang lalaki na sa kalibutan. Daghan pa'y nag-breath sa kalibutan. Mauna tinood. Sige, day, maulin ako. Ay, magdungan na tao, eh. Ah, sige.

0: Anak, Gia. Oh, ma. Di ay mong amiga, kauban sa trabaho nga bayot, may kauban nga laki. Oh, sige ma, ako rin bahala sila. Na-na-na-na sila sa gawas. Ay! Oh, good evening! Ang kinibining sa bayot, naroon ni aman mo? Oh, kinsa ng kauban ni mo?
1: Amayong gabi, Gia.
0: Amayong gabi, Isab. Ay, si Arthur. Paminoro, good Gia. Di may pasudlo ni mo. Oh, dali, salud mo, dali, dali. Kini si Arthur. Gikan pa sa laing nasod. Nang wilderness siya.
1: Two weeks pa lang ko diri, Gia.
0: Bakit tinuon na niya ako sa gingnan nga pagminyo na? Ya, nanguta naman siya. Makatabag ba daw kung isang babae akong i-offer sa iya, ha? Nga narakayon ko nga. Ay, si Gia. Gia, di ka magbasol ni ini, di ka magbahay. Abroad ni niya. Ang kinabuhi ni ini, pirmin dito asa abroad. Dakong sweldo, buutan, guwapo.
1: Ay, nagpalabi eh. Bayot, astila ni mo maulan na ta.
0: Okay lang. Arthur.
1: Gia, okay lang ba siya mag-anhian siya din pirminti sa inyo? Hanga?
0: Basin ugma, sunod adlaw. Nga siya na lang kanuni. Ako lang siya giubanan. Pero lain man pulgurug na siya tuyo sa imuhan na may mga importante nga managsultihan na ako makanisto.

Unsa may toyo na itong lalaki, anak. Ay, kini si Bayot, arang yung kasiaw. Unsa nga pagkasiaw. Katong si Arthur, mga kauban niya kanina, abroad to, welder daw. O niya, ulitaw pa mo daw siya. Nagpataba nga, kasi na ako no'y kaila ko no'y Bayot nga babae nga, pwede kay Arthur. Ako ang binuangan sa tunto. Buutan man sa itong tawhana ba? Mailhan mo ang iyang pamarog. Nag-butcher ba? O gani ma, guwapusan. Paano daw siya, kasi naog mama, sunod adlaw ba? Awa ka ni problema, sige. Ato ba nga, God? Basta maayon lang ang toyo para makalimot na ka ni Antong Gary.

0: Salamat ha sa oras nga eh. Imoigahin sa ako ha. To, dawata to ni.
1: Ah, salamat ani Arthur. May kay wala na mo aprag si Bayo nga mauban sa imo ha.
0: Biyagad to na ako, pero ingon siya nga trabaho palagi daw ugma ninyo.
1: Oo. Mamanadaan siya kay tagsayo ginasya mo trabaho. Ako say malit kong pila ka minuto.
0: Oo. Sige lang, di lang ko magdugay kayo. Para makarelax ka, makatulog ka. Para sa imong trabaho ugma. Nakaabot lang ko din sa inyo ha. Ba pa ko makadistol mo?
1: Ah, okay lang, wala. Wala, Arthur.
0: Ah, mahinaot ko malipay ka sa akong dala.
1: Ay, lipay na kay ko ni Ine. So, sa imong lingaw, samtang na napakadir eh.
0: Ah, wala. Ipaabot lang sa schedule. 2 months pa ko diri before ko bubalik sa Laing Nason.
1: Kanindot sa imong kinabuhi, no?
0: Sa trabaho na ako, okayhan ko. Usahay, 7 months ko dito para dili mahomesick. Dugay na malik ko sa abroad. Sa una, tag 2 years before ko makabalik diri. Og na yun. Hantun, nagdugay-dugay na ko. Sa una, 9 months. Lugay paghihapon. Hantun karon nga, 7 months, pwede may nga makabakasyon po dayon. Labi na kung nakay pamilya.
1: Ah, mao ba?
0: Oh, Gia. Abi mo, tinutong kiingo ni Bayot nga dapat ko na maplastar na kuno ko. Sayang akong income. You know, nang akong income na ako ramang gibang ko, sab. Para sa umabot nga wala ko kay balokon sa himoon sa kwarta na ako. Kaya kung maginikanan, okay naman sila. Ingon pa nila kung maginikanan nga dapat magtigom na ako basin makita na kong babae nga akong maminyoan. Tama ilang giingon no, na nga nagtigom ko. Pamasin yung makita kong babae.
1: Wala pa pare ka makita.
0: Sa kanakang babae, siya ambot nga no kahat. Nga nung wala pa kayo nakita. Aminin mo, nalipay ko nga nagkaila kita. Ambot pa sabot ako, Gia. Okay na ba ko sa imo ha? Nga nakikigala.
1: Oh, wala problema. Wala problema, Arthur.
0: Salamat ka, ayo. Wala ba ko makadisturbo kung naay mo ari diri? Kasi naay bisita ni mulain.
1: Wala man. Okay lang.
0: Pwede dalikyatan na to. Ang imong naagian.
1: Sa unsa nga naagian?
0: Ang dati ni mong uyab. Nga sa tuy ngalan gani.
1: Kinsa nagsulti sa imo nga?
0: Tural. Atong amiga nga Bayot. Imong kauban sa trabaho.
1: Si Gary.
0: Gary. Gary to nang isulti ni

0: layot nga. Nado lagi di kayo nga kalit na lang kang gibulagan kay din. Nana do na kita na dog lain dito sa Manila.
1: Ato na lang nakalimtan.
0: Sorry kaya. Sorry kayo. Sorry kayo. Pasinja kayo nga nasakitan ka.
1: Kinainay na ako siya sa pagkahikalimot. Tungkol kay sakit kayang gibuhat diri ka na ako.
0: Sorry kayo, Gia. Sorry, ha? Sorry kayo.
1: Okay lang, okay lang.
0: Gia.
1: Ano ka na, Arthur?
0: Okay lang ba sa mo, ha? But pa sa pataw, ako mohulip sa lalaking, ha? Ang dati ni mga nakikbulag sa mo, ha?
1: Tinawad ba nga ulit ako ka?
0: Siguro dili kay pahamak sa imong amigo nga bayot kuminyo ko nagpakaulitaw lang yapon. Ulitaw ko. Wala problema, Gia.
1: Wala pa kayo kumaswito sa imong pagkatao.
0: Kung sa imong nakita karon din ka na ako, maura ni.
1: Sige. Para dali na ako malimtan ang maong lalaki na nakapasakit din sa ko.
0: Paringkamutan ako nga malimtan mo siya. Isan wala pa kay gugma diri ka nako. Paningkamutan sab nako. Nga mo bati ka ra gugma diri sa ko.

Oh, kumusta inyong relasyon ni Anang Arthur? Mamalipayan kay ko, ma. Abi ni mama, nakaplano ni siya magpakasal. Magpakasal? Oo, ma, kayo doon hara kabulan yung bakasyon diri before daw siya mularga. Kasal na daw, mi. Bahalan daw sa abogado lang. Kay pagbalik niya sa simbahan na dayon, kanindot pa ng tauhan na. Oo, ma, kaya andam naman dan, na naman na daw kuno siya ikagasto. Ya, basta ingon niya, una daw siyang balik sa abroad. Nakasal na kami. Ah, sige, anak. Oo, ma, o yun, set ko, ma. Okay, anak, sige.

0: Gia, Gia, ma, kadin lang, ma, kadin lang. Oh, di ang igsuon ni Gary, nga babae.
1: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
2: Unsa ganito yung benepisyo sa Capricorn na sa'yo, ha?
3: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
2: Mm-hmm.
3: Ma, ang ako bunggi, kung anong guniya, kay kung mag-upsya mo, anong magbasil ka, ana, dili siya layaw. Kaya ako, mang kung ano, ako man dito, ubay-ubay yun. Kanabang, dili siya tamis, ana. Ganito, mm-hmm. Nagaan dito akong lawas. Kanabang, dili na kayo bugakang lawas. Ano kang, ay, puro buyag ang tao na kong lawas. Tabok-tabok, kung idotay. Niya, karong galing na, puro bang na, kuan ko na, busubo na kong timbang. Kailaya, hindi kong mainom.
4: Maayo na ang paminaw sa panglawas ni nang Marilyn nga taga Butong Manhuyod, Negros Oriental. Kumikan sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
1: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Mahigala, diyata karon sa may Sanao Katipunan sa Bongga del Norte. Ngayon atong hinabiyon ang usa ka higala na ito nga si Walter Umag. Nga matod pa niya, aduna siya problema sa iyang panit, sa iyang mabukton nga pertinong katula. Kay sige siya sa kaglubi. Hantod nga matod pa niya, nakagamit daw siya sa Orion. O hinungdan nga nawala ginang problema sa iyang katul-katul sa iyang mga bukton. Walter, unsa mang sinugdanan sa imong katul-katul sa imong panit o sa imong mga bukton?
6: Ang iyan ni sir, sa kakong lumi akong darbaho, sa karaming lumi, dito na ako ninakuha, buyag-buyag siguro po niya, dahil kanila nga nagdako ang tut sa nidaghan, sige-sige ako makalutan mo itong karakadabog ko sa imong programa nga na kay Orion, epektibo kayo, nikuha na lang po ko, katura akong nakaayos akong samad-samad nga katul-katul. Dahil epektibo mo kayo, ang tut karon. Moya mo gamit.
5: Wala ba mo balik ang imong katul-katul sa panit human ka naggamit sa atong Orion?
6: Wala na gid sir. Ang tod karon absent ang pamanit.
5: Ang tod pa karon si kagagamit.
6: Ang tod karon.
5: So katong testimony sa atong higala nga si Walter Umag diri sa barangay Sanao Katipunan sa Bongga del Norte.
1: Okay, may kailangan ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dalunda na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nausap kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerveplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga muubos ang BP
2: o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang migacarsof gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang migacarsof gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang migacarsof gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang migacarsof gel nga muligon ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang migacarsof gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa migacarsof gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang migacarsof gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gapon, blooming gapon kang tanawon mga higala.
0: Gia? Gia? Ma? Kadin lang, ma, kadin lang. Oh, di ang igsuon ni Gary, nga babae. Sige, tuyo niya, ma. Ambot.

Nanay ko, te. Ay, suko ko ni Kuya. Kita nga, Kuya? Kuya, good. Gary? Oo, te. Kay, mo, tawag daw si Sema, di naman daw ka makontak. Mara daw, imo siya giblock. Oo. Giblock na ako ang Kuya ni Ma. Ingon siya, tinga mo, uli daw siya ugma. Ma. Magkikita daw siya sa imo, ha? O sa may tuyo niya sa kuha. Ambot, eh. Ipaanin lang daw ko niya, basin pwede daw ni mo siya i-unblock para manawag sa imo, ha? Kung masugot pa daw ka, i-unblock ni mo siya. O sige, day. Sulayan lang na ako. Sige, ti. Ito na ako, ti.

Ako sulayan. Yan black na ko si Gary. Kung sa'yo tuyo niya, ako lang sa i-chat. Kaya pwede na siya manawag kung sa'yo tuyo. Pero mauli daw siya ugma. Kung sa'yo plano niya.

0: naon sa kaanak? Nalugi pabot nga tawag ma. Si Arthur ba? Dili ma. Kinsa? Naipak, unsa to'y tuyo atong bata? Naghangyo daw si Gary mga i-unblock na ako. Kaya giblock naman ako siya. Ama o pa? Unya, manawag daw si Gary sa ako akaroon mga adlaw. Paano nga akong itang-atangan sa kay tuyo niya? Unsa kayang plano? Oh, ma! Nanawag na si Gary, ma! Dala si Kitubaga para may balaan mo kung sa'yang plano niya. Eh, hello, Gar.
1: Kumusta ka?
0: Okay lang. Isan humani mo pa sa kiti eh. Naningkamot ko nga makamove on Japan.
1: Pasensya kayo ha?
0: Okay lang.
1: Pero sa tinuon lang. Hantod ka ron ikaw pag Japan akong gihigugma.
0: Unsay pa sabot ni mo, Gary? Ingon ka na, kita ka naglain, mas labaw pa ka na ako.
1: Dili ka na tinood. Gitagahan talaga kang kagawasan. Pamasin na kita paglain. Kaysa pila pa katuig. Nga magpaabot kita kung unsay atong paghimoon ng plano sa atong kaminyoon. Napakoy maiksuon. Nga walay lain makatabang. Nahadlo ko ba sinog? Kalit na lang nga nanakay lain.
0: Wala ba kisalig din ka na ako? Ha? Ingon ko magpaabot ko asa taman ang atong relasyon. Pero ikaw ang niatras. Ikaw ang ni-surrender. Kay matod pa ni mo nakakita ka naglain. Nagkikapuli ni mo din sa kuha.
1: Dili ka to tinuon ang tanan akong isulti ni kanima.
0: O sa mahinungdan ka na lang?
1: Oo. Kaya puno ko sa kabalaka samtang di ako sa Manila nga nagunaw na naningkamot sa trabaho. Una na, niabot sa kong una-una nga, may pa'y magbulag na lang siguro kami. Kaya pasin masakitan na ako diri, kakalit na lang ang nanakailain. Ambot pa sabot ako, Gia, nga may pa'y wala ko'y ikarelasyon para wala ko'y kabalakan. Pero sa tinood, wala ko makitaglain kay ikaw rang naasa kong una-una. Wala ko'y plano nga manguyab diri para himo na ako inspirasyon kay ikaw na akong inspirasyon. Pero nabalaka ko ba sinog kalit na lang na nakilain.
0: Kapila ko nga na balik-balik ka. Diyasin mo, Gary, yung makaasa ka diri ka na ako. Dili ko ikaw pulihan sa uban bisan kinsa pangalalaki. Pero mande, ikaw ra ang nakigbulag diri ka na ako. Kaya pa sumangil ni mo na kita ka naglain. Di okay lang wako'y mahimo. Kinsa man ko. Namagay mo labaw pa sa ako ah.
1: Pwede ba nato ibalik ang atong relasyon?
0: Gary,
1: basin pwede pa. Pasiluwa lang ako. Pasiluwa lang ako, Gia.
0: Isayangan na nimo ang tanan. Isayangan na nimo ang tanan, Gary. Naningkamot ko nga makasalig ka kanon ay diri ka na ako. Pero sa gamay nga rason nimo nga para lang maka-move on ko, putasabot nimo nga wala ka na yun ang naon nga kabalaka basin makakita kong lain diri. Okay lang sa imo ha. Pero sadyang nakigbulag na ka na ningkamot ko nga makalimtanta ka?
1: Gia.
0: Oo, naningkamot ko nga makamove on ko. Gilingaw na ako akong kaugalingon sa pagtrabaho. Kaya nakigbulag ka naman diri ka na ako. Kaya kambalakan nimo basin makita akong lain. Oo, pero kung kita pa, dilin ako na imoon. Dili ko mudawat og laing gugma. Ikaw lang. Kaya wala pa kita magkabulag. Pero kaya nagkabulag naman kita, normal lang siguro nga mudawat ako og laing. Og anak-anak ko'y laing karon, Gary. Nana si Arthur sa ko.
1: wala na mo kay panahon magigbalik ka, di ba?
0: Sala ni mo ang tanan. Gisayangan na ni mo ang akong gugmadya ka ni mo. Ang akong pagbating ang gugmadya ka ni mo, anaana sa lain. Anaana kay Arthur. Nasa pipila kay gayon, pipila ka adlaw. Magpakasal kami sa Huwes. Una siya bubalik sa laing nasod.
1: Muli ko, Ugma. Pagkikita ko kanimo.
0: Ay, nausike ang panahon ni mo para makikita ka na ako. Pangita na. Ipanay na ko ito imong giingon. Ngayon nakakita ka naglain. Sige na, mabay na.
1: Jia, isa. Muli ko, Ugma. Gisada na ako sa umaginikan na lusa ko maigsoon. Ikaw akong pinaka-importante, Ugma.
0: Pinaka-importante? Ang imong pamilya, Diay.
1: Importante sila, pero ikaw ang pinaka-importante ka na ako na magkikita o kanima para mangayo kong pasaylo. Pero dili na ako mapaabot, Ugma. Muna nanawag ko. Isugun ako, ako mangodi na. Ngayon, black ko nima. Baliw.
0: Dili ko pareha sa imo, ha? Nga dili mo tuman sa saad. Nakasaad na ko kay Arthur. Nga magpakasal kami. Sorry na kayo. Kaslo na kami ni Arthur. Sa pilakan na una siya mabalik dito sa iyong trabaho sa laing nasod.
1: Diyak, baluhin ka.
0: Dili ko gusto nga makapasakit og tao, Gary. Ito na nara ko pagmahal akong kaugalingon kay Arthur. O ginawat na ko ang iyong pagpakasal sa ko. Sige na, kalimti na ako pangita naglain. Sala ni mo ning tanan.

0: Dia?
1: Oh, Arthur, kanina ra ka diha?
0: Oh, naminor ako. Nanawag ba ang lalaki dati ni mo? Kaingon ni mama ni mo nga nanawag daw ang ex ni mo.
1: Oo.
0: So, si plano ni mo?
1: Arthur, ay kabalaka. Ipadayo na to atong kaminyoon.
0: So, sa'yo na ito, Bob?
1: Isultihan ako siyang kalimtan ako niya. Ipadayo na lang niya sa pagpangita og lain.
0: Okay lang sa'yo, ha?
1: Oh, Arthur.
0: Basinog. Laluoy pa ka kaniya.
1: Arthur, nakasaad ako kanimo. Uyon ako sa pagpakasal niya kanimo.
0: Salamat kay Jia. Uy, ikabalaga, dilin mo ikabasol. Nga ako ang imong gipuli sa dapit niya tunggari.

0: Congrats sa inyo mga anak. Salamat kay Ma. Ay, Gio, congrats, Arthur.
1: Salamat sa inyo ha. O sige, mga untas gawas. Ma,
0: anak, sige na. Inyong mga ninong og ninang. Sige ma kayo, tuwa na sila, naguna na sa kanana na to, sa atong binyo. Sige anak.
2: Uy, day, dali day. Talaw to sa unahan to ha, sa may crossing. Gagawa sana na to din sa sakyanan.
0: Si Gary
2: na no? Oo.
1: Gia, ito na. Okay, sa inyo kita now.
2: Wala na problema, Arthur. Humanang kasal.
1: Kinsa ng lalaki ngayon yung kita now?
2: Ay! Si Kuang. Ang ex niya.
1: Siya ba? Gia?
0: Arthur. Sige, tanay.
1: Di ba na mo siya istoryahan?
0: Ayaw na. Nanakituan atong maninoog ninang mga bisita sa atong binyo sa atong kananan.
2: Ay, tanan, it's good na. Pasag din na ng mga kwan din na, oy. Tapos na ang tanan. Pass is pass.
1: Sige, tanan.
0: Pasalo ako, Gary. Sa laki din mong tanan. Pasalo ako.

Mibati ako kaluoy kay Gary Kuya Arn na samtang na siya sa crossing sa gawasanan sa sakyanan. Nga diin dito kami gikasal sa usa ka abogado. Pag labay sa sakyanan nga akong gisakyan uban sa kumbana na si Arthur, mitanaw siya diri kanamo. Bisan dili kami niya maklaro kay tintid ang bildo sa sakyanan, pero nakita na ko siya Kuya Arn nga naghilak. Kahilakon ako, pero gipugnan ako Kuya Arn. Kaya dili ko gusto makabantay si Arthur. Nga mitulo akong mga luha. Grabe akong gibati nga kaluoy kay Gary. Pero sala niya ang tanan. Kuya Arn, dali lang ko taman og daghan kayong salamat sa paghatag ginabuhi sa akong kaagi. Ang imong magtatampo, Gia. Salamat kay Gia sa imong kaagi, no? Salamat sa imong pagsalig diri kanato. Sa bagay, medyo na isalapod si Gary. Kaya mo't pasabot mong guni Gary ato nga parang di na mabating kabalaka, kahadlok. Nagigbulag siya kay Gia. Mandi ay lapis siya gugma. Kay para kuno kung mahitabo nga makita og lain si Gia, dili na kasi mapiktuhan. Pero nagpabilin pa rin ang gugma kay Gia. Hantod, gisayangan siya. Pa na siguro makaya, no? Nakigbalik siya kay Gia. Oh, pero ulahin na ang tanan. So, dagat salamat, Gia, no? Mahigala mo katong sindir nato si Gia nga taga Surigao del Norte. Huwag ayon kalimti mahigala, no? Atong mga product. Pinaka-importante na sa inyo, ha? Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon Sab. O sa atong Turbo Max Coffee na dugang pang energy. O sa atong mga klase nga haplas nga Orion Herbal Liniment Oil nga green ang taklom nga daghang kagamitan. O sa orange ang taklom may pagkamintol, may pagkabugnaw, pang masas lang ni siya. O sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong bitamina para sa mga bata. O sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Ikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, pwede kayo niya na, ha? O sa atong B40 ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na to nga nakabaton og nerves neuropathy na ay murag mangusi sa inyong tilong manusok-tusok o kalit lang maminhod inyong kamot o tiil. No, nerves neuropathy na pasi nadaot inyong makaugatan gumikan sa taas ng edad o kaha nadaot inyong makaugatan gumikan sa diabetes. Makatabang ang atong B40 nga malibyohan na, matambala na. B40 capsule. O sa atong Megacar soft gel capsule nga dagang health problem ang itiker, dagang mga problema sa lawas ngayang tanggalon, no? Daghang matabangan niya nga mga problema sa atong lawas maigala ang atong Megacar soft gel capsule. O labi na usab no sa atong Fairbite capsule para sa mga higala na to diha nga medyo luspad tanaw niya, usay maglipong-lipong o dry tanaw ng lawas niya, gamay nga trabaho, daling kapuyon o pwede po kayo ni sa mga bagong nanganak. Fairbite capsule para maibalik inyong ka-blooming, no? Fairbite capsule, dili ka makalasa og taya o dili sad maghilab inyong tiyan. Daghan kayong salamat mahigala sa inyong suporta, pinagi sa inyong pagpuminaw. Kini ang inyong Dr. Love, Kuya Erne. Erne Mercader Dagasuhan.

0: Ikaw na ka ba'y mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa tanan ato mga kahigalaan o sa ato mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong programa Karong Adlawa. May kalabutan bahin sa atong panglawas. O kani kanunay ang inyo ang amiga sa kahanginan, si Buttercup. Of course, kaoban nato si Doktora Choi ang inyo ang suki nga doktora o atong pinalangga nga diabetologist.
2: Wow.
1: Si Dok Choi.
2: Thank you, ma'am. Buttercup, sa iyo mga introduction.
1: Yes, Dok.
2: Og hi sa atong mga listeners. Thank you kayo sa inyo ang time gigahin nga maminaw sa amua di ani regarding sa ato ang health.
1: Mm-hmm. So sa mga mamiminaw nato no sa atong mga suki nga naga-appeal permi sa ato ang programa Doktora Choi. Salamat kay kaninyong tanan og ato ang giawhag ang uban sa wala pa nakasalmot. So wala pa naka-join, wala pa naka-send sa ila ang mga problema din sa ato ang hotline number. Anyong kalimti, inyo ang iphone book din ano, ang 0909-304-8924.
2: Yes.
1: Ayun
2: do. O pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi. D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay. Then unsa ganito imong profile pic dito do?
2: Naka-white ko dito. And then ay background nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Okay. So walay paglangan. Dili ta mag-una og basa sa ato ang hotline. Naatay unang texter sender sa iyang numero nga last 4 digits 2033 sa 0975. Ingon siya, good PM Doc, ako si Alice diri sa Caracal, Surigao del Sur. Oh, shout out sa tanang taga Surigao del Sur. Nagtumar kog Mega Care, naputol kay wala na ko makainom. Nakapalit po daw siya sa Chris Ad Store karon wala na pod. Salamat sa pagtubag sa message. Naminaw jud mi permi dinha sa radyo.
2: Mm. Yeah, so unsa man ma'am, asa man na kayo ninyo gibili ng ato ang mga products nga B Forte, Mega Care, Capricorn, Nerviplex.
1: O ang atong Orion
2: nga Ha+. O Orion nga Ha+. Asa man na kayo?
1: Kaning naag yun siya, no? Kani Ma'am Alice, ang ato adyo dari sa Caracal, naag na sa Twin Lourdes. Niya sa imong giingon, agatong sa Chris Ad, naapo na siya. Pero kung nahutdan ta, wala siya hulat-hulat lang tano. Then imong gipangutana din hi, nga sa kuan po daw, Dok. Asa daw sa kantilan. Actually, Dok, o natin dagang sa kantilan po, Dok. Pwede nila mabisita ang Cereals Pharmacy, naapod tayo sa A-Care Pharmacy and then Zion Rydell Pharmacy.
2: Oh.
1: So, daghan-daghan siya, Dok,
2: ng yes. Pharmacy. Yes. Ingnon ninyo, inyo ang mga tindira sa pharmacy nga mag-order na kay mo palit mo.
1: Mm. Mm. Kaya nagainom na bago na siya Mega Care. Kaya sayang kay nga naputol.
2: Yes, bitaw.
1: Ano mo pa dayon, ma'am, no? Mauna to, no, ma'am, no? Na-mention ako kato nga mga pharmacies nga available din ha sa Surigao del Sur. So, thank you kay sa imong pagpamati. Dayon, padayon dun sa pag-inom, ma'am.
2: Mm.
1: May padayon dyan. Di ba, Dok?
2: Yes.
1: Maayo dyan mapadayon.
2: Oo. Mas maayo dyan ma-maintain.
1: So, di naman nagway kaayo na, ma'am Alice, layo ang Caracal o ang kantila, no? So, palihog check ato nga mga pharmacies nga akong na-mention. Thank you guys so much sa imong pagpadala, sa imo ang message. Dari na po ta, Dok, sa ato ang laing texter sender. Ang last 4 digit niya kay 1909 sa 0926. Ingon siya din hi, good day, Dok Choi. Unsay bation sa naay symptoms sa prostate. Oh, 58 years old na ko. Salamat kaayo, Dok. Diba, Dok, bago naman tayo nag-hisgot ani, Dok, no?
2: Yes,
1: kanun sa
2: oh.
1: Araw to siya, the
2: I
1: other
2: sa
1: week.
2: Mga other episodes
1: yes,
2: prior.
1: Yes, other episodes. Uh-huh. Aha.
2: So, kaning prostate, namadyo'y prostate ng laki, no? Ang kuan lang, Ana, is kasagaran mo dako. So, manang enlarge or benign prostatic hyperplasia or BPH ang tawag na mo, Ana, no? So, kasagaran, labi na sa Asian countries, ang mga lalaki, nagmutungtong nag 50s, 60s, 70s, di ana nila mamatikdan nga maglisod na sila og pangihi, nanay murag bara, or dali ra sila mahuman bitaw ihi then murag feeling nila nga napay na bilin. So manaka nang itawag og naakay urgency symptoms, no? So isa na sa sinyales nga posible nga nagadako ng imong prostate o ang gianan sa ihi nimo gikan sa imo ang pantog dito man na siya mapundo, no? Dayon inig na nakay urge mo ihi, so mo contract tong sphincter para mo release, no? And then mugawas ang ihi. Pero kana lagi agi kay nidako ang prostate, makabara siya, so mo kitid na ang agianan. So muna siya nga na siya tambal, ma'am. So natay kanang gitawag na tong tamsulosin, finasteride, dutasterides, or tirasusin. So depende sa inyong doktor kung saan na iyang ireseta ang tanaw niya nga hiyang sa inyo. So wala tayo mahimo ana nga kinahanglan avoid nga mga pagkaon, wala, or avoid nga mga himoon, wala. Naagyod na sa inyo ang genes or sa kaliwat, no? Naagyod na sa ato ang lahi, no? Isip Asian countries, ang mga Asian people nga mga lalaki naagyod tendency nga mag enlarge ang prostate.
1: Salamat kayo, Dok, no, sa imong pag-explain sa ato ang sender. So, prostate cancer magitawag ana, Dok, no?
2: Dili
1: po tanan ma-cancer siya, Dok, no? Prostate lang?
2: Enlargement lang. Prostate enlargement. Itako ang prostate niya.
1: So, kanang may nga natag-prostate cancer, mo nanay,
2: cancer,
1: siya, Dok?
2: Kung na-cancer siya, ana meaning siya. Na-tumor siya, nagahi siya, nga nag-tumor cells siya, pero kanang BPH nga enlarged prostate lang, dili na siya ingon nga cancer.
1: Nagdahong biya dyan ko, ana, Dok, no? Pag may nga sila, uy, doon ako'y prostate cancer, gaday, no, ana? Dili, di ay. Okay. So, sa ato ang texter sender, hinaut nga namati ka karon, sir, no? O natubag ni doktora ang imong pangutana.
2: So, ang iya ang buhaton ani, modul yun siya urologist or kanang espesyalista ana. Pwede po nephrologist, pero kung naay kinahanglan operahan, urologist na na siya. Pero kung kuan pa, dili ra, pwede ra gani sa nephro or even sa iyang internal medicine or sa iya ang family medicine doctor.
1: Mm-hmm. So salamat kay sa advice, Dok, no, nga mao na siya, sir, na atay mga gipangbati para karon, so pa-check jud ka sa doktor. Okay? So salamat sa imong pagsalmot, pagpadala sa imo ang problema dinhi sa ato ang programa. Diri na pud ta, Dok Choi, sa ato ang laing texter sender nga ko ani siya, Dok, taga Mungkayo, no, Davao de Oro. So sa mga taga Davao, no, may nga adlaw kaninyong tanan. Salamat po sa inyo ang pagpamati, no? Ang atong sender, nag-ingon siya nga, unsa ko no'y angay buhato na ko, Dok, kay ang akong anak, tagsara makabawas.
2: So, ang mga bata, usahay mangod pilian kay nig food, niya dili kay mo inumog tubig. So, muna nga, medyo dry ang ila ang stool, muna nga, dili kayo. Kung sila pa magbaog daw ko, no, mga bata, no? Pero, mas maayo gyud nga pahinahinayon na sila kaugulay labi nang nag 6 months na and above, no? And then prutas kana makahumok po na siya o kanang stool. So and then katong love massage, no, kanang imong i-write ang I love you sa tiyan sa imo ang anak, no. In fact, ako na siyang nakatunan pod kay naay kana mga pamphlets bitaw nga murag sa kuan man to, Johnson's man siguro to. Kaya diba, naman na sila yung oil, Johnson's baby oil. So, pwede daw ka na mo imo ang i-massage, no? Pero pwede po siguro itong Orion, no?
1: Yes,
2: na
1: Doc.
2: Katong green.
1: Yeah.
2: Pero kato siya, murag, kuan to siya, promotion to siya nga paraphernalia sa Johnson's, no? Ilanggi kuan nga, kapara daw maka-promote sa movement sa imong stomach, imo ang i-spell out ang I love you sa iyang tiya, no? Pwede ganin na ninyo makita sa YouTube, I think, na ano yung mga kuan-ana ng mga videos ana dito nga gi-upload how to do it. Then kato, increase water intake, dayon kanang include na fruits and vegetables sa iyang diet, no? Ana na sa imo ang bata, no? So, kinahanglan dyan na to sila i-adjust ang ilang diet na, no?
1: So, unsa the best na supplement aning iya ang anak, Dok, atong ipainom?
2: So far, wala pa may ingon nga. Di man ko sure kung safe ba ng mga fiber-fiber.
1: Mm-hmm.
2: Pero more on natural fiber lang siguro kay bata para ba.
1: Mm-hmm.
2: No, so, muna, ingon ko, fruits and vegetables lang.
1: Mm-hmm.
2: Ang imong ikuan siguro. Start na ka o kuan. Ideally, kung pwede ninyo ma-grind, i-grind sa.
1: Correct,
2: diba?
1: No?
2: Mm-hmm. Kay mga bata pa man na siya. Uh-huh. So mas maayo nga i-grind sa or dugmukon ba ng mga vegetables.
1: So maayo po to no, insakto no. Salamat kay doktora. Insakto po to mo, mga dapat po na siya ko ang fluid intake no, i-increase. Tapos dok, maayo po na to sa PM no, nagway og nerve flex dok no. Maayo man ni sa iya ang anak.
2: Oo, tanang mga bata, 2 years old and up, pwede gin sila mag nerve flex syrup. Dayon, i-adjust na nila ang dosage depende naman sa box kung pilay edad, pilay recommended dose, no? Kay kanindot sa atong Nerveflex syrup, daghan siya included, no? Na siya multivitamins, lysine para pagana, katong taurine for brain development, zinc for immunity, and ang chlorella for growth, no? So, even sa akong mga anak, muna nga kuan kay sila, kanang kiat kayo.
1: Batang bibo.
2: Oh, praise God, no? Kanang niangay rapod sila. Kaya nabi yung mga vitamins nga medyo lain ang lasa. Pero kanin siya, medyo tamis nga lami siya. So, ganahan ragyan ang mga bata ani nga vitamins. Additional na lang nako og vitamin C.
1: Okay, so nindot ka ng vitamins doc no para nga sa mga kabataan na to. Ilabi na gyud karon nga ato ang tempo, sige na po gaulan-ulan. Siging talithi. Di po no, anytime nga karon gani ang mga among silingan, sige na gapislango.
2: Muna siya nga magdala gyud ta og umbrella or kalo no. Mas maayo gani umbrella kay usahay mo kalit kusog ang ulan. Unpredictable naman gud kaayo ang atong weather. Siguro agi kay climate change, then isa pa na kanang kulang na gyud ta og trees no. So as much as possible mo advocate yun ta og kanang planting trees kun ay mga activity ang inyo ang community about inana. Mas maayo gyud mo kanta kay maka-protect man gud na sa atong ozone layer no, ang kanang oxygen no, nga ang oxygen is gikan maguna siya sa mga plants no, dayon nagadaghan ang atong mga kuan kanang mga cars no, mo na siya isa sa pinaka kusog mag-emit o carbon dioxide no? So mo na nga ang uban actually monoxide is po. Kuan sila kana katabang po ng mga electronic ng mga cars kay wala man na siya nag-emit o carbon dioxide
1: na. So, thank you kay doktora no. Og sa mauna to sa ato mga namati din ha, hinaot nga nakakuha pud mo ato og kuan. Kana ang sila in term ana dok ay.
2: Kuha sila og mga tips.
1: Kana, kana da ito dok. Oy. So, salamat kay no sa mga nag-message nato karon. So, daghan pa man tag mga texter sender din hi. Ato dayong basahon pud ning laing nagpadala nato dok no. Dire ra gihapon sa ato ang hotline no. Ang last 4 digit niya kay 5819 sa 0909. Ingon siya din hi. Dok Choi and Buttercup, good PM. Kung sa may tambal aning, magngul-ngul man ako ang dapi-dapi. Dayon sakit ilakaw. O ang atong texter sender, taga-Manukan, nga si Maminda Antikina.
2: Yes, so shout out sa taga Manukan, no? Thank you Maminda sa imo nga message. So very common kanya siya nga kuan complain no sa mga siguro starting 40s and above no, kay ang atong mga activities nga kanang prolonged sitting, mga sagbugat, kanang wrong way of lifting objects no, kanabang sayop nga way nga pag-alsa og mga butang no. So mabikil atong likod no. So very common kanya siya nga. And then, siguro sa karong nga time, manggawas na ng mga arthritis, manggawas ng diabetes. So, muna siya ang ako ang gitin nga baso na siya, no? Yung problema. Regarding siyang likod, base na yung mga naipit nga ugat, no? Or, na siya yung arthritis. So, ang mga joints ni mo sa imo ang likod, no? And yung hip joint ni mo. Isa na siya nga mag-cause og pain pod, no? Kung naakay mga arthritis, no? Or, pwede po, kanang neuropathic pain, bason, taas yung sugar, yun na bitaw. So, for now, siguro akong ma-advise siya, mag-take siya o ato ang high-dose nga B-complex, which is B40. Mag-inom siya once a day nga B40. And then, pwede niya magamit ang H+, no? Kaya, labi na katong halang-halang, no? Katong may pagka-orange ang taklob, no? Kaya, ang kanabitawang halang, makatabang mangun siya relax sa muscles. So, kung naamanggug kay mga gipamati nga pain di ana, your body, in response, murag to protect ang mga bukog nato diha murag mo contract. So kung imo ang butangan og something halang-halang, mo relax ang muscles. So makatabang po na siya nga ma-release ang mga kuan na ipit-ipit dana, no? Then kato kung taas siya uric acid or taas siya sugar inig-test niya, so kinahanglan niya siya mo take og tambal para ana, no? Kay isa na siya sa reason nga ngano magsakit na sa likod. So for the meantime, aside sa mag-take siya before te, magbutang siya haplas nga halang-halang, ako advice is careful in kanang activities, no? Like prolonged sitting, inig mag-alsag bugat, dapat dili gyud kay mo yuko, dapat i-bend pod nimo ang imo ang knees, no? Murakag mo squat, inig na kay kwaon sa ubos o na kay alsahon. Una ang proper way of lifting objects, proper way of bending, ana ba, no? So isa na siya nga atong ikuan kay lisod jugay ng mga disc herniation ta or kanang sciatica na ibitay disc bulges inana, no? So kana part yun na siya sa ato ang changes labi na ignanata sa atong 40s 50s, no? Manggawas na gina ma inana nga bikil.
1: Salamat kay Dok. O mag-mention gani tayo edad, napagana yung mga 30s pa lang, Dok. Na ano, nag-start na.
2: Labi na kuan, no? Kanang mga alsag bugat, kanang prolonged sitting. Agayana nga itong trabaho karon nga murag lingkod na lang, tanaw cellphone, palipas sa panahon, ana ba? So, inana, good. We are not kuan mangod unta. Dapat mangod tao mag-walk, mag-napay, di kita mag-kuan o isa ka-activity nga mo more than 1 hour na taana.
1: Betaw, Dok. Unya ka nang sa cellphone lang, na mo more than 1 hour pag ganit tagkubi-kubi. So mas maayon ta jud nga doon ang gatay stretching ba.
2: Oh.
1: Kay pagmata dili sa cellphone dayon, so mag-stretch-stretch gamay. Mag tong kanta ni kuan ba, Revillame nga, mag-exercise tayo daw tuwing umaga.
2: Yoyoy.
1: Oo, oh, yoyoy, di ba? Oh. Bisag stretching lang, labi na nga nag-40s na ta.
2: Diba, bahala daw? Pag TikTok lang mabunta oh, diba? Sa'yo sila. Oh, diba? Cellphone nag-exercise sila, bahala na TikTok sila. Basta mo-move ka ba. No, isa na siya sa kuan kay ang ato ang built, ang ato ang skeletal structure is built man jud na to move, no. So inana ang ato ang kuan nun. We have to move.
1: Naagid tayo, mga jud. Kana agud. Kaysa anang nagsigara taga lingkod, gumuhuman sigara po taga higda, inana. Niya lahi man ang trabaho sa balay, Dok. Lahi man na siya nga. Di man na nimo matawag og kanang murag nagka-exercise jud ta. Kay gani kung maghugas lag plato, nagtindog ta, dahil aturang kamot, naglihok-lihok, lamya na magitong imong tiil pod makuan. Kanap tong, lakaw-lakaw ni mo, ma-stretch pod ni mo. Kaya ang prolonged standing pod, di ba, lahi pa na pod imong masubraan pod, magsakit na pod na atong dapi-dapi, sakit atong mga bagtak, tiha.
2: Mao.
1: So, thank you kay Doktora, no? Sa ato ang texter sender nga si Maminda, hinaot nga, kana ang imong sundon tong gihatag nga tips ni Doktora para sa imo, ano? Dayon, katong di nimo kalimtan, mainom ka sa ato ang B forte nga B complex. Di ba, Dok?
2: Yes.
1: Aha. Dayon, ang atong oras hapit naman sa day ay nag-abot tok, no? Dali naman kayo ang oras.
2: So, lagi.
1: Kuha na lang ta, Dok, kana ang ato alang gihapong pahinumduman per meaning ato ang mga minahal nga mga mamiminaw din na, no? Nga, dili malimot mag-inom og vitamins, no? Labi na sa atong kabataan, katong Nerviplex. Dahil sa ato ang mga sama na itong edad, gitawag na itong idaran, no? Mag-mega care ta. Labi na sa dunay mga balatian nga para sa ako nga na ako'y maintainan sa high blood. Mag-mega care man ko, nag, at the same time, nag-B-complexed ko. Dayon, kanang mga kahaplas-haplas ya, di nato na malimtan mo, haplas man dyan ta. Labi na doon natay, kanang bisag matulog ka pa, dalong magabi idok ba, para medyo ma-relax ka. Kaya kanang itong, ang katong itong aroma, o say, tawag ana, Dok, aroma na ba nang kanang, bisan sa humot lang sa, dili mauno, dili ba yung term?
2: Okay aroma.
1: Ra siya? O. So, medyo halang-halang, makaparelax sa ato ay nana. Then, dala ay massage-massage kamay. So, ingan nana, no? So, thank you kay Ana Dok, no? Nakabsan na po din sa oras, mga higala. Salamat kay sa inyong pagduyog namong tanan. O, kini si Buttercup, sa ngala ni Kuya Franz, nga kanunay magpahinomdom sa ato, nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
2: Yes.
1: O, doktora?
2: Ang ako apod, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
2: bye-bye! Bye-bye.
0: inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, iso siya panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dispagtatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 13 minutes sa bago po mag-alas 3 ng hapon. Making love out of nothing at all. Baka mahirap yun ha. By Air Supply. And that song goes out to all our sweethearts dyan sa Tizia Eatery ha, na nagre-request ng Air Supply song. I hope this one would do. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Hello and hi tayo sa mga sweethearts natin. 4053, greet ko ni Pangit. Anahan ko sa imo sounds cute. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Sa Makami Incorporated, ha? Hello po. 8868. George Amping. Get well soon. Ay, maraming salamat po. Ipangsipon, nagilalat po niya. O nga eh. No? Nauso kasi dahil sa panahon. Nako. 6896. Greet lang ko sa Salusod family and Velarde family from Mars Laundry Shop. God bless you. Maraming salamat po. God bless you too. At sa lahat ng mga not feeling well din ngayon. Nako. Let's get well together and be better. Ang hirap magsalita pag may sipon. Ay nako, sweethearts. Mama na yung usapang ano, mamaya na yung usapang sipon. At iba pa, dito muna tayo sa blessings. So the price is rice overload. Oh, eto na. Dahil oras-oras tayo namimigay. Let's go, spin the wheel. Wala, sa lahat ng mga may entries ha. This is your chance. At sa mga hindi pa nag-claim ng kanilang premyo, ito yung mga winners pala natin kaninang umaga. Tawagin ko lang, Novilu Alimuncon ng Barangay Bayabas sa Zone 5. Si PJ Bewang ng Barangay Carmen dyan sa may Zone 7, Xavier Compound. Mary Jane Palumiro ng Barangay Consolacion. At mula sa Jericho Taxi, Sangay, si George Oro. Ito na. Sa aking pag-ikot, saan ba tayo na patigil roleta ko? Uy, dito tayo sa Barangay Carmen. Barangay Carmen, maraming salamat mga Kending Boys. Aking nabunot mula po sa kanyang address. Uy, Zone 7, Xavier Compound. Parang kapitbahay ito ni ano eh, ni PJ. Oy, congratulations! Ayan Samuel Melchor. Ayan Samuel Melchor ng Barangay Carmen Zone 7 Xavier Compound. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. At ayan na, dahil padayon kang nakikinig, nanalo ka sa atin The Price is Right

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Nasa 18 na ang bilang ng HIV treatment facilities sa Northern Mindanao. Ito ayon sa City Health Office Reproductive Health and Wellness Center STD and HIV Prevention and Control Program. Ayon kay CHO Program Coordinator Dr. Ronald Romano na mas pinalawak na ang access sa mga serbisyong medikal at gamutan para sa mga person living with HIV. Kaya't mas marami ng pasyente ang maaring mabigyan ng agarang pangangalaga. Hinimok din ng tanggapan ang Municipal Health Office at City Health Office sa rehiyon na magtatag ng sarili nilang treatment facilities upang higit na mailapit ang mga serbisyo sa mga nangangailangan. Ayon kay Dr. Romano, mayroon ng mga HIV treatment facilities sa Cagayan de Oro City, ilang bahagi ng Misamis Oriental, kabilang ang Mantikaw, gayon din sa Iligan City, Misamis Occidental, Lanao del Norte, at sa Amay Pakpak Medical Center sa Lanao del Sur. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:14 ang oras natin. Sweethearts, maayong hapon sa tanan. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama niyo si Harvey Stone all the way to 5 o'clock. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Think about

0: This is Heart 92.7.
1: Ang adlaw, nakabakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amin na sa dadagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po akong mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7. Is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidon. 3:30 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon po sa inyong lahat. And time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Napakaganda po yung Tuesday afternoon natin, ha. Tsaka at least meron ding pagsikat ng araw. Ganiha, medyo gloomy yung weather natin. Pero at least ngayon, balik na yung araw, ha. Medyo mainit na. At saka, eto yung sipo natin, hindi pa rin nawawala. Oh, di ba? Under medication pa rin yung lingkod. But anyway, tuloy-tuloy po yung kasiyahan natin ngayong hapon. Siyempre naman, magpa-play natin yung mga magagandang music, ha? Batiin natin muli ang ating mga drivers, ating mga taxi drivers, mga gwapo na itong mga taxi drivers, and of course yung mga honest nating taxi drivers. Maayong hapon po sa inyo, ha? At saka, hi na din po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon na wala na. Oh, grabing busy na, ha? Diyan po sa may Kogon Public Market. Good afternoon sa lahat ng ating mga vendors dyan. And of course, dyan po sa may bandang taas. Meron tayong solid dyan, yung Novo Department Store. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At ang ating ding mga sweethearts ngayon, dyan po sa may Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat dyan, ha? O, yung mga truckers natin na biyahing pa Davao, andyan ngayon sa Bukidnon. Of course, naka-Heart FM yan palagi. Happy, happy listening po sa inyo. And mga drivers din natin ng Buktramco, mga Motorola drivers natin dyan sa may Maramag, shoutout po sa inyong lahat. Right? Magandang hapon din po sa Arellano, Manzano, and Balabas family, Tabdasan family. Maayong hapon sa inyo. Demsoy! Maayong hapon sa inyo. 3:32, padayon down with more music. Dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso.
6: Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
9: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:44 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon po sa inyong lahat. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Batiin natin yung mga nakikinig sa atin ngayon, ha. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga sweethearts diyan po sa may diri sa may saan ba yan? Sa may diyan sa may Divisoria, yung lahat ng ating mga masahista natin diyan, ha, di ba? May isa diyan. Oh, dala-dala niya yung radyo niya tsaka nakikinig dito sa Heart FM. Ang ating mga masahista diyan, ha, tsaka dito din sa may Gaston Park, ha. Oh, diyan tayo magpapa mani at tsaka pedicure. Happy happy listening si Totax. Maayong hapon si mga Totax sa may Gaston Park. Oras natin 3:45. Padayon tas unahan with more music. I'll be back with Cup of Joe. Of course, dito sa ating programang Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Happy
2: Playtime! Nakatakaroon sa atong sa ka-firming na gamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pisaron, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani kapikorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Hindi mabuntag.
2: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Radio with Heart. The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. And cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026. The FICO Run 2026. For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 431 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Anyway, that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Okay, get well soon ha, kay Joseph Ranara. At saka happy, happy listening din po. Before sa dismissal ni Mayor, maayong hapon si mo, Lola Amy. And hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan ha. Grace Win Hardware! Hi kay, sino ba to? Kay Sin Akhail, Lady Jeanette, and also sa kay Cherry. At saka sa kanilang checker na si Jun Jun! Maayong hapon si mo, Jun Jun ha. Happy, happy listening din po sa lahat ng miyembro ng Salusod Family, Velarde Family, dyan po sa may Mars Laundry Hub. Maraming maraming salamat po sa inyo. Wow, ang bango-bango po ng ating linabahan dyan ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga, di ba sabi ko kanina, yung mga not feeling well. Get well soon ha. Uminom lang ng tamang gamot. At saka maraming maraming tubig. At saka dapat nasa... tamang tao din. Dapat kasama mo ngayon. Hoy, check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ang ating mga pongging-pongging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Alright, tanggapin natin ang report ni HPG J. Tagalog of RJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
2: Yes, Ariston. May niya kumbong. May build-up na dyan. At sa Biro, pupunta naman na face-to-face. Build-up na rin dyan. Hanggang sa makadaan ako dito sa Jarpore extension, pupunta dito sa Gusa. Napakaluwag naman pupunta sa Gusa. Yung Gusa area, pupunta sa Coastal Road, may pick-up na rin dyan sa Gusa area. At then po sa Lapasan, medyo papunta Lapasan, maluwag naman.
0: Alright, maraming maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon, mga kapatid ang aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, Kita Galtud, RRJ Taxi, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin!
3: Discover the music.
4: 93.7 This is Heart FM.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kaya siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas ka iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: Kaya EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Radio with heart.
12: The best mix of music.
13: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
14: Local talents and artists.

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown City O, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin 446. Beanie with Paro Paro, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Kumusta po yung mga driver natin ngayon, ha? Diba? Kanina, yung iba is napakasaya kasi bumaba na po yung presyo po ng ating mga oil, diba? So, baka naman may mag-sponsor dyan ng full tank, ha? Full tank po ng scooter. Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Shell, kauswagan. Maayong hapon sa inyo diya, ha? Oh, galanog-lanog ang Heart FM. Maraming salamat. And also, hi na din po sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Puerto, ha? Oh, ang ating mga teachers dyan sa may Puerto National High School. Happy listening kay Teacher Emily. At kanyang mga faculty and staff. Happy listening po sa inyo. Kuya Noel! Oh, happy listening sa inyo, Kuya Noel. And also kay Jerry Cabuyaon, ha? Yung mga papuntang airport natin na mga grab cars. Happy listening po sa inyo. Kagayhaan at saka belated happy birthday po dun sa officer nyo, ha. Magandang hapon din po. At saka gayon po din ang birthday ni Sir Joey Obedencia ng Barangay Makabalan. Oh, itong yung miyembro ng Alta Dua Taxi, ha. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy listening. happy birthday sa inyong lahat. Oh, sana may imbitasyon tayo galing kay Sir Joey. Okay lang din kung wala. Kami yung magti-treat sa'yo mo, Sir Joey, ha. Anyway, oras natin, 4:47. Ito na ang ating pamimigay ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Alright, muling ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo po ng bigas sa grocery items. Eto, saan kaya to hihinto? Ah, dito tayo huminto sa may Upol, Misamis Oriental. Bunot na tayo dito. Galing po dyan sa may Igpit. Eto, winner natin. Congratulations kay Risa Hakap. Risa Hakap ng Igpit Upol. Congratulations. Meron ka ng bigas at grocery items. Magkikuha lang po ng inyong papremyo dito sa ating stasyon. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras, sweethearts, 4:48 na po ng hapon. Babalik pa ako with more music. Tutok pa rin. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pagiinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: The price is rise. Overload. The price is rise. Overload.
7: Overload. Tama.
6: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Welcome back mga pininga, this is Doc Bri Palangi. Welcome og salamat sa inyong paghatag og panahon karon. Sa ato ang pag-uban, atong hisgutan ang mga simple, praktikal og natural nga tips para sa mas maayong kahimsog sa lawas, mas kusgan nga lawas og mas malipayon nga kinabuhi. So, stay tuned og sugdan na nato ang atong topic karong adlawa. Unsa may siyensya aning well-balanced life? Unsa ato pagkabalo nga atong kinabuhi balanse ra gyud? Mura ning pag-drive nga kabaluta unsa ang right ug left, pero importante ang balance direction. Murata og naglakaw kabaluta unsa pagtindog, paglakaw og straight nga di ta matumba. Kailangan ang well-balanced life. Unsa ang siyensya niini mga pinanga? Ang mental health challenges nahimo siyang usa sa pinakadagkong mga concern sa panglawas sa atong panahon karon. According to the World Health Organization, more than 1 billion people worldwide are living with a mental health condition, and anxiety and depression are among the most common causes of disability globally. Think about that mga pinanga. Daghan ang mga tao karon dili kamatyunon lang tungod sa mga infectious diseases. Daghan po di ay sa mga tao karon, imagine sobra 1 billion nga nagalisod sa stress, worry, loneliness, burnout, gikapoy nas trabaho, gikapoy nas kinabuhi, gikapoy sa pagbati og nawad-an sa katuyuan sa kinabuhi. Loss of purpose. Karong adlaw mga pinanga, science is confirming an important principle. Unsa man ang mga principle mga pinanga? Health is not found in extremes. Ang kahimsog sa panglawas dili makaplagan diha sa pagsubra. Hala ka sobra ra gyud pagka strikto, sobra ra gyud kaayo sa diet, sobra ra gyud kaayo sa tinuuhan. Ang kahimsog sa panglawas makaplagan ra gyud diha sa balanse. Ang pagkasubra o ang sobra mga pinanga makadaot sa utok sa unsang paagi. Ang mga psychologists ilang na identified ang pattern kanang gitawag all or nothing thinking. Unsa man ang all or nothing thinking? In simple terms, ang all or nothing thinking imong gitan-aw ang black and white lang, or success or failure, or right or wrong. Walay middle ground. For example, kung dili nako ni ma-perfect kaayo, ma-failure ko, mo'y muhang ma-feel. Kung ma-miss ni mong usa ka adlaw sa pag-exercise, murag ma-feel na ni mo nga ang tibuok ni mong health program na daot na. Kung ang imong asawa or bana mo disagree sa imuha, musupak sa imuha ba? Moingon din ka dayon nga, wa naman ni mahigog magnis ko ah. Tama baan? O niya, pag makahimo ko og sayop, makahimo ta og mistake, labi na sa ato ang wali or sermon ba or sa tong pag-istorya, mubati din ta dayon nga mura man kung dili ko fit ani akong trabaho. Kung naatay makita nga leader nga nakahimo og isa lang kamali nga desisyon, mukonclude din ta dayon nga ay bad na siya nga leader. Instead of recognizing that people and situations are often a mixture of strengths and weaknesses, all or nothing thinking jumps to extreme conclusions. Dapat di ay, imbis nga atong ilhon nga ang mga tao o ang mga sitwasyon, mixtures na sagad sa kusog o kaluyahon. Dapat dili gyud ta mo ambak dayon sa extreme nga conclusion. One-sided ba? All or nothing thinking ra gyud bitaw ta. Gitawag na siya sa psychologist cognitive distortion. Daot imong panghuna-huna. Sa unsa nga mga nadaot atong huna-huna, natay naandan nga panghuna-huna nga dili sibo sa realidad. Dapat maghuna-huna ta before ta mo conclude, dapat ipahaom nato sa realidad. Mali din na di ay kining mubati ta nga kinahanglan ang tanan gyud must be perfect. Everything must be perfect. kay pag-ingani ang ato ang klase sa panghunahuna. Ingon ang research, duolta taas ta sa kabalaka, depression, burnout, dali kamaluya, o panag-away sa relasyon. Relationship conflict. The human mind functions best when it learns balance. Ang atong hunahuna mo function siya pag-ayo kung mutuunta, mukatunta, nga balansi lang yun. Flexible ta o healthy perspective. For example, mga pinanga, masubrahan tag-trabaho, kapuyon ta. Kung masubrahan po tag-lingaw-lingaw, mawala po ang ato ang lack of purpose. Kung masubrahan po tag-kabalaka, ma-emotionally fatigue po ta. Kapuyon ang ato ang lawas, bisag wa tay trabaho physical. Kung sobra po diay ang excitement, mo resulta po na siya og instability. Dili balansi. Sobrang gugma. Sobrang ka-excited. Excite kay ka. Ayaw gyud, tama lang nga excitement ang kinahanglan nato. Pwede ta ma-excite pero dapat tama lang, ayaw pa sobrahi. Dapat ang excitement dili siya mok over kaysa mga rational reasons. Ang pinakahimsog nga pamaagi habit makita ra gyud sagad sa balanse nga pamaagi. Ang mga researchers ilahag yung nakita, perminti gyud nila makita. Repeatedly found nga ang mental health nato is strongly affected by lifestyle habits. Kanya tong panghuna-huna nato pinangga ba? Grabe gyud, maapektuhan gyud na siya pinaagi sa atong mga naandan nga mga lifestyle. Pananglitan ang regular exercise makapababa sa stress hormones. Ang pagbaklay makapa-improve sa atong kagana or sa atong mood. O sa ato ang mental clarity, ang pagbaklay. Ang insaktong pagkatulog mo pa-improve sa emotional control. Kana bitawang di ka kapugong sa imuhang reaksyon, di ka makapugong kaayos imong debate, panahon ay mga temptasyon, di ka kapugong sa kaugalingon, usa sa mga hinungdan, kulang kagtulog. Kay pagkulang kagtulog, mubo kay ang imuhang buot. Timan igod. Kana bitawang nakulangan kagtulog, unya makamata, ha, grabing mag-wild. Diba? Biruin mo ang lasing, wag lang ang bagong gising, diba? Kanang mag-wild or sa puton nga inigmata sa buntag sa puton, timailhan na siya nga kulang kagtulog. Mailhan nimo nga okay imong tulog pagmata nimo gaan imong paminaw, makakontrol ka sa imuhang emosyon. Ang lifestyle habits like muhatag kag panahon di as kinaiyahan, adto kag dagat, adto kag kakahuyan, adto kag nindot nga overview, makapalower na siya sa anxiety. Mga kabalaka, grabe mong kabalaka, matag sayo tan-aw gud sa sunrise, tan-aw ka sunset, tan-aw ka sa nindot nga kabuntagon di sa overview, mga kinaiyahan. Apilan pag yun mo nagpag-ampo kung nakay anxiety, usa na sa mga pamaagi. Ang imong lifestyle sama sa healthy relationships mo pa-improve sa resilience. Grabe ang imuhang kalig-on sa imong relasyon. Bisag natumba mo, makabakod mo dayon nga naman tungod kay naay healthy relationships.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo anak.
6: I love it. Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsules, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang infeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: EXL Makabuhay.
0: Basta healthy, happy. Hinumduman na ito ang atong lawas o ang ato ang huna-huna, wa na magbulag. Lain-lain na nag-location pero wa na magbulag ang lawas o ang huna-huna. Kung ang lawas mag-suffer, mag-antos, ang imo pong huna-huna mag-antos. Kung ang imong lawas imong ipa-improve ang imo pong huna-huna, mo-improve po na siya mga pinaga. Kini nga mga area, mauni nakita sa research nga, ang tao muuswag unya makakaplag siyag lasting well-being kanang hangtod-hangtod gyud ba nga bisan sa iyang kataas na siyang edad, mubati gyud siya og fulfillment, mubati siyag ka satisfy siyang kinabuhi basta naaning at least kaning lima: naakay kahimsog sa physical, naakay kahimsog sa panghunahuna, naakay meaning and purpose, kabalo ka sa mga katuyuan, kabalo ka sa kahulugan. Nganong nahitabo ni, nganong ginatrabaho ni, nganong niagwanta ka, nganong naaka ni ana, dapat kabalota ana. Una na kay positive relationships, ikaapat, ikalima, na kay spiritual life, na kay kinabuhi sa imong spiritual. Daghang mga tao nag-focus lang sa usa ka area, ang uban pod ilahag yung ginatagaan yung emphasis ang kwarta, unya ang pamilya nila gipasagdahan. Ang uban pod ginapaningkamutan nila ang success, pero ilaha pong ginakalimtan ang kahimsog sa panglawas. Ang uban pod nag-atiman gyud sa panglawas, pero ang ilahang kalag, ang ilang soul, wala matiman. Eventually, mga pinanga, ang imbalance mo produce na siya og pagkaluya. Mauna nga dapat balance na tanan. Walay isa lang ka-focus, pinanga. Wala lay pipila i-focus niya ang uban, imuha na siyang pasagdan, ayaw. Kung ang atong mga lawas, under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka, nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas o pwede pod maka-experience ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakit ta, dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini naani siya'y chalcones o sa siya ka natural plant compounds with antioxidant properties nga mutabang pag-proteksyon, mubantay sa itong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Og musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o guban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, rich in B-complex vitamins ni mga pinanga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress mga pinanga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B-vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na puno siya'y vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection ug motabang sa tong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na puno siya'y bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mopalami sa tulog, mulimpyo, mutabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabi daghang kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tagduha tagtulo inumon dayon tulog. Hinom duman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun, nasa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, I'm
8: Magumay. Stress from work? Pananakit ng katawan? Worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasanggamo sa anumang hamo ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Katagamo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, EXL Makabuhay.
0: Basta healthy, happy!
1: Magbilin tagasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan.
0: A strong body may carry you through the day, but a balanced life will carry you through the years. Through the years.
1: Kung ligon ka, kusgan kag lawas, pwede ka makalahutay usa ka adlaw. Pero kung balanse ang imong kinabuhi, pwede ka mabuhi og makalahutay sa taas nga kinabuhi og daghang mga katuigan. Napay dugang kasabihan, the tree o ang kahoy that grows evenly stands longest against the storm. Kadto daw ang kahoy nga nagabarug, nagatindog, nga balance ba, straight siya. Pantay ang iyahang pagbarog. Maunang klase mga kahoya nga makatindog batok sa mga bagyo. Kaya kung naamay mga kahoy nga baliko, pag-abot sa bagyo, samutan. Same gihapon sa itong kinabuhi. Kung baliko, dili balanse, wata nagtindog nga balanse, muhabot ang daghang pagsulay,
0: tumbag yung tapinaga. Nay katapusan nga kasabihan, a man may strengthen his muscles and still be weak. Ang usa ka tawo pwede niya pakusganon ang iyahang mga braso, mga muscle, pero magpabiling way kusog gihapon siya. Kaya nga naman, true strength comes when body, mind, and soul grow together. Kaya ang tinuod day nga kusog sa panahon ang lawas, ang huna-huna, o ang kalag, kanang mayong tagkalag, nagmando sa imong panghuna-huna, mao na siyang pinaka nag-lead kung unsa imuhang huna-hunaon, spirit na to, pinanga. Pag mag-work ning tulo, lawas, huna-huna, o kalag na to, mao na siya ang makapa, ligo na to, pinanga. Tinuod nga naatay kusog. Kaya sa oman ng kusganta o mga bokton, pero napuno ka sa discouragement, napuno ka sa kahadlok, di ba? So, ang practical lifestyle challenge na ito mga pinanga sa tuang topic for today, itry ning lima ka mga habits. Number one, pangita yung pamaagi nga makamove yun ang imuhang lawas. Dili ka more on lingkod, more higda. Unya, mo spend yung oras sa gawas. Unya, katulo, dapat naakay kastorya. Labi na katong imong gihigugma. Ikaw pat, learn something valuable. Bisag senior na ta, mukat-on gihapon ta unsa man ang mga pwede na ko matun-an pa. Ikalima, spend quiet time with God. Kada adlaw na adyo kay oras uban ang Ginoo. Ang ginagmay matag-adlaw nga mga pag-anad-anad or habits, mu-produce ni siya, muhatag ni siya powerful long-term results. Amen. Interestingly, mga pinanga, long before psychologists studied mental wellness, ang Word of God nag-describe na sa usa ka model of balanced human development. Ang word for today, mabasa sa Luke chapter 2, verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and men. Kinila nga single nga verse nagpakita na upat ka area sa pagtubo sa usa ka tawo. Number one, wisdom. When we say wisdom, mao na siya ang mental development na to. Kung may ingon po tag stature, ikaduha, ang physical development. Ikatulo, favor with God. But pasabot, spiritual development. Ikaupat, favor with man. But pasabot, i-develop po nato ang social. So, mao niya makapabalance nato nga gi-confirm sa siyensya nga ang mga modern wellness experts ilahag yung gi-describe ang health o ang kahimsog sa panglawas through several dimensions. Number one, mental, physical, social, spiritual. Mao na susa ka journal giingon, God desires people to possess well-balanced minds and symmetrical characters, avoiding unhealthy extremes and developing the whole person harmoniously. Gi-emphasize nga dapat ang tanang faculty area sa itong hunahuna o sa atuang character, kinahanglan i-cultivate siya rather than allowing one area to dominate while others are neglected. So atong ipangutanas itong mga kaugalingon, kumusta man akong physical health? Kumusta pod akong mental health? Kumusta pod ang akong relasyon? Kumusta pod ang ako ang paglakaw uban sa Dios? Perhaps God is inviting you to strengthen one area that has been neglected. Dili kinahanglan nga usbon nimo tanan karong adlawa, isa kapag pili nga healthy choice, one healthy choice, one encouraging conversation, one prayer, one step closer to Christ, and those small steps repeatedly daily can transform a life. This is Doc Bri Palangi reminding you, health is not found in extremes. Health is found in balance. And true balance is found when Christ is at the center, when God is at the center. Stay healthy, stay hopeful, and remember, God desires not only to add years to your life, but life to your years. Until next time, God bless.
11: Basta healthy, happy!
12: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
13: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
14: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Elma Kumar.

0: EXL Makabuhay Plus. Kaya mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ayat, it's Elma Kumay.
0: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ayat, it's Elma Kumay.
6: 93.7
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
9: Radio with heart.
3: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Smart FM News Update.
1: Pinagtibay ng Central Mindanao University o CMU ang kanilang legal at eksklusibong karapatan sa pamamahala ng University Land Reservation sa Bukidnon na may lawak na humigit kumulang 3,000 ektarya alinsunod sa Presidential Proclamation No. 476. Sa inilabas na pahayag ng Universidad noong Hunyo 19, binigyang diin na ang naturang lupain ay nakalaan para sa edukasyon, research, extension services at development at hindi maaring gamitin para sa ibang layunin batay sa mga desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa CMU, ilang desisyon ng Korte Suprema ang kumikilala sa kanilang karapatan sa nasabing lupain, kabilang hindi pagsaklaw nito sa agrarian reform distribution at mga pagdideklara na hindi ito maituturing na alienable public land. Iginiit ng pamunuan ng CMU na patuloy nitong ipagtatanggol ang karapatan ng universidad sa nasabing lupa sa pamamagitan ng legal na proseso at pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart FM Time. It is now 6:02.

0: Heart FM Time. It is now 6:19.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:17.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

lumipad at ako'y iniwan mo pa, diba? Ginawa mo pa kung tanga ha, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa.

0: Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan,
4: testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
4: Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
0: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
4: ang sikreto ng kutis na blooming.
0: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa linaw,
0: gluta para sa kintab,
4: papaya para sa kinis,
0: at carrot para sa healthy glow.
4: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
0: at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap,
0: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
0: Hanapin
4: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
0: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Glow na todo
0: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
0: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
0: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
0: na may positibong epekto sa katawan
4: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
0: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na
2: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi
2: ang kagalingang hatid
0: ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
0: patotoo,
2: karanasan,
0: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na
0: ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bramang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatutunan. Hatid yan sa atin siyempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1.

Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating paladudunan.

Tawag na po ninyo ang inyo po namang mga kwento. 0969-226-9623 ang inyo po namang pwedeng tawagan dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan.

Available na po ang ating pa namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, yung mga naghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Tawag na po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Ang numero again, 0969-226-9623 mga kaibigan.

Tawag lang po ninyo sa aming sa ating programa ang inyo po namang mga tanong. 09 69226 9623 ang numerong pwedeng tawagan po ninyo kung may mga katanungan po kayo.

kung meron po kayong kwento, itawag nyo na yan, mga kaibigan, sa adi pa namang paladudunan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan.

Tawag na po ninyo mga kaibigan 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

pwedeng-pwede po sa mga may sumasakit ang duhod po, mga kaibigan. Arthritis. Yan po, mga kaibigan, ay isa po sa mga natutulungan na ng ating po namang rice coffee. Marami na po sa ating mga kababayan ang nagpatunay na ang duli-duli po na pag-iinom ng ating rice coffee makakatulong po naman para maibsan po naman yung sakit na inyo po namang nadaranasan. Gaya po ng tungkol po naman sa arthritis. Ano po? Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, ang arthritis po ay nakaka-apekto po sa milyong-milyong tao sa buong mundo. At maaaring maranasan po ng sinuman, anuman ang edad, bagamat mas karaniwan daw po ito sa mga matatanda. Pero may mahigit pong 100 uri ng arthritis. Ngunit yung osteoarthritis po, mga kaibigan, ay yung pinakalaganap. Tsaka po yung rheumatoid arthritis. Base po yan sa mga pag-aaral, mga kaibigan. Nagkakaiba po yung mga paunahing sanhi po ng arthritis, depende po sa uri po nito. Ngunit maaaring kabilang dito po yung pagkasira ng kasukasuan, yung mga sakit na autoimmune, infeksyon, o yung metabolic conditions po, mga kaibigan. Ang ilang factors po sa panganib tulad po ng pagtanda, genetics, labis na timbang, at pinsala sa kasukasuan ay maaaring magpataas po ng posibilidad ng pagkakaroon po ng sakit na ito, mga kaibigan. Bagamat sabi po ng mga eksperto, ano po, sa mga pag-aaral na nababasa po natin, wala daw pong permanenteng lunas arthritis, pero may iba't ibang paraan para magamot po o kaya mapangasiwaan po yung mga sintomas at mapabuti po yung kalidad ng buhay, maalis po yung mga sakit na yon ng tuhod, ng paa. Dahil po sa arthritis, kabilang din po dito yung paggamit po ng gamot, physical therapy, at pagbabago po ng uri ng pamumuhay sa ating po namang katawan. At sa malubhang kaso po, operasyon ang ginagawa. Ano po, yun po yung base po sa mga pag-aaral. Pero sabi nga natin, dahil po sa mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na umiinom na po ng ating produkto, nakakatulong po ang araw-araw at tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello? Naputol.

Kaya naman, inaanyayahan po natin ang lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee na simula na po yung pag-iinom po nito, mga kaibigan. Ano po? Dahil marami na po ang natutulungan at nabigyan po ng lunas, natulungan sa kanila po ng mga karamdaman sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Yung araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

Kaya po naman, kung may mga katanungan po kayo, may mga tanong na sa inyo po namang isipan, itawag nyo na po yan sa ating po namang programa 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Muli, 0969-226-9623, yung ating po namang numero. Pwede rin po kayong mag-text at kami po yung tatawag sa inyo, mga kaibigan. I-text nyo lang po na kailangan nyo pong makausap po si Kuya Boy. Pwedeng-pwede po yan, itawag nyo po sa amin at kami po yung, o kaya i-text nyo po sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Isang text lang po, mga kaibigan, ano po, para hindi na kayo mag-gumastos pa na magpa-load. Kung meron lang po kayong pan-text, text nyo lang kami at kami po yung tatawag sa inyo para makapag-usap po tayo at malinawan po kayo sa inyo po namang mga agam-agam sa inyo po namang isipan.

Kuya Boy, lagi pong nasakit ang likod ni Mama. At ano to? May rice coffee ba dito sa amin? Pwede po ba siya nito? Pwede po. Nakakatulong po yung ating rice coffee. Pakisabi po, paki-message naman po kami kung saan po kayong lugar. Sa Pilipinas po, halos po humigit kumulang 1 milyon na Pinoy ang nakakaranas po ng pananakit ng likod. Ano po? Isa rin po ito sa pangunahing dahilan ng pagliban sa trabaho ng mga empleyado. Maaring may kasamang karagdagang kirot po sa gulugod, kalamnan o mga ugat sa likod ang pananakit po ng likod. Karaniwan itong nagmumula po sa pamamaga, pilay o labis na strain sa likod, mga kaibigan.

meron po bang available dito sa Kasiguran Sorsogon? Kasiguran Sorsogon. Wait lang po, ha. Siya ba yung tungkol sa sakit sa likod? Teka lang. Kasiguran Sorsogon. Tingnan natin meron po sa Kasiguran Sorsogon ng atin po namang rice coffee. Ang alam ko po, meron po dyan sa Kasiguran, sa Ace Sun Pharmacy. Yung dati pong RLX Pharmacy, Santa Monica Drugstore, Kasiguran P-Care Drugstore, Lee Ann Store, and Shanley Store. Lahat po yan sa Kasiguran Sorsogon, mabibili po yung ating rice coffee. Again, dyan po sa Sorsogon, sa Kasiguran, Kasiguran Sorsogon, Ace Sun Pharmacy, dati pong RLX Pharmacy, Santa Monica Drugstore, meron din po, Kasiguran P-Care Drugstore, and Lee Ann Store, at Shanley Store, mga kaibigan. Dyan po yan sa Kasiguran Sorsogon. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po nito, R-I-S-E. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang rice coffee. Hanapin po ninyo yun, mga kaibigan, na nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Naputol din. Mukhang nahihiya sila. Muli dyan sa Kasiguran na Sorsogon, sa mga nagtatanong sa atin, dyan po sa A-Sign Pharmacy, Santa Monica Drugstore, Kasiguran, P-Care Drugstore, Lee Ann Store, Shanley Store. Marami din sa atin na nagtatanong dyan po sa Masbate. Ano po? Sa Masbate po, meron po sa Aroroy, sa St. ST Pharmacy, Chok Choy Chai Pharmacy, and Cups Pharmacy. Sa Aroroy po yan, mga kaibigan. Sa Baleno naman, Masbate, Altea Pharmacy. One Love Drug Store sa Baleno. One Love Drug Store. Sa Balud, Masbate, Altea Pharmacy. Sa Katayngan, Masbate, yung mga nagtatanong sa atin, marami po kasi mga text messages dito ng mga taga Masbate. Sa Katayngan, RX Med Pharmacy.

Habang po sa Milagros, yung mga nagtatanong din sa atin, yung mga nagagawin po naman ng Milagros o yung mga taga-Milagros na nakatutok po naman sa atin, Milagros Masbate, available po yung ating rice coffee dyan sa MJ Pharmacy, Madresia Drug, Butika Vic Vic. Dyan po yan sa lahat, mga kaibigan, Milagros Masbate.

At syempre sa Placer. Placer, mas bate yung mga taga-Placer, mga kaibigan. Diyan po sa Placer Drugstore at La Niña Pharmacy. Yung pwede po nating mabilhan ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa mga taga-Uson, Masbate, meron din po dyan sa inyo ng ating rice coffee, mabibili po sa AL Saldua Drugstore. Pati po yung ating sabon, mga kaibigan, pwede nyo pong ipagtanong-tanong para kahit paano po, mga kaibigan, makapagsimula na rin po kayo sa paggamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

Muli, sa lahat ng mga patuloy na dumarami po namang mga gumagamit na po ng ating po namang rice coffee dyan po naman sa Masbate, maraming salamat po naman sa kanilang lahat.

Ganon din mga kaibigan, dyan po sa Catanduanes. Yung mga nagtatanong din po, yung mga bumabato din po ng kanila po ng mga katanungan dito po sa ating programa. Napakarami din po mga kaibigan na mga kababayan po natin sa Catanduanes ang nagpapaabot ng kanilang mga mensahe. Sa Bato, Catanduanes po mga kaibigan, Sed Pharma and TGP Bato. Okay, TGP Bato. Things Enterprise. Lahat po yan sa Bato, Catanduanes po mga kaibigan. Sa Karamuran, meron na din po mga kaibigan ng ating rice coffee, Karamuran, Catanduanes. Meron po dyan sa Kobe's Drug Store 2. Ganon din po sa Pandan, Catanduanes. Meron din po dyan sa Kobe's Pharmacy. Sa mga taga San Andres, Catanduanes po mga kaibigan, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa ACC Hypermart. Tandaan po ninyo ha, yung mga butika na binabanggit po natin para hindi na tayo mag-isa-isa mga kaibigan. At kung talagang nahihirapan kayong tumawag mga kaibigan, eto binabanggit ko na po yung mga lugar. Diyan po sa inyong mga probinsya kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ano po, para makapagsimula na po kayo o makapagpatuloy na po mga kaibigan. Makapagpatuloy na po sa pag

0: At siyempre maging din sa Cam Norte, mga kaibigan. Available na po sa Daet, ano po ang ating rice coffee. Ito po yung mga lugar na talagang nag-uumapaw po naman ang mga kababayan po nating umiinom na ng ating rice coffee. At marami po mga text message ang pinapaabot po sa atin. Diyan po sa Daet, mga kaibigan. KGM Pharmacia 2. JMP Doctors Generic Pharmacy. JMP Doctors Pharmacy Lukban. Estelita Store. Medcare Generics Pharmacy. Gemma Glen, Igmedyo Bumbase, Dong and Isabel Store, New International Chinese Drug, Global Generics, Butika Santo Rosario, Fem Drug, St. Magdalene's Pharmacy, Medcare Generics Pharmacy, sa Lukban po yan, Butika ni Gracia, Arisa Pharmacy and Med Supply. TRDG, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Nanay? Hello po.
1: Hello po.
0: Umiinom na po kayo ng rice coffee, ma'am?
1: Isang ano pa lang po.
0: Isang karton.
1: Opo.
0: O, ano naman po yung nakita ninyong nagbago sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee? Nanay?
1: Nag-ano po ang tomati.
0: Ano yun?
1: Opo.
0: Gumanda?
1: Ganda na po. Pagtulog.
0: Gumanda na yung pagtulog mo, apo. Sige po, maraming salamat po. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye.
0: Thank you very much po, maraming salamat.

0: mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7.
1: This is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:04.

0: Heart FM Time. It is now 8:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, iso sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:29.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM buginoon 10 minuto bago sumabit ang 7 o'clock bilog na naman ang buwan may topak ka na naman tinamayin ka pares mo kahit naman yata hindi bilog ang buwan may topak palagi eh no that song was brought to you by Virginia Hot Dog basta hot dog Virginia magandang umaga ang Laguna family sa may Tablon ha maraming salamat sa inyong pakikinig laging nakikinig din ito ba? Oh, thank you so much. Magandang umaga sa mga kabataan diyan sa may Baybay Alubihid. Magandang umaga ginagogo kay Gage, kay Siflong, kay Ethan, kay Sam, at saka kay Lalang. Eh, love you tanan ha. Thanks. Galing kay Petyong. Nagang salamat, Petyong. Driver yata ito ng taxi. Hindi ako nagkakamali si Petyong. Thank you sa pagpaminaw. Aras na para sa ating The Price is Rise Overload. Magbigay tayo ng bugas at saka groceries ha. Ito na ang ating draw. Pili tayo ng lugar kung saan tayo bubunot ang ating unang winner. Ruleta select! Ang aming studio narito po sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Gusa! Puno tayo sa drop box ng gusa. Yun, no? Oh, nakasulat. Uy, gusa lang, gusa. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas sa may gusa, Sherwin Makiling. Oh, Sherwin Makiling, congratulations. Nakadaog ka ng bugas at groceries. Pumunta ka dito, ha? Magdala ka ng ID. Okay? Ganun din, ito yung mga pangalan pang babagitin ko. Ito po yung mga nanalo pa ng bugas at saka groceries, ha? Novi Lu Alimoncon. Novi Lu Alimoncon ng Bayabas Zone 5. Congratulations. Ganun din kay PJ Bewang. PJ Bewang ng Savior Compound. Carmen, congratulations. George Oro ng Jericho Taxi. George Oro ng Jericho Taxi. Congratulations. Ganun din kay Ian Samuel Melchor. Ian Samuel Melchor ng Carmen din pala ito. Savior Compound din. Aba, ito na tsaka itong si Riza Jacob. Riza Jacob ng Igpit Opol. Congratulations. Mga nanalo po yan ng bugas at tsaka groceries. Abangan natin ha, kasi bawat oras po may nananalong bago. Kaya naman, sweetheart, padayon lang sa pagpaminaw. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Inihatid dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace against more value. On for a break. Kabalik tayo with more. Stand by.
1: Park 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: Hi, EXL Makabuhay. Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
14: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
15: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, mga minor de edad may pananagutan pa rin sa ilalim ng Juvenile Justice Law ay kay Senator Kiko Pangilinan. Balitang nasyonal pa rin, Tab Baldwin humarap sa NBI kaugnay ng pagkamatay ng 2 atleta. Balitang nasyonal pa rin, ICC, idilatag ang mga patakaran para sa paglilitis kay FPRRD. Headlines sa ating balitang lokal, Caudi, magdaraw sa public hearing sa panukala pagtaas ng singil sa tubig. Sa balitang lokal pa rin, RDA clearing team pinalamig ang kanilang operasyon hanggang alas 11 naman ng gabi. Headline pa rin, sa ating balitang lokal, CDO City Council, suportado ang pagtatayo ng bagong Hall of Justice. Sa balitang lokal pa rin, mahigit sa 100 tupa, inabot ng Bureau of Animal Industry sa LGU Misamis Oriental. Headline naman sa ating balitang Bukidnon, 24 na barangay ng Malaybalay pinarangalan sa Regional Sandugo Award 2026. Sa balita Bukidnon pa rin, MFRDA, paalala sa mga rider iwasan ang nutshell helmet at tsinela sa pagmamaneho. Sa balita Bukidnon pa rin, LGU Baungon, aprobado na ang Risk-Informed Land Use Plan at Zoning Ordinance. Headline pa rin sa ating balitang Mindanao, close the fishing season sa Davao Gulf. Mahigpit ay pinatutupad sa Davao Oriental. Headline naman sa ating balitang international, singil ng Japan para sa single entry at multiple entry visa, tinaasan. Sa iba yung dagat pa rin Bangladesh sa Prime Minister na sa Malaysia para naman sa 6 na araw na tour sa Asia. Sa ating balitang sports, McCollum mananatili sa Hawks matapos pumirma ng bagong kontrata. Sa ating showbiz balita naman sa Versosa, inaming hindi na sila nag-uusap pa ni Rian Ramos.
11: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Miyerkules, Hunyo 24, ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Nel R. Shaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
2: Hard FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras sa atin ngayon, 24 na minuto makalipas ang 7 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Iginiit ni Senator Francis Kiko Pangilinan na may pananagutan ng mga menor de edad na sangkot sa krimen sa ilalim naman ng Juvenile Justice and Welfare Act. Taliwan sa sinasabi ng ilang kritiko na hindi sila napapanagot. Ayon sa Senador, ang mga batang lumalabag sa batas ay hindi basang pinapalaya kundi dumaraan sa mga interventions upang maiwasan ang pag-ulit ng krimen. Naglabas ang payag si Pangilinan matapos ang panawagan ni Senator Robin Padilla na amyandahan ang batas at ibaba ang edad ng criminal responsibility. Kasunod ito na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban na ikinasawin ng 3 katao at ikinasugat naman ang 11 pa kung saan 2 minor de edad ang suspect. Ayon pa kay Pangilinan, iligal ang basang pagpapalaya sa mga minor de edad na sangkot sa krimen at may kaukulang parusa para dito. Natatandang si Pangilinan ang principal author ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
1: Sa hiwalay na balita, humarap sa National Bureau of Investigation, NBI, kahapon, Hunyo 23, ang dating Ateneo men sa basketball head coach na si Tab Baldwin. Kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ng student athletes na si Narine Baterbonia at Divine Adili. Nagbigay si Baldwin ng pahayag sa mga investigador upang makatulong sa paglilinaw ng insidente kung saan nalunod ang 2 atleta habang nagsasagawa ng team building activity sa Dipakulaw, Aurora nito lamang Hunyo 8. Humingi rin ang paumanhin si Baldwin sa mga pamilya ng mga nasawi. Gayunman, iginiit ng ina ni Baterbonia na nais nilang mapanagot ang sino mang mapapatunayang may pagkukulang sa nangyaring trahedya. Matapos ang insidente, nagbityo na rin sa kanilang mga posisyon sina Baldwin at dating team manager na si Epoch Kimpo.
2: Hard FM, balita!
0: Aras na 7:26 na nagmamadaling umaga, panguli sa atin ng ating balitang nasyonal. Naglabas naman ng International Criminal Court o ICC ng mga panuntunan para sa pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa ICC, babasahin ang mga sakdal sa magsisimula ng paglilitis sa November 30, 2026. Inatasan ang prosekusyon na magsumite ng trial brief, listahan ng mga testigo at mga ebidensya bago matapos ang buwan ng Agosto. Binigyan naman ng hanggang Oktubre at 30 ang kampo ni dati Pangulong Duterte upang ihain ang kanilang mga pagtutol at ilahad ang pangkalahatang depensa. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin sa kustodiya ng ICC si dati Pangulong Duterte mula pa noong Marso ng 2025 habang sinasa ilalim din siya sa panibagong medical examination upang matukoy kung maaari ba siyang humarap sa paglilitis.
2: Hard FM Balita.
0: Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago naman tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Hard FM Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal, magsasagawa ang Cagayan de Oro Water District o County ng 2 araw na public hearing. Ito'y kaugnay pa rin ng iminungkahing pagtaas ng water rate sa lungsod. Ay kay County Board Chairman Dr. Jenny Canio, isasagawa ang mga konsultasyon sa Hunyo 24 at 25 sa mga barangay ng Balulang, Carmen, Barangay 24 at sa Tablon. Dadalo rin sa mga pagdinig ang mga kinatawan ng Local Water Utilities Administration o LUWA upang magsilbing tagamasid at mangalap ng mga opinion at komento mula naman sa publiko. Sa ilalim ng panukala, target ng county ang kabuang 80% o 68% pagtaas sa singil sa tubig na ipinatutupad o ipatutupad sa loob ng 2 taon, 40% sa unang taon at karagdagang 28% sa ikalawang taon. Bukas ang public hearing sa lahat ng residente ng Cagayan de Oro na nais magpahayag ng kanilang saloobin hinggil pa rin sa panukalang water rate increase. Aras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan, ha?
1: Samantala, pinalawig ng Roads and Traffic Administration ang oras sa operasyon ng Roads and Sidewalks Clearing Unit o RASCO sa Kungun Market matapos patupad ang dalawang shift ng duty na tatagal hanggang alas 11 ng gabi. Ayon kay Night Market Management Committee o NMMC Co-Chairman Attorney Egay Uy, bahagi ito ng akbang ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang mahigpit na pagpapatupad ng suspensyon ng night market sa lugar at mapanatili ang kaayusan sa mga kalsada at bangketa. Ipinaliwanag ni Uy na dati ay hanggang hapon lamang ang operasyon ng clearing team, ngunit pinalawak ito upang magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabantay at paglilinis sa mga pangunahing lansangan ng Kugon. Sa ilalim ng bagong schedule, ang unang shift ng RASCO ay magsisimula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 o alas 3 ng hapon, habang ang ikalawang shift ay mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi.
2: Heart FM, balita!
0: Oras natin alas 7.29 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sanay ng ating balitang lokali na probahan naman ng Cagayan de Oro City Council ang isang resolusyon na humihiling o humiling sa Supreme Court of the Philippines ng suporta para sa pagtatayo ng isang moderno at permanenteng Hall of Justice sa lungsod. Ay kay City Councilor John Rodriguez, mahigit isang dekada nang umuupa ng gusali ang mga korte sa Masterson's Avenue matapos masunog ang dating Hall of Justice. Arya hindi nararapat na ang isang highly urbanized city tulad ng Cagayan de Oro ay walang sariling permanenteng pasilidad para sa hudikatura. Target na maitayo ang 2 bilyong pisong Hall of Justice Complex sa Barangay Indahang sa tulong pa rin ang pondong isinusulong ni Congressman Rufus Rodriguez.
1: Samantala, panguli sa anay ng ating balitang lokal, nakatanggap ang pamahalaang panalawigan ng Misamis Oriental ng 170 tupa mula sa Bureau of Animal Industry o BAI noong Hunyo 18 bilang bahagi ng Sheep and Goat Expansion Project o SGEP ng Department of Agriculture. Ayon kay Provincial Agriculture Officer in Charge Michelle Ross Lays, ilalagay ang mga hayop sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex at gagawing multiplier farm upang maparami ang layin ng tupa sa lalawigan. Tinataya nagkakalaga ito na mahigit sa 12.7 million pesos ang kabuong halaga ng mga natanggap na tupa kung saan makikidabang dito ang mga magsasaka sa pamamagitan ng distribusyon ng mga magiging anak ng breedership. Inaasahan din ng lalawigan ang pagdating ng karagdagan pang mga kambing, native chicken, pato, baka at baboy mula sa BAI kasama ang technical na suporta sa pag-aalaga ng mga hayop.
0: Aras natin, alas 7.31 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, isasayin niyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Maguindon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: With heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Birch

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikatati ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Oras natin, 33 minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasumaybay sa ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita.
3: Kayo din, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
2: Heart FM Balita.
3: Sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood via Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
3: Dito sa ating live, mangyari po lamang ay pakishare po nito at maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o maging ng inyong mga shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
2: Heart FM Balita.
3: Itama inyo mga arasan, 34 na minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling kumbaga. Play smart, play private, New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
2: Heart FM Balita.
3: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
3: Pinarangalan ang 24 na barangay ng Balay-Balay City sa Regional Santugo Awards at 2026. Nagginanap ka mga kailan sa Cagayan de Oro City? Ito'y bilang pagkilala sa kanilang natatanging suporta sa pagsusulong ng voluntaryong pagdodonate ng dugo. Kinilala rin na Balay-Balay City bilang nag-iisang local government unit sa Northern Mindanao na nakatanggap ng tropeyo sa City Municipality Category para sa mga lungsod at bayan na may populasyong mahigit 200,000. Sa taon ng parangal, pinangunahan ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao DOHCHDNM upang kilalanin ang mga lokal na pamahalaan, barangay at partner agencies na may mahalagang ambag sa pagpapanatili ng ligtas at sapat na supply ng dugo sa rehiyon. Ayon sa City Health Office National Voluntary Blood Services Program, ang pagkilalang ito ay bunga ng matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, mga healthcare worker at volunteer blood donors sa komunidad.
4: Sa iwalay na balita, nagpaalala ang Manolo Fertich Road Traffic Administration o MFRTA sa mga motorcycle rider na mahigpit ay pinagbabawal ang paggamit ng nutshell helmet at pagsusot ng tsinelas habang nagmamaneho. Ayon kay MFRTA Operations Officer III, Jean Paul Villavito, alinsunod sa Republic Act No. 10054 o ang Motorcycle Helmet Act, tanging mga standard at aprobadong safety helmet lamang ang dapat gamitin upang mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga rider sa oras ng aksidente. Aniya, mahalagang sumunod ang lahat sa mga batas trapiko, lalo na ang mga kawaninang ng pamahalaan na inaasahang magsisilbing ehemplo sa komunidad pagdating sa kaligtasan sa lansangan. Kaugnay nito, sinabi rin ng MFRTA na bagamat wala pang umiiral na ordinansang tahasang nagbabawal sa paggamit ng nutshell helmet ng mga pasahero ng habal-habal, dapat pa rin tiyakin na mga driver na ligtas at maayos ang suot na helmet ng kanilang mga pasahero.
2: Heart FM Balita.
3: Aras natin na 7:36 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ang ating balita mula sa Bukidnon. Inaprubahan na ng lokal na pamahalaan ng Baungon, Bukidnon, ang Risk Informed Comprehensive Land Use Plan o CLOP at Zoning Ordinance na magsisilbing pangunahing gabay sa pagpaplano at pagpapaunlad naman ng bayan. Ayon sa LGU Baungon, nakapaloob sa plano ang mga estratehiya para sa mas maayos sa paggamit ng lupa, pagpapalakas ng Disaster Risk Reduction Initiative at paghahanda sa mga posibleng epekto naman ng climate change. Layunin din ng mga dokumento na mapangalagaan ang kaligtasan ng mga komunidad, maisulong ang balansing pag-unlad at mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga residente. Naniniwala ang mga lokal na opisyal na ang pag-aproba sa CLOP at Zoning Ordinance ay mahalagang hakbang upang matiyag ang isang mas ligtas, matatag at climate resilient na baungon para sa mga susunod na taon.
2: Heart FM Balita.
3: Alas 7:37 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality. Very affordable.
2: Heart FM Balita.
3: Dabago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
3: Closed the fishing season sa Davao Gulf. Maigbit na ipinatutupad dyan po sa may Davao Oriental. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Gana. Carl, mayong buntag. Detalye.
5: Mahigpit na ipinatutupad ng mga otoridad ang taunang closed fishing season sa Davao Gulf na nagsimula noong Hunyo 1 at tatagal hanggang August 31, 2026. Saklaw ng fishing ban ang mga karagatang mula sa Cape of San Agustin sa Governor Generoso, Davao Oriental hanggang sa Davao Occidental. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, layunin ng tatlong buwang fishing ban na protektahan sa mga isdang katulad ng galunggong, alumahan at matangbaka sa panahon ng kanilang pangingitlog. Pinapayagan lamang ang mga restrado mangingisda na gumamit ng mga otorisadong kagamitan sa pangingisda habang mahigpit na ipinagbabawal ang ilang uri ng commercial fishing gear. Nagbabala naman ng BFAR na ang mga lalabag sa regulasyon ay maaaring patawan ng mabigat na multa, pagkumpiska ng kagamitan at iba pang kaukulang parusa. Patuloy rin ang information campaign sa mga coastal communities ng Davao Oriental upang matiyak ang pagsunod sa fishing ban at mapanatili ang yamang dagat sa Davao Gulf. Ito po si Carl Genal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
3: Bigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
3: Alas 7:39 na nagmamadaling umaga. Bago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
1: Heart FM Balitang International.
3: Tataas ng 5 beses ang singil ng Japan para sa single entry visa ng mga dalyuhan. Ay kay Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi, mula sa 3,000 na yen, humigit kumulang 1,170 pesos, ang magiging 15,000 yen na ito, o katumbas naman ng 5,850 pesos. Partikular na magiging epektibo ito sa darating na Hulyo A1. Maliban sa single entry visa, tataas din ang singil para sa multiple entry visa. Mula sa 6,000 yen o 2,340 pesos, magiging 30,000 yen na ito o humigit kumulang 11,700 pesos.
4: Samantala, mainit na tinanggap sa Kuala Lumpur si Bangladesh Prime Minister Tariki Rahman na Religious Affairs Minister ng Malaysia na si Zulfi Hassan. Naglakad sa red carpet si Rahman kasama kanyang asawa si Zubaida Rahman sa gitna ng isang opisyal na welcome ceremony. Nakatakdang makipagpulong ang Prime Minister ng Bangladesh kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ngayong ano ang kahapon sa Putrajaya. Inaasahan tututukan sa kanilang talakayan ang mga usapin ukol sa kalakalan, pamumuhunan, recruitment ng mga manggagawa, enerhiya, semiconductors at ang pangkalahatang ekonomiya. Matapos ang kanyang pagbisita sa Malaysia, lilipad naman patungong China si Rahman sa darating na Martes para sa isang opisyal na pagbisita sa Beijing. Sa imbitasyon na rin ni Chinese Prime of Chinese Premier Li Kuang.
2: Heart FM Balita.
1: Heart FM Sports Balita.
3: Sa ating balita babalakasan sa NBA po ito ha, nakatakdang magpatuloy si CJ McCollum sa Atlanta Hawks matapos umanong pumayag sa isang taong contract extension sa naturang team. Wala na dumating sa koponan noong Enero, naging mahalagang bahagi siya sa playoff run ng Atlanta at nagtala ng average na 18.7 points bawat laro. Kilala rin ang veteranong guard bilang isa sa pinakamahusay na 3-point shooter sa NBA matapos maitala ang hindi bababa sa 153 pointers sa 11 sunod na season.
2: Heart FM Balita.
1: Heart FM Showbiz Balita.
4: Inamin ng businessman na si Sam Versosa na hindi na sila nag-uusap ng kanyang dating kasintahan na si Rian Ramos matapos ang kanilang hiwalayan. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi ni Versosa na bagamat wala na silang komunikasyon, Nananatili siya nagpapasalamat sa mga panahong magkasama sila at itinuro niya itong ilan sa pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Nilinaw rin niya na bagamat napag-usapan nila noon ang tungkol sa kasal, wala umano itong kinalaman sa kanilang paghiwalay. Pinabulaanan din ni Versosa ang mga usap-usapang iniuugnay siya kina Kailin Alcantara at Faith Da Silva at igiliit na magkaibigan lamang sila at madalas magkita sa mga events.
3: Matagal-tagal din sila nagkarelasyon eh, no?
4: Ay, oo.
3: Oo, parang kayo daw nagkakamali 4 na taon.
4: Oh,
3: ayun doon sa nabasa ko.
4: Oh. Tapos naging controversial pa nga itong dalawa kasi nga, di ba, may sumali sila sa Boston Marathon.
3: Ay, talaga ba?
4: O, na nanalo, ay na, na finish sila, finisher. Pero ang sabi, ay dahil, finisher nga sila, pero hindi sila nag-top. Pero, nung natapos, ay nag-top sila. Nasa top finisher sila.
3: Ah, talaga ba? So, ibig sabihin daw, hindi sila napasama doon sa top 10. Pero sa resulta, na lumabas, ay kasama sila. So, ibig sabihin, baka may payola.
4: Yun na nga. Yun na sabi nga nila.
3: May pera kasi talaga to si Sam Versosa.
4: Ay, baba naman. Open-minded ka ba?
3: Open-minded, oo. Ganda ng mga relo niyan.
4: Oo.
3: Nag-regalo yan kay Kuya Will! Take your jacket yan! Ah, di ba? Nag-regalo ng mga mahaling relo yan.
4: Diba? Kaya pala.
3: Oh, at saka ano yan, matindi din ng ipon kasi siyempre, ano tawag dito, tumakbo mayor yan ng Maynila. Lumaban kay Yorme.
4: Yorme
3: diba? Natalo nga lang. But anyway, sana na may makahanap na rin ng tamang babae. May tawag dito, bachelor na bachelor ito eh.
4: Yes. Eh nga, kaya ano nga siya naignay ngayon kay Kailin Alcantara. Yung mga bata pa ito.
3: Mga bata ito.
4: Faith Da Silva. Si Faith yung anak ni dating action star, I think kayo nakakulay siya eh. Si Dennis Da Silva.
3: Dennis Da Silva.
4: Oo.
3: Oh. Siya pala yun.
4: Tapos ngayon, itong si Rian nga, ay matapos yung naging hiwalayan nila. Kasi si Rian nung nag-announce yung hiwalayan.
3: Ah.
4: Through ano din eh, parang sa fast talk din.
3: Oh. Talaga ba?
4: Tito Boy.
3: Doon din siya nagsalita.
4: Aba inuugnay na naman siya ngayon kay Michelle D.
3: Ay, nakita na ba kaya nawawalang envelope?
4: Parang hindi pa ata. Aba, ang update.
3: May sabi-sabi na kasama daw doon sa nawawalang envelope itong si Rian Ramos.
4: Ay?
3: Yun ang ayon. Yun ay ayon sa aming mga bubuwit.
4: Bubuwit.
3: Diba?
4: Napaka-controversial naman ang ampaw.
3: O nga pala, no?
4: Wala pang update.
3: Ay, ampaw pala, hindi pala envelope. Ampaw. Wala pang update. Ano kaya development nun?
4: Walang ano eh. Yung tawag nun, yung driver. Ang last nating nalaman doon ay kinasuhan siya ni Michelle
3: D. Pero wala din naman lumalabas sa mga internet na mga video.
4: Wala.
3: So, ibig sabihin, wala. Hindi, kasi kung habawa hawak ng isang tao, tapos ganyan nagkakasuhan, malamang may lumabas na.
4: Ilalabas na yan.
3: Ilalabas.
4: Siyempre, andyan na yun, nakasuhan ka
3: na. Nakasuhan ka na yan. Pag gagawin mo, edi kitain mo na sarilis.
4: Yun ang ginagawa ng mga tao ngayon eh.
3: Diba? Ewan ko lang pag hindi nag-million-million ng views niyan.
4: Pang-reels, sabi nga nila. Nako, itong si yung mga hiwalayan na ganito. Mga naririnig natin ngayon sa showbiz is,
3: nako,
4: kung hindi nalilink, naghiwalay.
3: Nako nga, uso mo yun yan. Meron nga daw ni si, di ba si John Lloyd Cruz?
4: Isabel, yung girlfriend.
3: Parang rumor ngayon na parang hiwalay na raw.
4: Kasi may cryptic post doon si Isabel.
3: Oo, no?
4: Tapos, ang ganda lang ng relationship kasi nila ni Ellen eh.
3: Diba? Bakit maghihiwalay?
4: Correct.
3: Kasi pumunta sila sa isang resort. Alam niyo naman to si John Lloyd. Pag ito nakatikim ng konting alcohol, di ba? Ay, talagang, at saka Ellen Adar na yan eh.
4: Ay, syempre.
3: Wala naman akong sinasabi. Ang sabi ko lang, ano sila?
4: You know, the things that can happen. At, sabi
3: ko. Mga possibilities. Pero hindi naman natin sinasabing ganun nga. No?
4: Yes.
3: Tingnan natin. Ano ba mga magiging development niya? Sino kaya bagong mga karelasyon ni Sam Versosa?
4: Sino sa dalawa? At, ang tanong ng bayan, nasa ano may huwagang apa?
3: Ayun.
4: Sana'y masagot na in a... sa lalong madaling panahon.
3: Wala kaya si Sam Versosa doon sa ampaw?
4: Yan ang ating aalamin pa.
3: Hanapin natin yung ampaw na yan. Wala, ang mahirap lang maghanap. Wala ang reward eh. Hindi kagaya ng mga... Uy, speaking of reward, nasa na kaya yung mga pinaghahanap ngayon na may mga reward?
4: Ayun si Atong Ang.
3: Oo.
4: 20 million ata yun eh, kung hindi ako nagkakamali.
3: Laki,
4: Tinaas na? 10 million.
3: Ah,
4: Tignan natin kung nasaan mo talaga.
3: Sige, sige. Abangan natin ang mga susunod na mga kabanata. Maraming salamat sa iyo, Chika.
4: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
2: Heart FM Showbiz Balita.
3: Alas 7:47 ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
3: Nasa linya natin ngayon si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi Game. Magandang umaga, ano balita?
6: Good morning, Marnel! Ating Pellet Smith, kung magagaling ka dyan sa Claro Inspect sa kapasok, medyo may pindad ka dahil meron ka ngayon. Karoon ng disgrasya dyan sa pa-corner ng Pellet Smith at banggaan nga ng sasakyan at ang motor. At ang maka... Hindi ko naman ako papunta naman sa Kapitrano, paluwag naman ang Kapitrano. At yan sa papuntang Carmen, okay naman ang bus namin sa Smith. At dito dito sa Thomas Drive, ito na rin dyan. At pabida ang ating MPLA exploding pagwagang.
3: Ayun! Sige, sige. May mga ilang mga lugar na may build-up. May ibang mga luwag pa rin. Eh, pasasaan ba't magiging maayos din ang dali ng mga sasakyan? Sige, may pasero ka ba ngayon?
6: Meron, sir. Pupunta ka rin ngayon sa Bulwa area.
3: Maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
6: Yan ang latest na sitwasyon. Makasada ang aking nadaan sa ngayon.
2: Heart
6: Magnetic
2: Road
6: RRJ Taxi,
2: Pangarate FM, Road
6: Traffic, Alamid.
2: RTA Heart FM, Road Traffic, Alamid.
3: Araw sa ating ngayon, alas 7:49 na ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapan mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Hunyo 24 ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
3: Headlines sa ating balitang nasyonal, mga minor de edad may pananagutan pa rin sa ilalim ng Juvenile Justice Law ayon kay Senator Kiko Pangilinan.
4: Sa Baldwin, humarap sa NBI kaugnay ng pagkamatay ng dalawang atleta.
3: Balitang nasyonal pa rin, ICC inilatang ang mga patakaran para sa paglilitis kay FPRRD.
4: Headline naman sa ating balitang lokal, Kaudi magdaraos ng public hearing sa panukalang pagtaas ng singil sa tubig.
3: Sa balitang lokal pa rin, RTI clearing team ay pinalawig ang kanilang operasyon hanggang alas 11 ng gabi.
4: At si DOC City Council, suportado ang pagtatayo ng bagong Hall of Justice.
3: Sa balitang lokal pa rin, mahigit sa 100 tupa, inabot ng Bureau of Animal Industry sa LGU Misamis Oriental.
4: At headline sa ating balita, Bukidnon, 24 na barangay ng Malaybalay, pinarangalan sa Regional Sandugo Awards 2026.
3: MFRDA, paalala sa mga driver, iwasan ang natural helmet at tsinela sa kanyang pagmamaneho.
4: At LGU Baungon, aprobado na ang Risk Informed Land Use Plan at Zoning Ordinance.
3: Dati balitang Mindanao naman, closed the fishing season sa Davao Gulf, maigpit na ipinatutupan sa Davao Oriental.
4: Headline naman sa ating balitang international, singil ng Japan para sa single entry at multiple entry visa, Tina Asan.
3: Bangladesh Prime Minister, nasa Malaysia naman para sa 6 na araw na tour sa Asia.
4: At sa ating balitang pampalakasan, McCollum mananatili sa Hawks matapos bumirma ng bagong kontrata.
3: At sa ating showbiz balita, Sam Versosa, inaming hindi na sila nag-uusap pa na kanyang ex na si Rian Ramos.
2: Heart FM Balita.
3: Oras natin. Uy, eto muna ha. Makinig. Makinig ha. Oras natin ngayon. 9 minuto makalipas ang... 9 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. O, eto na ha. Abay, lunch time na mga sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet filet o kaya naman one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI, Fair Trade Permit Number, FTEB 257576, Series of 2026. Nating live. Ito na. Masaya natin.
4: Hey, Mami Gemma Popos, maganda umaga. Thank you for listening, ha. Oy. Since may Upper Carmen, lahat ng mga sweethearts natin dyan.
3: Ayun, no?
4: Maganda umaga.
3: Oh, maganda umaga po sa inyo. Dagang salamat. Mga Namina Biharon. Si, Jeline Geb Gales. Ayan, mga taga, ano to? Barangay 17, Burgos del Pilar. Ang buong Gales family nakikinig sa atin. Madaling araw pa lamang ngayon. Nagpaparamdam na. Oh, Tatay Nicolás, si Mami Elaine, magandang umaga po. Si Glenn, magandang umaga rin.
4: Mm. Good morning din sa ating mga sweethearts. Sa Candyville, Canitoan, ang Candy family. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan, maraming salamat.
3: Ayun, maraming salamat. Amy Balobadres, ha? Good morning, mga taga... Taga sa nga ba ito?
4: Kamamanan. Ayun. Oh, si Mayor Miles. Si Mami Roxanne Macha, tsaka si Sir Lorimer Sakala.
3: Ayun. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw, di handapita.
4: Si Adrinlin Lagoroa, shout out chad sa may Zone 4 Bayaba, shout out sa Roa family.
3: Maraming salamat. Si Dr. Heart Dash Heart FM. Teka muna, naka-follow na ba kayo dyan?
4: Follow and share, mga sweetheart.
3: Like and share tayo and follow, ha? Dr. Heart Dash Heart FM. Huwag niyo kalilimutan yung isa pa.
4: Yung
3: Jason Space Heart FM.
4: Maraming hugot
3: doon. Oh, kung gusto mong tamaan ng magaling. Doon ka pumunta. Ha? Jason Space Heart FM.
4: Yung. Si Lola Lalang din ay kinig sa atin dyan sa may Hanupulan, Claveria, Misamis Oriental.
3: Aba!
4: Good morning, Lola.
3: Good morning, Lola. Mag-follow ka na, Lola. Virgie Felicia Estrabella, magandang umaga po. Watching pa rin kami dito sa may Lapasan, Gulambong. Have a blessed day, Mar and Nell. Magandang umaga.
4: Good morning. Ito rin kay Ma'am Emily Makalaging sa Talahirod, Kibawi, Bukidnon. Good morning, good morning.
3: May binababati si Tatay Nicolas. 23rd anniversary daw. Anniversary nila. Si Tatay Nicolas at Mami Elaine today.
4: Si Mami Elaine, happy wedding anniversary.
3: Spaghetti naman dyan. Magandang umaga po sa inyo. Congratulations. Kung ano, talaga namang mainit na mainit pa rin ang pagmamahalan.
4: Tamis pa.
3: Mami Marilyn Mestiza Charm Gonzales. Magandang umaga po. More power daw, Heart FM. Parang missing in action si Mami ngayon, ha?
4: Medyo busy si Mami.
3: Busy kasi yung mga rancho, ha? Saan ka napupunta?
4: Lalina Banitalia Wiso, shout out chat sa may King Louis Barbecue and Crispy Fried Chicken.
3: Hoy!
4: From Phase 2, Trinitas, Pugo. Maraming salamat.
3: Hoy, dagang salamat. Karen Torres, magandang umaga. Ma'am Nel, musta na mo? Yeah. Watching and listening from Lapasar, well lang ape. Shout out lang sa akong anak na si Lovely Luz Torres. Si Nilong, going to work, ha? Amping always, ha? Mama loves you so much. At saka kay Mel Pings na nasa may motor shop sa Carmen. Amping po, hon. Also sa our kapitan, Julieto Letlet Oximer ng Lapasan, maayong buntag. And amping sa kanunay og salamat sa pagmahal sa pagdabag kanunay sa mga Lapasanon.
4: God bless cup. Si Mami Annabelle Cabayaon Tabanao naman, maayong buntag. Good morning. Congratulations in advance, ha, kay Mian.
3: Ay, oo, kasi nag-graduate.
4: Si Mian. Thank you. Sa inyong pakikinig.
3: Oo, naka-order na ng lechon?
4: Oo.
3: June Ross, magandang umaga. Mga taga JL Flower Shop ito, mga taga Bulwa. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw di Hatapita. Talaga namang galanog-lanog. O ang kanilang monitor dyan.
4: Generous na laging may baon din.
3: May baon. Lagi din may simoy hugot din yan eh. Sige. Yung ating mga bugas at groceries, ha? Oo, Nel. Yung pamimigay natin ng mga papremyo sa umagang ito. Hindi po kami naaawat. Hindi po kami humihinto. Mamaya-maya na konti lang. Meron na naman tayong draw. O, sino na naman kaya mananalo ng bugas at ng groceries para po sa oras na ito. Bawat oras kasi may nananalo.
4: At saka namimigay din tayo ng ticket ha para sa malapit na talaga, ilang tulog na lang, dalawang tulog na lang yung concert ng Music Travelogue.
3: Sa sobrang excitement, di na nga natulog.
4: Diba? Walang tulugan na.
3: Sa sobrang excited.
4: Mga bibili pa, nako.
3: Punta kayo dito!
4: We still have tickets for you. Bilisan nyo lang, baka maubusan kayo. Pumunta kayo dito para we can assist you.
3: Yeah. Para maka-avail kayo ng ticket, ha? Ganun lamang kasimple. Sige, sige! Abangan natin, ha? Yung iba pa mga tawag dito, pasabog namin dito na para lamang po sa inyo lahat, mga sweetheart. Aras sa atin ngayon, oy! 2 minuto na lang bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Orasin na din sa atin ang GCash GBills. Chill magbayad sa GCash GBills, your bills in one app. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalag ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batchansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
4: Nel Arciaga.
3: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
7: Salang Bills, Chuka! 93.7. This is Heart FM.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko, nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Ang sikreto ni mo, Mayor, ang vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidera, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
10: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
12: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
13: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
14: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
13: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
14: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magdibla sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn, so ang resulta ani is, kada adlaw dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, ang sigida.
13: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
14: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
13: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marlo.
15: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7. Heart Morning Drive.